0: Mani pa me.
1: Sending mani pa
0: me. Si butang lang na to.
1: Ano bra gani ang mga butang te?
0: Ay, butang lang na to. Tiguma. Tiguma, kining gitawag na to nga Morikay, White Beach, o tawagan sir. Usa ka police station.
1: Ana, dool, radali na kayo pag-responde.
0: Dali, kayo mga igala.
1: Nga sunod na po, padulong na po rin sa sentro. So, at least nga nindot ang tano, highly urbanized yun. Pero, wala pamanggod na mahimong highly urbanized ang pagadian.
0: Ang plano mga higala nga ika-34 nga ang Pagadian City mamahimong highly urbanized
1: na unhan
0: na ilog mga higala Naga City nga ang mayor mga higala si former Vice President Lenny Robredo.
1: Siyempre, niagi ko siyang Vice President nakasabot na gid siya. Pareha ko sa Sambuanga Sibugay, anak ko na sa Sambuanga del Sur. Isa rabo congressman sa aduhaw na to para ma-balance na sa Sambuanga del Sur. Karon nagplano na po sila nga dungagan og usa.
0: Oy.
1: Na, sao na lang
0: gid. Sambuanga del Sur, duha ra gyapon.
1: Wala gyud, magpabilin gyud nga Purres Province.
0: Okay, atong sa isgutanan mga igala, do na may reaction si Mayor Samico nga saon pagka ibot sa Purres Province sa probinsya. So mo ni ang pamaagi i-divide mga higala, dungagan og duha ka distrito ang Sambuanga del Sur
1: para ang sa first district himo ang duha, second district himo ang duha, sa Pagadian City Lone district. So ang Sambuanga Sibugay basig maunhan ta kay naraba sila airport ron nga gitukod pertinda ko araw ba bilyon ra ba ang kantidad.
0: Kan pa ini sigutanan pero daler king oras og panahon. Ang oras mga higala, basta na nindot. Tiwason tani mga higala, Lunes pohon. Ang tada, Lunes pohon sa mantak na og sa mga istasyon. Kini nyo higala sa kahanginan.
1: Kini sa Elmer Bagets Paghanoy.
0: Kini subscribe sa mga tindagang salamat, John Bagbaminaw, o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. O Tatay? Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2
4: Now,

0: 106.3. Horas a las 8:30.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
4: Anong ganaan mangkay ka sa kape?
3: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
3: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot yod ang bila-bila coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: San Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa San Town Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa San Town Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa San Town Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng San Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o San Town Plus Gold o San Town Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Good morning, good morning. Today's best music. Right here.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Sa Bel Air!

0: Sí, Daklit, balitang.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Ipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ang turnover sa tabang panginabuhian nga do sa Lala Senso Women's Association sa Barangay Lala Pagadian City. Pinagi sa programa sa Department of Social Welfare and Development o sa City Social Welfare and Development Office. Tumong sa mong inisyatiba ang paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian, pagpaligon sa kapasidad sa mga kababayenan, o pagdasig sa malungtarong kalambuan sa komunidad pinagi sa panaghiusa o kooperasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
0: BBC Daklit, balitang.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Nauli.

0: 15 after 9 in the morning. Regine is, I don't know if this is Regine Velasquez, but anyway, that's Jose Marie Chan. Would please be careful with my heart right here on the morning bell. Ampingan gyud ang kasing-kasing sa taong nagmahal nato. Dili lang sa mga babae ha, kay kasagaran ang mga babae, ra gyud may ampingi gyud akong kasing-kasing. Ampingan po nato ng kasing-kasing sa mga lalaki oy. Kay moingon na ng mga lalaki, oh sala na lang gyud namo tanan. Amo na lang yung sala bisag dili namo sala. Kay mga lalaki man may dili pod oy. Ampingan gyud ako na imong kasing-kasing diha kay naminaw ra baka. Naminaw ra baka nako ron basin og kuan, main love kag samot. Bitaw. Sometimes ako lang incorrect paminsan-minsan nga murag kuan pug kayta judgmental kayta sa emotion sa mga lalaki. Ato pong apilo ng mga lalaki oy namayugoy mga buutan nga mga lalaki gyud mo nang ampingan po nato. Kanang dili kay buutan, ampingan lang gihapon din. Dalahan na to kanang kuan. Positive thoughts and dako ka yung paglaom nga mausab ra gihapon na. Naramang gyud panahon nga mausab ang tao, ang ato lang hunaon is we cannot force the person to change for us. Dapat syempre manikamot mo hangyo pud ta pwede mag-usab na ka ani-ani. Pero dili nato na sila mapugos, especially if dili pa sila ready. That's why I think much better gikan sa ilang kasing-kasing, gikan sa ilang pagbuot nga mag-usab sila. Kay if ato gud na silang pugsod, later on mubalik ra gyapon na sila sa ilang unsa sila, may nang sila mo desisyon nga I think I've had enough of this, I've had enough of hurting you or sa paghatag og problema ninyo sa family siguro or sa trabaho. May nang siya mismo makarealize kay tuloy-tuloy na yan. Pag pinipilit kasi natin isang taong magbago, hindi pa nila, you know, they're not really ready or they are not entertaining the thoughts of changing og unsa na ilahang mga outlooks kinabuhi, wag gud tay mahimo. Munang mo-break na lang ta. 18 minutos na ang nakalabay sa alas 9 lang sa The Morning Bell on 106.3 Bell FM.
1: The strongest 106.3 Bell FM.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Mausutanan, haskang humuta. sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o saka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: It's Annabelle on 106.3.

Trey Parker Jr. for you with The Past. Claro kay ang kanta, Let's Not Bring the Past Anymore Now. Kay basin unya na po, yaw-yaw na po ka, katubtaw sa una yung magibuhat, o. Mao gyud problema ba, balik-balik lagi daw sa kuan, sa issue. Especially if nahuman na bitaw, wala na tayo angay nga istoryahan, anak, mao na siya'y makadako. Mao na siya'y makadugang o problema. Kanang ibalik-balik. Balik-balikan ganyan mo istorya sa inyohang partner, sa inyohang wife, or sa inyohang bana. Ipatukar ng kantahan eh. Karon ko naminaw kung ayaw ba. After so many years, akong ibalik og paminaw ang kanta. Nagud siya ko nga, Let's Not Bring the Past Anymore. Nanana ra ba na kayo nang mag-away, balik-balik dayo nga ng past? Labi na og makainom? Agoy, magbalik-balik na dayo. Isgot na dayon itong mga year kopong-kopong pag nanghitabo. Nagikuan naman ang taana, oy. Nahuman naman ang taana. Nag-close na ang kuan, ang chapter. But I don't know, sometimes maybe because nasakitan kaayo ta, mo na yung dili mawala sa ato ang kuan, sa ato ang sistema. Whenever we are reminded by something, imabalik yun nato to kay hinumdum, which is I think very normal. Pero dili na lang nato na siya, as much as possible, dili na lang po nato na padakun kaayo. Kaya siguro nahingi mo na, nanayigihin mo nga mga, you know, makeup time, ang imuhang banner, imong asawa about sa naitabo. So, kalimta na lang, we'll try to forget or let's just keep quiet. Let's not bring back the past anymore because it's not healthy and it's not going to help you both, diba? Instead, nga ma-fix ninyo yung problema. If you keep on repeating the same thing again and again, wala na, imbis ma-fix na lagi, magubot na pud mo. E may ngon na ganyan, sige, balik-balik ka na, diba? Sige, balik-balik ka na. Huma naman, nag-explain na naman ka na sa una pa, nga wala na lagi may anang tawana. Yes. Pero nasakitan man good pod, so ato na lang po ng sabton. Ana lang na siya kasayon sa open-minded. Pero medyo dili pag yun, lisod pa dyan kaayo na. Sabto na lang yun anin. Dayon, dili lang punta magsuko-suko, labi na kita yung nakasala. Kay dili man good, ang healing sa isang tao, dili na siya overnight. Dili po na siya madala og bulan. Dili po na siya nimo pwede hatagan ng timetable to finally forget or to finally able to let go kung sa manang mga memories diha kay. Isan pag after 50 years, kung makahinom doon, balik ragyan gyapon. Ikaw na lang, ikaw na kasala, ikaw na lang mo kalma, ay na lang po kasuko, diha. Inaamang yun po kay sala. Diba? Pero as much as possible, if pwede nga dili na po di, pero dili na hisgutan ang past, dili na lang po nato hisgutan ha. Para malinawon ang tanan.

0: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, di naman. Sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
7: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan ka sol. Hey, karon dili na kay kung magpalpitate ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Music
8: power. The strongest 106.3 Bell FM.

0: 106.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon.

0: Bonus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Meron yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Sandzone Plus Gold o Sandzone Vitamin C.
3: Sandzone Plus Gold o Sandzone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, money ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santon Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema o nahubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya humani mog pangihi, murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
3: it. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud, kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT, abot pasabot nihubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
3: Mo na makaigsunan og para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sa

0: RNC Dark Lead Balitang Balitang.
1: Kabagri kabalikada may buntag, ano yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Andam ng Department of Education, alas sa pagbukas sa klase, karong Lunes, Hunyo 8, 2026, alas sa school year 2026-2027. Matod pa sa Departamento sa Edukasyon, nga bisan man tuod o wala pa nakabot ang target sa nga enrollees, alang sa tibok Region 9, apan nandam na ang ilang buhatan alang sa pagbukas sa klase. Alayo ni ini, giyawag ang mga ginikanan nga wala pa nakapa-enroll silang mga anak nga ipa-enroll na tungod gamudawat o enrollment ang DepEd hangtod sa Hunyo 11, 2026. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17, Florence Fima. Maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano oh.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulawi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulawi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa danan, sakit, gib kayo'y bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onag ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
6: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
10: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
9: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
12: Product Package o sa kabatol sa
11: Target Line
12: Food Supplements kauban sa tulo kabatol sa
11: Target get line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

0: a las 10 y media.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Set Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEed, BSBA Major in Financial Management, BSIT, o gaduna po'y Junior High o Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, o UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music
4: Power! The Strongest 106.3 Bell.

0: Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
1: Welcome na usab sa ato programa, giya sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og Doc Samaritan Products sama sa Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit ngod kay kini gipakusog na. Di pa epektibo pa. Mapalit na ni sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ang Sanzone Plus Gold ha, maokay ni ang Sanzone nga mas gipakusog. Tungod kay ang duha ka ingredients nga mangustin o kamunggay, gidugangan pa o garlic, ampalaya o spirulina. O ang kanindot pa niini, extracted ang pagkahimo. Gikuha gud ang pinakaduga para makuha ang pinakanutrients o para dali maabsorb sa atong lawas. Sanzone Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani o Sanzone Plus Vitamin C. Ang Vitamin C nga puno sa kusog. Tungod kay kini, gikan sa Sanzone Plus Gold. Welcome na usab! O labi na gud sa mga hilig diha o kape. O tungod sa pagkape, nagka-nervyos na. Tungod sa pagkape, paspas na kaayo mo buto ang dughan. Tungod sa sige kape, nitaas na ang blood pressure. Kung ako ninyo, ilisda na ninyo ang inyong kape o healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na healthy nga makatabang masupplyan ang mga nutrients nga nagkulang sa atong lawas para dili taluya o permitang kusgan sa mga tag-adlaw nato nga trabaho. Ang inyong nakauban makaigsunan, ang inyong usa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alkisar. O kita karon ang mag-uban-uban na pod. O labi na yun makaigsunan, ato karon nga pagahisgutan kung unsay mahitabo sa kidney sa usa ka tawo, kung kini magkaedad na or matigulang na. Kailangan nato ning hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan ngano ang mga tigulang sige dag sakit ang likod. Sigig ihi sa kagabion, no? Sigig mata-mata kay sigirag ihi. Mo ni hinungdan mga kaigsunan. Tungod kay matod pa sa pagtuon, ang kidney o ang kidney function sa usa ka tawo kung magkaedad na muhinay na. O sa dugang pa nga pagtuon, daghan sa mga nephrons sa atong kidney nang daot. Unsa man ning nephrons? Mao ni ang musala sa mga hugaw sa atong dugo para ilabay sa atong bladder para maihi, no? Ang problema, kung magkatiguang daig ka, mga daot ang mga nephrons, madaot ang salaan sa atong kidney. Mauna, nga ang atong kidney, iyahang trabaho sa pagsala sa hugaw sa atong dugo, dili na niya mahimo. O kay balo ba mo makaigsunan, nga kung inom ka, o mga over-the-counter na mga tambal, kung nagkaedad na ka, tambay siya ug dugay sa imuhang bloodstream. Og mauna ang hinungdan nga maghatag siya og dako nga problema. Mauna ang hinungdan nga advice gud sa atong mga eksperto, ampingan jud nato ang atong kidney para bisag magkaedad na ta, dili ra kaayo daot ang mga nephrons sa atong kidney nga maoy hinungdan nga pwede kang makabaton og bato sa kidney. Og labi na gyud kidney failure kaning pagtaas sa creatinine. Advice ato mga eksperto, likayan jud nato ang sigig kaon og mga parat. Likayan nato ang sigig inom og mga soft drinks. Og labi na gyud ang makahubog nga mga ilimnon. Kay sa kini sa mupahinay og mudaot sa atong kidney. Nga kung magkaedad ka, daghan kag mga sintomas ma-feel sama sa sigig ihi-ihi sa kagabion. Og labi na gyud ginagmay ang pag-ihi. Una sa makaigsuna na to diha nga sige nagmata-mata sa kagabion, nya sige nakag-ihi, mas maayo mag-inom na mo permi tagabuntag og sabaw sa butong. Tungod kay makatabang kini para malimpyuhan ang atong kidney. Nya ubanan ninyo sa pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: BBC.lit.lit Balitang.
4: Kabalik ni Balkada, may buntag. Ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpahibalo karon ang buhatan sa Samsarikuan nga doon ay pagkawala sa kang nagitab noon. Adlaw nga Sabado, Hunyo 6, alas 9 sa buntag. Ito na sa alas 5 sa hapon. Alang sa Balangasan Substation sa Amakatawahan, Mawadan o Kuryente, maukining Balintawak. Portion sa Binabesta, particularmente sa Nazareth, Santa Lucia, Gatas, portion sa San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napolan, Bumbag, Puluyagan. Madot pa sa Samsarikuan, ang hinungdan sa pagkawala sa wagang nagitabnon na gumikan kay magpahigayon o permanent repair mahitungod sa active oil leak sa may buhok sa Riley Button na pipe connection na sa 20 MVA power transformer sa Balangasan Substation. Ilauman nga mabalik ang supply sa wagang nagitabnon na human mapahigayon ang ilahang repair. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17, Florence Afima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated.

0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko aniniya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga ko sir, wa pagit ko nabihi. Dahil pagpagabli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.2

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka! 106.3

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasol.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil na dyan maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.

Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang rice coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako doon, Kuya Boy,

States, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian. Six points.

0: 106.7.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Yeah. Check this out.
3: You want to check it?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindo na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

murag baye, baye murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilep ng paminawa para sa mga mama ati kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: out. Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: 106.2. Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.2
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct po mo, ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

Ani ana ang gamhanan o gablungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC.lit Balita alauna. Nagpagawas og public advisory ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 aron pasidan-an ang mga suppliers, contractors, consultants, ahensya sa gobyerno o publiko batok sa mga individual nga nagpakaroon ingnong mga official o kawani sa ahensya aron makahimo og illegal nga transaksyon o pagpangayo og kuwarta. Matod sa ATI-RTC 9, walay bisan kinsa nga individual o organisasyon ang gitugutan sa paggamit sa ngalan, mga opisyal o kawani sa ahensya alang sa solicitation o fundraising activities. Giyawag usab sa ahensya ang publiko nga magmatngon o magbantay sa tanang transaksyon na labi na kadtong may kalabutan sa bayad o salapi. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazon. Daghang salamat og mayong hapon. Ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang 106.2

0: Santos. Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Maribel 26. Sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.2.

0: 106.7
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Quezon mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas dos.
5: BBC.lit.lit. Balitang.
6: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tananan, yan ang BBC Daklit Balita, alas dos. Nagpahibalo ang peso Pagadian nga doon sa publiko nga dunay job fair nga ipahigayon sa Robinson's Pagadian. Arong Hunyo just 2026, gikan alaw na sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Giyawhag ang mga nangita og trabaho nga andamon ang ilang mga dokumento alang sa aplikasyon na. Samtang ang mga employers nga gusto mo appeal, mahimong mo kontak sa peso Pagadian alang sa rehistrasyon o dugang impormasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang
3: 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Barkada! PCSO is back to give you a daily dose of fun, excitement, and cash prizes this Friday, June 5, 2026. Sisimula ng 2D Lotto at 3D Lotto ang pagpapaulan ng papremyo ngayong hapon. Pero bago yan, isang pampa-good vibes muna sa mga digit game players natin. Let's congratulate our 3 lucky first prize winners sa ating 6D Lotto game kagabi. Ang bawat isa sa kanila ay mag-uuwi ng mahigit 190,000 pesos. Ang dalawa sa winning tickets ay nabili sa Las Piñas City at isa sa Marikina City. Sa ating mga winners, congratulations po! All right, lots of players, bago tayo magpa-premyo, reminder po muna na strictly only 18 years old and above lamang ang pwedeng maglaro at manalo sa lahat ng PCSO games. Please keep in mind to always play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players! Handa ng lahat kaya naman, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges mula sa gaming public who will witness and certify our Lotto Draw proceedings. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Welcome po sa PCSO. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure your fair chances of winning, we are regularly conducting pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lots of players, are you ready to win thousands of cash prizes this 2 p.m.? Get your tickets ready and let's now play Lotto!

Pabuena manong papremyo sa 2PM Draw. Magmumula sa dalawang numero, super easy ang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto playslip. You win 4,000 pesos per 10 peso play pag nagmatch ang two numbers nyo sa winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 14. And the second number is 28. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2PM draw is 14 and 28 in exact order. Good news muna sa ating Creative Lotto fans! May bonggang pa-contest ang PCSO para sa inyo. Kaya ready na ba kayo?

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark Pono, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: 106.2.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Southall Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold epektibo jud kaayo
2: Santon Plus Gold mas pinalakas pinagaling pinahusay Santon Plus Gold mapalit sa mga butika
4: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duha ginom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.3 BBC.lit.lit Balitang Balitang
7: Kabagting o kabagkada mayong hapon, ganinyong tanan niya na ang BBC.lit Balita alas 3. Nagpahigayon o clean up drive, soil entrenchment, grass cutting o excavation ang mga kasundaluhan nga sakop sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Kalasan Integrated School, Barangay Kalasan, Pagadian City, isip kabahin sa Brigada Eskwela 2026. Gawas sa pagpanlimpyo sa palibot sa eskwelahan, ang hatag usab sila o impormasyon, pinagi sa mga leaflets, para mapaligo ng kaluwasan, patriotismo o pag-andam sa tulunghaan alang sa umaabot ng klase. Inyong nabati ang Daglit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC.lit.lit Balitang Balitang
8: 106.3 Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayto nay?
9: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan,
13: kung ang inyong anak dali ra makalimot
12: o lisod makafocus sa klase,
13: pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok,
12: ayaw pasagdi
13: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
12: Hatagi siya sa MemoSmart Syrup,
13: brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
12: Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya,
13: mas hayag ang kaugmaon.
12: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamahan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya ug kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.5.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
2: What about check,
1: bro? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk a what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio. No one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

problema, Atikuya upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa

0: Man, og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Oras, alas tres y media.
2: Set, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauman sa Toluca Battle sa Target Line Powercent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balitang.
4: Kabag di kabalikada may hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpahibalo ang kadumalaan sa Samsuriko 1. Nga doon ay pagkawala sa sugang nagitabnon na sa adlaw nga Sabado, pizza sa isa, alang sa mga musunod nga mga lugar nga magsugod alas 8 nga doon sa alas 8:30 sa buntag o alas 4:30 nga doon sa alas 5 sa hapon, 30 mga minutos nga pagkawala sa sugang nagitabnon nga apektado nga substation mao ang tikwas o kini ang gilangkuban sa Dubao Feeder kung nadumalinaw og tigbawa. Ang mga barangay nga temporaryong mawad-an og supply sa kuryente gilangkuban sa Palpalan, Baluyboan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Luzon Valley, La Suerte, Upper Sibatang, Dituray o Pidilunan. Rason sa pagkawala, sugang nagitabnon na 30 minutos panahon sa kabuntagon alang sa temporary power supply gikan sa Tikwa Substation ngadto sa oil filtering machine o ang ikaduhang pugna sa pagkawala, sugang nagitabnon panahon sa kahaponon alang usab sa pag-tangtang sa temporary connection o pag-restore sa normal feeder configuration. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang
6: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Health disabilities. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akon bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
10: Mm-mm.
9: At magaling akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Aho, largo na yon sa resto, bisag asapan mo. Mag-auban ka, ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds from my boo. Rap type for my bro, hip-hop for my yo. All the songs, that's it, that's that it. Chicky that's from all. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Horas, alas 4 y media.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
4: Dapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid turuot eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, patin hayahayang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako. Deto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. 106.2

0: 106.7 FM.
1: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Kung sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Nagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Paracent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba ando nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antonet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mapibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien usa ka sulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo ug mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga padaot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas. Inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Toy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Isang magandang hapon sa mga lotto players natin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ihanda na ang nabiling tickets dahil ihahatid na muli ng PCSO Lottery Draw ang saya, excitement at instant cash prizes ngayong Biyernes, June 5, 2026. At dahil alas 5 na, simulan na natin ang pagpapaulan ng libu-libong papremyo mula sa paborito ninyong 2D Lotto at 3D Lotto Games. Kaya i-manifest na ang panalo at stay tuned lang via IBC 13, DATV and our official Facebook and YouTube channels. Baka this time kayo na ang maswerteng mananalo ng digit prizes. At bago tuluyang umarangkada ang kasiyahan, reminder muna, only those 18 years old and above can play the PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players! Alright, it's now time to welcome our panel of judges who will witness and certify our live Lotto draw. Good afternoon and welcome po sa PCSO. Sasamahan din tayo ng representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir. Every morning, we conduct pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto players. For the highlights of the activity, let us all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, oras na para simulan ang karambola ng mga numero. Tara na and let's play Lotto!

0: fans, ang inaabangan niyong good news, eto na, panoorin natin.
1: PCSO will be accepting applications for small town lottery or STL operations starting June 2, 2026 at 8 a.m. to 5 p.m.
2: 106.5 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. 106.5

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning sig panyawan coffee mix, wala ko kagtag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon ni Gross Oriental.

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy. Every day, kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio. No one else. Abangan yung broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man. Ooh. O gang station sa tanan. Ising di mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 5:30.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mauwa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng... Ako ba siya gigan na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Aha. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol. Marami na gumaling na cancer. Marami na lumabas na gallstone. Mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagbalit ninyo sa
4: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 6 y media.
5: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
5: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Manarat, my love. Mangutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
9: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbulbord o pipinka.
7: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ni almatibway ni kanan.
10: Pwede ko. No. Bada.
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadiro.
10: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silang ko!
11: Imo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na good ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
11: Bunsa!
7: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, way laing kundili si Takla.
11: Eh,
0: tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: Utak ra. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
0: Diego.

Mayong adlaw kanatong talan. Ya, nasabi niyong higalas kanina, Ray Arellano mo yung asap ang sweldo. Ayaw firmi ha. Pag-ulgasap na ito na. It's shout out time. Okay, shout out kanto niya ni Pritzy Ambila niya sa San Roque Macro Southern Lady. Ikaw ba si Josephine Manggubat, Christine Lara, o si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay. Unya si Rosalie Torrevillas, si Marcel Salumag, Manny Alberio Jr., o si Flor Delis Sultan Bagindol. Gikan sa atong writer, director, o founder sa BSI. Pangang sa ilong Wayline Oji Kumpok Rakasa. Unya laing shoutout usap nga to niya, Amay Sibial, Pedro Sibial diya sa Bugno San Fernando, Dondon Pahuay, Dilia Pahuay, ug Pulan Dos Guardias. Ang higa rin lang. Si Dias Barangay, Barangay Captain Gim Bawian, Pinamungahan, Lando Alia, si Kuya Samuel Pungasi, Pablito Giligan, ug si Pedro, apil magadro, ilail. Sa dispido grit. Ay, kuy klaro di. Kika ni Pedro Pungasi. O gima sinang tali. O man naman ni Gro. Ima itong bago ni Gro. Dias lamak pinamunga. Si Lando Aliguho, Erwin Lucero, Nola Shalungo, Pauling Shalungo, Naida Pangan, Barangay Captain, si Bilin Katamisan. Atamisan. Oh. O si Gilbert Alidon Serna. Gikan sa kinakusgan sa Bnamo Dri. So, wala si Pedro Pungasi. Okay. Bueno, may kalapadayon ta atong mahinumduman nga si Girly Anthony. Girly Anthony naman. Di ay ang mibisita ni Don Arturo dito's mansion. Uy. Unya samtang sa lembayan sa dito may punta sa plaza sila si Gian ug Takla. Ug samtang nagsulti sila sa ilang mga problema, napatian sila ni Lalat ug Gida sa ilaha. Aron adto na sila papoyon. Ingon ini ni tabo. Ni ada na lay sumpay ni atong sugilanon. Budbon, budbon, bibingka.

0: Mahimo ba, Miss Lalat? Muhang yun lang ko ni mo.
1: Sure, what's a man?
0: May pangan ang bata. Siya si Gianna. Dili ko siya yung sa pero sama na sa akong iksoon akong pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal.
1: Tarong man utok siya ti Lalat. Di day ni turiring? Oh, okay. Pero, mao na tayo itong sabot ha. Imo ang tanapuluhaton din sa bay og malibre mo sa pagpuyo din he. Nakasabot?
0: Oh, miss. Nakasabot kayo.
1: Og puslan man nga ni ana mo, gusto kong manghugas kas plato. Kaya wala na tayo magamit. Pila ka adlaw na kung wa makahigayon sa pagpanghugas, oy. Og pagkahuman, magluto ka ha. Aron makakaon na ta.
0: Oh, miss.

0: Ese es. Oye, que lado sa municipio ang atong special nga budbud by Jigaw? Dali kayong nahurot. Kinaham yun kayong lami ang budbud nga atong gitinda.
1: Lagi.
0: Temparagod.
1: Ano naman sa'yo?
0: Ganiya, pag ikaw nakabantay ni mo by Jigaw, magsiki ka lang og tingsi. Unya, magikuhiko. Gikilig ka? Ano man, in love ka?
1: Bay, may nakaila kong babae dias plaza, bay. Murag angels ka lang itan ang beauty. Ug hangtod karon, dili siya mawa sa akong hunahuna. Murang magsiya kuto nga nagdagandagan sa akong buhok.
0: Saba diha, upaw man ka?
1: Ayay, malinuor man. Aw, ani na lang. Murang siya kuto nga nagdagandagan sa akong ulo. Akong uwa, akong uwa.
0: Patay. Naigo ka na sa pana ni Cupido Benjigo? In love yun ka?
1: Ha?
0: In love lagi ka, Benjigo?
1: Ako in love?
0: Oo. Ingon ana man ang ma-in love ko no, Kiligon.
1: Unang first time pa kong may bati, ingon ani bay. Pagbati nga dili masabot, pero lami.
0: Pero, alaw sao na lang si Lalat.
1: Gusto si Lalat.
0: Oo, uyab naman ka mo.
1: Ubay.
0: Unya, mangita kang lain.
1: Ito no, buang man ikong kasing-kasing. Murag hat. Ito si Lalat manggiyapong ni asa kong dugan bay. Nangandoy pagyapon ko nga. Usan ining mga adlawa, dadpon ko siya sa altar sa kaminyoon ug magtukod ni malipayong pamilya.
0: Kinsa man?
1: Si Lalat ba?
0: Ah, binagod ng tali.
1: Ah, ng tali na mo ikaw.
0: Unya, usahon na ng bag-on ni mong kikaila nga. Nakapakilig si Mudugan by Jigaw.
1: Ambot. Wako kasabot yung pagbati, abay. Pero, guwapa ka itong bayana.
0: Guwapa?
1: Katong nanlan o takla.
0: Aw, oh, binagod ng tali.
1: Ay, lagi, abilis tali, lagi.
0: Aw. Oh.
1: Imposibleng mudaginot siya na ako. Nga usah ka at guwapo na niya. Charming pa, cute pa, giyot kayo.
0: Ala no.
1: Oy. Pagsuka-suka. Oh, I think I'm in love.
0: Iring.

0: Onsa, mai itanya keneku Gerli Antoni?
1: Yes, Don Arturo. Oglabing siguro sa imong pangidaron karon. Maglisod ka na sa pagbalibad sa akong itanyag nimo.
0: Murag aksyon ko kahadlok sa tingog nimo na. Pero may nga nakita, tika nga sexy o guwapa. Pero unsa man kana, ha? Baya, sa imong gipanulti karon, sa imong tingog, nalimbaw taga kong balhibo sa ilong tungod sa imong tingog.
1: Pag-anad-anad na lang, Don Arturo. Total, guwapa man ko.
0: Abita, o kabantay ko, nagkabantay.
1: Sexy, diba?
0: Oo.
1: Ako nga usa kabatan-on o guwapa. Gusto kong maging minyo nimo.
0: Unsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko ng kuwan sa kuwan, oy, diabetes. Gani, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
5: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi na tell sir.
7: Patinawad lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag, katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
9: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
10: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to, sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, nagigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
11: Sa haplasel, sa...
10: Dere ko sa liniment oil, ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul.

0: nagkuhan. Barato siya pero very effective para sa ako. Kay ako gaysang nabati, gabi ka sa buntag pa yung unog hapon, labi na sa kanang coffee, diigig ka mabati yung kaluya. Mugin ako na, naranasan gina ako na wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase ang manufacturer ani nga, gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauhan, mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Makigminyo ka na ko, nga usay katiguang na.
4: Oh, Don Arturo, og kon makasal na kita, andam kong itugyan nimo ang akong lawas og kalag.
3: Nagbinuoan ka ba? Katawanan ang imong gipanulti, nalingaw ko.
4: Onsa? Don Arturo, seryoso ko. Wa ko magtiaw.
3: Mao ba?
4: Onsa man. Magpakasal ka ba nako? One-time offer lang ra ba ni? Og dili na ni masubli pa.
3: Ay. I'm sorry, girlie Anthony. May dilayla na ko sa akong kinabuhi.
4: Delilah? Kinsa siya?
3: Ang babae nga natingban sa akong gugma. Og siya ang hinungdan. Kung nganong ni ako karon, mibalik din hingdapita.
4: Onsa?
3: Og labaw sa tanan, siya ang rason kung nganong nagpatuli ko.
4: Bangag sa ilong.

0: Hapit nang maluto kining akong pansit. Alang sa mga namilar sa haya sa akong iksuon. Oh. Uy. Kalit bang kong may nahinumduman?
1: Luto na ba ang imong espesyal nga pansit? May Delilah?
2: Niya naman kani, pero di man yung espesyal. Baratuhan raman ko niyang sakulan ni.
1: Basta ikaw ang magluto, may Delilah. Ang tanan may mong espesyal alang nako.
2: Char kay ka? Oh my darling.
0: Na-feel pagod na ako hangtod karon. Ang imong pagchikinini sa akong liog. Oh my darling. Oh my love. My darling. I hunger for your

0: Dinda?
1: Gisuroy ko lang ang akong higala na si Don Arturo.
0: Oh, piyanto ka rito nga huwag man ang ginda ko. Magsino sa manayin ko?
1: Pugart.
0: Dalihin noon. Angkas, kuyog na ko. Angkas na yung motor.
1: Asa man ta.
0: May mi order nga parokyano na to. Unya pa yun. Kinangan ikaw mo yung mo-deliver sa butang sa illegal na drogas.
1: Onsa? Masabit ko, ana.
0: Aulis mo mag-ako. Ha? Tisod kayo. Kay, di ka pantay ko. Murag ipanid ana ko sa mga tinugyan na sa balaod.
1: Pugart.
0: Maong gusto kong ikaw. Aron way duda ang mga parak. Aron way problema.
1: Pugart.
2: Agis Villamila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villamila Coffee?
3: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Villamila Coffee. Hingatugon, tugay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
2: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
3: Pero pagtik na ko o Villamila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
2: Paragis Villamila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na. Ang dugo na ko bisag na ko maintenance na ipanahon gyapon nga mutasi ang level, pero sa diyang nagmintin ko ning Paragis Bilabila Herbal Capsule sa pagkaron wala na competition, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, di ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Napamatud ang nasa kadaghan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
6: 106.3 FM. A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
0: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
12: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
13: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
14: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
15: Tumutulong mapababa ang risk
16: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
17: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
18: sa mga tinatamaan ng arthritis.
19: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
20: Tumutulong din na makontrol
21: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
22: Hepa A, Hepa B,
23: pati na ang fatty liver.
24: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
25: Tumutulong din magpababa ng timbang
26: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
27: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
28: sa mga butika,
29: pharmacy,
28: drug stores,
29: tindahan
28: at mga grocery stores.
29: Basta't laging tatandaan,
28: R-I-S-E,
29: R-I-S-E,
28: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
29: Nasa kulay dilaw na karton.
28: Ugaliin din
29: ang pakikinig ng programa
28: Tagumpay sa Kalusugan
29: Nationwide.
28: Nationwide.
30: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
31: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
32: ang sikreto ng kutis na blooming.
31: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
32: Kojic para sa minaw,
31: gluta para sa kinta,
32: papaya para sa kinis,
31: at carrot para sa healthy glow.
32: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
31: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
32: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
31: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
32: glow na todo
31: sa presyong abot kaya.
32: Kaya ano pang hinihintay nyo?
31: Bili na!
33: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
34: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
33: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
34: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan.
33: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
34: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
33: Magdulot ng enerhiya,
34: naglalayon sa malusog na balat,
33: malusog na puso,
34: at iba pang aspeto ng kalusugan.
33: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
34: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
33: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
34: at positibong buhay.
33: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
34: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
33: ang kanilang mga suki
34: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. At dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tawag na po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang atin po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po sa amin.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na.

0: Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes, sir. Yes po, magandang kalusugan po. Sino opo po sila?
1: Si Jeron po, sir, from Romblon po.
0: Ano po pangalan?
1: Jeron po.
0: Jeron, okay po. Nang Romblon.
1: Opo.
0: Okay po, Romblon. Okay, at Atay Jeron, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po?
1: 32 years old.
0: 32, po. Okay. Umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Gusto ko pa pong try. Kaso lang wala po binibinta po dito sa San Jose Romblon po.
0: San Jose Romblon. Meron na po dyan, Sir Jeron, ng ating rice coffee. Wait lang. Titingnan natin dito sa ating listahan para alam natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1 para mas madali para sa atin ang tawag dito, ang paghahanap po ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman, Sir Jeron, yung ating po namang produkto?
1: Kasi kanina, nung nag-on-air ako ng USFM from yung look, narinig ko po yung ano ng rice coffee. And then, ayun nga, may narinig akong mga komento na ito ay maganda sa kalusugan. And then, parang na ano po ako, parang gusto kong itry po.
0: Gusto nyong itry yung ating rice coffee. Huwag nyo lang pong itatry, Sir Jeron. Simulan po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Okay, dyan po sa Romblon, pwede tayong makabili sa Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres.
1: Yes,
0: saan po kayo sa Romblon?
1: San Jose, Carabao Island.
0: San Jose. Although wala pa dito sa aking listahan kung saan tayo pwede makabili dyan sa San Jose. Pero ang alam ko po, meron na po dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa San Jose, Romblon, ng ating po namang rice coffee. Pero dun sa mga nabanggit ko, Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres, saan ka malapit?
1: Mas malayo po kami, sir, kasi
0: malayo
1: dito
0: ito
1: po kami. Yes po, dito kasi kami sa ano, sa Siparit Island ng Romblon.
0: Okay.
1: Ito ay tinatawag na San Jose.

0: wala pa lang po dito sa aking listahan kasi matagal na po kasi itong nakalista. Pero again, Tatay Jeron, hanapin niyo po dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo. Sige po. Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa picture po kanina, tinignan ko po sa YouTube. So,
0: opo. Kasi yung ating rice coffee, Tatay Jeron, baka po ang lumabas dun sa YouTube na tinignan po ninyo, kasi po marami po naglipa ng rice coffee. Simula po nung kumbaga sikat yung ating po namang produkto, marami din pong naglipa na at nagsulputan na rice coffee din. Pero ang problema, kasi ang unang pumapasok po naman sa isip natin kapag sinabi natin rice coffee, yung sinunog na bigas. Pero hindi hindi po ito yung sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Iba, parang rice. Iba pala
0: parang sunrise.
1: Parang sunrise.
0: Parang sunrise. Opo. Kaya, okay po. Kaya nga po dyan sa karton na yan, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yan po yung kompletong pangalan. Makikita niyo po dyan sa larawan na yan, may isang tasa ng kape, tapos may, may parang hotdog na katabi. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan, tapos may sikat ng araw. Kaya nga po, parang sunrise, kasi may sikat ng araw po dyan sa taas. So, so hanapin po natin yung tamang produkto po natin, Tatay Jeron, kasi pag nagkamali po tayo, masasayang yung pera po natin.
1: Opo, opo. Sige.
0: Dahil po sa dami po naglipanan na rice coffee, na yung iba ay mga bigas po talaga. Ito po sa atin hindi eh. R-I-S-E po ito.
1: R-I-S-E
0: pala. Yes, opo. Hindi po ito yung sinunog na bigas. Okay po, Tatay Jeron?
1: Opo, thank you po.
0: Tapos yes, kapag nakabili na po kayo, Tatay Jeron, balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Okay po?
1: Opo. Yes,
0: maraming,
1: po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless
1: opo,
0: po, Tatay Jeron. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Yes po, opo. Thank you po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 and 1 plus 1. Kung may mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating paladudunan, eto na ang pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po naman pala doon. Okay nga pala, dyan po naman sa Ilocos Sur. Yung nagtanong sa atin kahapon kay Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur. Meron na po ng atin po namang sabon at 25-in-1 dyan po sa Vegan, sa RX To Go Pharmacy at sa Health Talk Pharmacy. Kung nagiginig po si Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur, meron na po dyan sa RX To Go Pharmacy at Health Talk Pharmacy ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Hello po. Magandang alusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Carmelita Ladra po.
0: Carmelita. Okay po.
1: Ask ko lang po sana kung yung sa may fatty liver po, saka yung sa cholesterol po, kung pwede po yan.
0: Fatty liver?

0: Rice coffee, opo.
1: Opo, fatty liver. Okay po. Ano po?
0: Sa cholesterol po.
1: Sa cholesterol.
0: Opo.
1: Opo, nanay, ano po munang taga saan muna po kayo?
0: Taga San Jose po, Labangan.
1: San Jose?
0: Occidental Mindoro.
1: Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Carmelita?
0: 55 po.
1: 55, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
0: Yes po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo, hindi lang po ako maka, ano.
1: Hindi ka lang makatawag, opo.
0: Opo.
1: Opo, Nanay, may tinatanong po kayo tungkol po sa ano po ba yon?
0: Sa fatty liver po, saka sa cholesterol.
1: May fatty liver po kayo?
0: Yes po.
1: Matagal nyo na po ba itong problema?
0: Yung Bago pa lang po siya. Kasi nung may nag-taste po dito, sabi po sa akin may fatty liver daw.
1: Ano yun, Nanay, na napacheck up nyo po sa doktor na...
0: Wala pa naman po.
1: Yan po yung na-find out sa inyo na meron po kayong fatty liver?
0: Sabi po, nung nag-test po sa amin.
1: Ano
0: yung sa umiikot lang naman po yun. Pero yung sa cholesterol po, napacheck ko po talaga sa doktor.
1: Na meron po talaga?
0: Mm-hmm.
1: Opo.
0: Pero nagtitake na rin po ako ng rice coffee dahil dito po sa tindahan sa amin, meron yes. po siyang tinda.
1: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba, Nanay, ay madaling mapagod?
0: Hindi naman po.
1: Hindi naman. May pananakit po ba sa itaas na kanang bahagi po ng inyo po namang
0: tiyan? Yung dito po sa Tagiliran.
1: Sa may tiyan. Opo, sa may kanang bahagi.
0: Opo.
1: Yung po bang timbang po ninyo medyo
0: bumaba po siya.
1: Bumaba. Opo, tapos may mga pananakit po ng kasukasuan o kalamnan po sa inyo?
0: Yun lang po ang nararamdaman ko, yung sa gilid lang po.
1: Opo, meron po bang paninilaw ng balat at mata?
0: Wala naman po.
1: Pamamaga ng tiyan o binti?
0: Wala po.
1: Okay. Paglabo po ng po. Ng paningin, wala naman?
0: Ay, so, yun po talaga. Matagal na po ako
1: matagal na yun. Opo. Nanay, kasi po, yun po, pwede po talagang may meron pong fatty liver po kayo. Pwede po yun. Pero para po makasigurado tayo, dapat po, doktor po talaga yung mag-check po sa inyo. Dumaan kayo dapat sa laboratory at makita po talaga ng doktor na kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ng inyong kalusugan. So, Nanay, pwede po kayong pwede po kayong magpa-check up sa doktor, pero bago po kayo habang po kayo nag-aantay na makapag-check up sa doktor, tama po yung ginagawa po ninyo ngayon pa lang, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Bakit?
0: Opo.
1: Makakatulong po kasi yung ating rice coffee at marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kasi po, Nanay, marami pong mga sanhi ang ganitong uri ng karamdaman. Labis na pagproseso ng taba ng atay, pagbabago po ng... So napakarami po ang sanhi po nito. Kaya po kumbaga, isa sa mga sanhi po nito, kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan dahil po sa hindi balanse at hindi tamang pagkain po natin. So, kailangan po natin ng rice coffee dahil sabi nga po natin, yung ating rice coffee ay sagana sa nutrisyon, siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. So, sa pamamagitan po ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito. Plus, yung pong pagpa-check up po ninyo sa doktor, kung ano pong reseta po sa inyo, ano po yung advice ng doktor, sundin niyo po yun para po naman mas maigi po at mas maganda na maalis na po yung problema po ninyo sa kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Okay po. Pati po yung sa cholesterol na sinasabi po ninyo, Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. At again, mas maigi po na ma-check up kayo ng doktor at may siguro may ma-reseta po sa inyong gamot. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun. Dapat po kasabay po yun doon sa mga iniinom nyo pong gamot. Kaya sabi ko nga po dito sa ating programa, kung meron na po kayong mga maintenance, okay lang po yun. Ituloy nyo po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po?
0: Opo. Thank you po.
1: Nakakailang karton na po kayo, Nanay Carmelita?
0: Marami na po.
1: Marami na. Ituloy nyo lang po yan. At makakatulong po yan sa inyo. May mga nakikita na rin po ba kayong pagbabago sa inyong kalusugan simula na kayo po inainom ng ating rice coffee?
0: Yung dati po kasi, yung aking talampakan, pag tinapak ko po masakit, yun po nawawala yun. Nawala
1: good.
0: Po yun. Kahit ganun din po yung kapatid ko, nawala din daw po yung mga sakit sa kanyang paa.
1: Tama. Pati po siya na umiinom na rin ang ating rice coffee.
0: Opo. Nauna po siyang uminom, tapos sinabi niya lang po sa akin na uminom ka din ng ganito, sabi niya. Kaya yun na rin po ang ginagamit ko.
1: Very good po, Nanay. Yung po, dapat po ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Opo.
1: Okay po, Nanay.
0: Opo.
1: Maraming,
0: thank you po.
1: Maraming salamat po. At lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
0: Thank you po, Doc.
1: Ay, hindi po ako doktor, Nanay.
0: Ay, hindi po. Sorry po.
1: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa.
0: Opo. Tuwing ano po, 7 to 8.
1: Yes, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Maraming salamat.
0: Thank you po.
1: Bye-bye po. Maraming salamat.
0: Bye-bye po. Thank you po.
1: Kaibigan, si Nanay Carmelita ng San Jose Occidental, Mindoro.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa Adi Mo Namang Kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. Siyempre, hatid yan sa atin ang Adi Mo Namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan yung Adi Mo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagre-reklamo na, Kuya Boy, may mga nagtitext po kasi sa atin, bakit naman kapag nainom ako ng rice coffee sa umaga, inaantok ako. Sabi nila. Sabi ko nga po, kailangan po, kumbaga, dahil po yan sa kailangan po ninyo ng pahinga. May mga bagay po kasi na hindi po natin na kumbaga na nasusolusyunan ng ating rice coffee na hindi po natin nalalaman. Yung po yung isa na noong mga nakaraang panahon, kumbaga inabuso natin yung ating sarili dahil po sa kakulangan ng tulog, sa kakulangan ng pahinga, dahil po sa sakripisyo po natin para po sa ating pamilya. Hindi naman po natin sinasabing ginawa niyo yung kung sa anong paraan. Pero siyempre, dahil po nagtatrabaho tayo, gusto nating mabuhay yung ating pamilya, doble kayo tayo. Kaya po kahit yung pahinga, yung pagtulog po mga kaibigan, dahil po sa sakripisyo po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ayun nga po, kung minsan ay hindi tayo nakakapaglaan ng kumbaga tulog po, sa kumbaga pahinga sa ating po namang sarili. Kaya nga po, kapag may pagkakataon na nainom tayo ng ating rice coffee, ang unang nararamdaman po natin ay yung inaantok tayo. Kaya nga po meron tayong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Dahil po naman dun sa mga inaantok, ito yung inumin ninyo sa umaga para hindi kayo inaantok. Yung ating 14 in 1 plus 1, inumin natin sa gabi para kapag inantok tayo, tulog tayo kaagad. Okay? So may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Dr. Rocco.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Fermin Bragansa ng Mabini, Pangasinan.
0: Pangalan po, tatay?
1: Fermin Bragansa.
0: Fermin. Okay po, tatay Fermin. Taga saan po kayo?
1: Mabini, Pangasinan.
0: Mabini, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 65.
0: Galing. Okay po, 65. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa nga nakainom eh, kaya subukan ko sana.
0: Okay. Kayo po ay... paano po ninyo nalaman yung Adi Mo Namang Rice Coffee, tatay?
1: Nakikinig ako ng radyo ngayon.
0: Salamat. At matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na. May iniinda po bang karamdaman si Tatay Fermin?
1: Mga vitamin lang dito. Yung... Pero wala pa naman akong sakit kasi veterano ako.
0: Ay, ang galing. Opo, tama po yan, Tatay Fermin. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na... maigi po yun. Wala naman kayong karamdaman pero gusto nyong pangalagaan ang inyo po na magandang kalusugan. Kaya iinom kayo ng rice coffee. Saludo po ako dyan sa inyo, Tatay Fermin. Tatay Fermin, dyan po sa Pangasinan, mabibili po yung ating rice coffee sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Sa Pangasinan po, Tatay Fermin, mabibili po yung ating rice coffee sa Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Carasaw.
1: Sa Alaminos, anong drugstore?
0: Sa Alaminos po, halos po lahat ng mga butika sa Alaminos, meron po.
1: Hindi nga, anong drugstore nga kasi marami doon eh.
0: Alaminos po o Alamino City?
1: Alamino City.
0: Alamino City.
1: Ano mga drugstore makakabili yon?
0: Apo, sa A&D Drugstore, meron po. PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City.
1: Salamat po.
0: O tatay, nakakita na po kayo, Tatay Fermin, ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh, kaya pagpapabili ako pag nagpinsyon ako.
0: Apo, Tatay Fermin, ganito. Para hindi kayo magkamali kasi naglipa na po yung mga nagsulputan ng mga rice coffee. Baka po magkamali kayo. Dapat po tama yung produkto po ninyo na makuha. Ang atin po namang rice coffee, tatay, ay hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So hindi po bigas yung ating rice coffee. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: So ang spelling po nito, tatay, dahil hindi po ito bigas, ang spelling po nito, R M-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Okay, salamat po.
0: Wait lang, Daday. Dahil po hindi ito bigas, ang spelling po R-I-S. Tandaan niyo po ito, Daday, kasi pag nagkamali kayo, sayang po ng pera po ninyo.
1: Opo, opo.
0: R-I-S-E po, Daday. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yan po yung kumpletong pangalan. Nakasilid po yung Tatay, nakasilid po yung isang yung sampung sachet. Yung sampung sachet nakasilid po sa isang box na kulay gintong dilaw.
1: Magkano isang box, boss?
0: Tatay, okay, darating tayo dyan. Tatay, tandaan nyo, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan sa karton, tatay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? May larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. At may sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa karton na yan. Okay po?
1: Opo.
0: O, tandaan nyo po yung tatay. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box ang ating po namang rice coffee.
1: Opo, opo. Dahil pa nag-pinsel ko, bibili ako limang box.
0: Very good po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. Tatay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat tuloy-tuloy. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Tapos kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige. Bagay yan, sir. Bigyan na
0: Yes, bagay na bagay po sa veterano.
1: Sige, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po, mag-iingat po kayo. Mga kaibigan, si Tatay Fermin, isang veterano ng Mabini, Pangasinan. Okay, tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa radyo natin, Bonpen. Radyo natin, Buwak Marinduque, sa lahat ng mga taga Marinduque, maraming salamat. At dyan sa DWGQ 93.3, Radyo Servicio, at sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakaantabay, nakadutok po naman sa atin. At yung mga hindi pa po na inom ng ating rice coffee, nako, simulan nyo na po mga kaibigan. Baka po na naiiwan na kayo ng inyo po naman mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay po ninyo na inom na ng rice coffee, kayo hindi pa. Another caller mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Salvador Memory.
0: Okay, taga saan po si Tatay Badong?
2: Taga rito po sa Juan, sa Magsaysay, sa Toong, Kaguray.
0: Magsaysay, Mindoro?
2: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Salvador?
2: 72 na po.
0: Ay, very good. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
2: Hindi ko po naranasan mag-inom kasi nadinig ko sa radyo. Maganda rin po sa Juan, kalusugan yung rice coffee.
0: Opo, tatay, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman?
2: Ako po, hindi masyadong makatulog sa gabi.
0: Ay, tama-tama po, tatay. Magsimula na po kayo.
2: Saan po ba mayroong tinitindang rice coffee?
0: Opo, dyan po sa Occidental Mindoro, Magsaysay, okay. Sophia Pharmacy.
2: Sophia?
0: Opo, Sophia Pharmacy po, tatay.
2: Sophia Pharmacy.
0: Opo. Puntahan niyo po yan. Tapos sa GSHC Pharmacy.
2: BS.
0: Apo, tatay, ganito na lang. Sa lahat po ng mga butikang nandiyan po sa inyo, kapag wala po sa isa, punta po kayo sa isa. Meron po ng ating rice coffee. Hanapin niyo po yung tamang produkto po, tatay. Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng ating rice coffee, tatay, R-I-S-E.
2: Ah, hindi yung rice na sa
0: bigas. Hindi po yon. Tama po. Hindi po yon. Hindi po yon sa atin. Hindi po bigas yung produkto po natin. Ang atin po, R-I-S-E.
2: S-E.
0: Opo, kung sa Tagalog po, bangon. Kasi babangon po kayo sa inyo po naman mga karamdaman.
2: Ah, sige po. Salamat, sir.
0: Oh, tatay, balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo, tatay, ha?
2: Okay.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat. Salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Okay.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngala ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7 y media.
6: Testimonya.
7: Oh,
6: kasinatila.
8: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
9: Unsay ipasabot anak, Dok?
8: Basis sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo. Ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
10: Doktor!
9: Mo di ay, nadali lang kay kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
10: Parehas kita.
9: Pero may kumuha sa kondisyon.
10: Wa na magay kay ganas kama.
9: Usa may ato buhaton ini day.
10: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
9: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
10: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailan na tagaradyo.
9: Maayo ka na?
10: Atong sumayan.
9: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
10: O dili ka na loose pad, amado, banak ko!
9: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
10: Karon, tuon na ka.
9: Proven and tested, good!
10: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Talawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe, nga taga Carmen Surigao del Sur, nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
7: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas, na ako kuan, hapyas, bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
8: Usan to usan na si kitay nga?
7: Na-stroke.
8: Na-stroke ka?
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Said Panyawan with Garlic ug Said Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Said Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Said Panyawan with Garlic ug usab ang Said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangita alang ang bag-ong Said Panyawan products sa Said Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: All right, ladies, now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. May gabi sa na natong mga sugi di mabina. Ang ganit mo ka natong kabuto na itong pasibiya mga igala. Kumusta ang itong mga nabinaw all throughout Zamboanga Peninsula. Sa itong mga nabinaw all throughout Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Welcome to the hour of my show. Welcome to the hour of our show. This is TLC, Control Love Conversation. My name is Martin D. po mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 po ng gabi. Maubo niya ko ang katawa. Murag di marway time sa ako ang lilion sa aga. Maubo gini ako ang nakuhitan. Maubo yun ay binakudili. Maubo yun. Anyway, it's now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Want to say also happy listening to all the people of Tambulig. Dagagay salamat din ninyo din. And all the way from... asa galito sa Tambulig? Limo to, basakay na nakay og bangka. Sumalig! Dagagay salamat all the way from Sumalig. And thank you so much for listening. Right here at the 106.3 Bell FM. And we are now simulcast. Ito ang EM band. Of course, we have the DXBZ Radio. Madunggan na karongga. Bagay orasa sa DXCA 106.3 Bell FM. And simulcast to DXBZ Radio. Anyway, ang itong official text line number alas sa itong mga diminaw din ang karon 09-98-997-8890. Once again, it's 09-98-997-8890. Mo na nga ito ang cellphone number. Alas ito mga naminaw din ako rin. Alas nag-tuning in sa ito ang programa. And of course, ito ang mga naminaw. Usap din ako rin. Ito ang programa. Yung TLC, Control Love Conversation. Hatod ka na ito sa gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods, Penolina. Kauman na ito ang target line, Power Scent Liniment Oil. And it's good news. Alas ito ang mga naminaw din ako rin. Tungkol kay Ugmang Adlawa. Uy, ugmang adlaw. Tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy ang pagpahigayon sa one time, big time, super grand padao. Alang sa mga mahiligon, mga higalang mudaganig outlet, armutaya, og sweatress. Good news, ganin yung tenan. Doon kayo sa inyo lamang pagpalit, pag-purchase sa to ang one set of package sa to ang produkto nga target line. Mamahimo ninyo, maangkon, mga higala, ang ato nga grasya og kalipayon. Aron sa ingon, mamahimo nga maahaw as kumugikan sa kalisod, kapitos og kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Mamahimo mga igalas na nanato mga naminaw din na karon ang tuang pagpasilong sa tuang produkto. Pag-purchase sa tuang one set of package, mamahimo nga lifetime na nga makadawat sa tuang libre nga pag-giveaways. Libre nga paswerte. Okay. Nabina sa tuang mga mahiligon, mga higala o tiam-tiam. So it's a good news alang kanin yung tanan. Sa nga to ang sa cassette mga igala sa to ang product package na namun ay one bottle sa target line Superfoods Perolina. Nga to ang usa ka bottle mga igala na na siya 60 ka mga couplets o 60 ka mga tablitas. Inyon ang ma-maintain sa pag-inom. Kano once a day, mamahimo nga inyong ma-maintain in 60 days. Kung duha ka bulan, kung 2 times a day ninyo imnon, 1 tablet human og pamahaw unya 1 tablet na sad sa dili pa matuog, so 2 tablet in a day, so that's good for 1 month nga consumption. Kaya natong usa ka battle sa 60 ka mga tablet ang suwat. Wow. So anyway, sa to ang mga nindot kaayo no, napagikauban na siya aside sa to ang 1 bottle sa target line Superfoods Perolina. Aga to nga gamhanan o kahibulungan nga haplasyos oil. Aga to ang gikagubdan nga haplasyos oil mga higala ka target line per recent liniment oil. Oh, di ba? Tulo ka battle mga higala. Muna siya itong Usaka package, alright? So anyway, it's a lifetime and ang transaksyon mga higala po rin buyag, super VIP na ang itong transaksyon yan. Sabi na ang mga larlawa, tuloy na tuloy ang itong pagpahigayon sa one time, big time, super grand padao. Anyway, ang ito ang mga interesado din nga mag-avail sa ito ang product package. Door-to-door delivery man niya. Why problema? Ihatod sa inyo ang panimalay. Mamahimo lamang i-text ang inyo ang pangalan, inyong address o ang inyong contact number 209-38-002-8888. Again, ito ang balikon. Alas sa ito mga video din na karon 09-38-002-8888. Muna ka cellphone number magigala ganiin. Mamahimo ninyo nga tulay inyo ang taytayan ganto sa kadaugan o kasulbaran unya sa itong mga problema o mga suliran. Labos na magigala basin unya mauni ang tulay aron mahaw astas kalisod gikan sa kalisod kapitos o kaapikis kada buhi karon nga panahon na pinagi sa ito ang grasya o kalipayon basin unya o ugmapuhon mag-undas pat ang ilang ito nun. So i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number 09-38-002-8888 09-38-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun kalainan nga nausab na yun dospanto siya karon may nakayo
3: taas din sugar si mga asawa sa
2: 11.7
3: karon
2: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
3: aning baba
2: baba na gikan mong kudiha
3: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tipaminaw.
2: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Caniete.
3: Simong
2: bana Amado Caniete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo.
5: Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan.
4: Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
11: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: The strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunfon Plus Gold.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka na to sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kiniyo pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud ya sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pod kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makaigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga kolesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara, umutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og kolesterol og tungod sa pagtaas sa kolesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina. Makatabang sa makaigsuna na ito nga ay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagi ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, ato sang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Anyway, nagkakaisalamas na rin itong mga always yung nag-shooting in. And also, hi and good evening. And good evening po, DJ Martin D. I'm listening to your program, TLC, from Aljun Apakatkat. Hello to you, Aljun. Good evening. Happy listening to all of you right there. All the way from Santa Maria, Pagadi, and Saray. Nagkakaisalamas. Thank you so much. At na rin itong mga always yung nag-shooting in sa itong programa. Nagkakaisalamas. We have a caller on the line. Hello, good evening. Hey,
4: DJ Martin. Hello.
3: Yes, good evening, Dong. How are you?
4: Okay lang, DJ Martin.
3: Kamusta yung mag-evening diyan, Dong?
4: Medyo tugnaw yun kayo, DJ Martin.
3: Maulag yun, tugnaw man. Eh. Yan, nakikahag diha.
4: Wala,
3: DJ Martin. Are, alugnan. Ay, ay. Abi na kahag diha kay bintahan ning naikahag karong panahon na, oi.
4: Wala, DJ Martin.
3: I can go ahead with your greetings or shout-outs ba diha lang ka?
4: Magpa-greet ka na ikuno sa kong best friend niya si John Martinisan. O kang mawin si Buhanay Bihasa, kang Keith Chavez niya sa may Bulawan, Pagalian City. O sa akong mga friends lang, Mike Andalis, Kati Villasis, Jennifer Saga, Marina Kino, Rian J. Palalon. O kang Gabriel Gabriela, kang Jake Macaranom, kang Ronel Pasco, o kang Jennifer Bursalaw. O kang Midi Mayo, Joshua Pasagi, Jubert Olivo, Felicia Sabalicia, Jandre de la Serna. O sa tanan-tanan na lang akong mga hinalaan na lang, o for request ko song DJ Martin Day.
3: Yes, on sa manimang i-request. We'd like to i-request.
4: Ko ang DJ Martin Day. Katong Now and Forever by Air Supply.
3: No one.
4: Now and Forever.
3: And Now and Forever. Okay.
4: So, salamat ko na DJ Martin Day. Ang nagpa-greet kita ni Aljo na makasatulong kadinig sa may Pagalian City. Salamat DJ Martin Day.
3: And thank you so much for calling. Kaso ang iyong request is ang ato ang available sa Only Now and Forever by Keith Martin, and we have also Now and Forever by Richard Marx, and Now and Forever kay Anne Murray. Anyways, now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Hanggang, ayun. Sige, ako na lang ning i-plastar ni kay Keith Martin. Baraga, nindot ni siya ang Now and Forever. Now and Forever. Anyway, 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Martin D, gusto mi nga mag-avail sa to ang product package for target line. Paunsa man. Okay, so muna siya akong ginabalik-balik always sa to ka programa nga sa to ang mga gusto din ha nga mag-avail sa to ang product package sa target line. Inyo ka buhanton is i-text lang inyo ang pangalan, inyo ang address o inyo ang contact number to 09380028888. Ako nga balikon ha. Once again, it's 09380028888. So, di na inyo i-text inyo ang pangalan, address, o inyo ang contact number. Kaya nga ito ang product package sa target line maghihiga lang. Inyo ang i-avail, ihatud diha sa inyo door-to-door delivery. So, kung ikaw taga Pagadian City or around Pagadian City lang o doon lang ka sa Pagadian, agad ang rider from Pagadian City mo'y maghatod kininyo door-to-door delivery sa ito ang product package sa target line. Pero kung layo ka sa Pagadian, let's say for example, you are from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Sibugay, sa ito ang mga namina o sa dinas may Lanao del Sur, Lanao del Norte, dinas may Misamis Occidental or Cabamis Misamis Oriental or dinas may Cotabato area. So we have GNT Express. Muna to ang partner mga higala nga courier sa target line. Gadiin mo'y maghatod gadiin niyo sa to ang product package. Alright.

0: Ito nga target line na Power Scent Lenement Oil nga itong Haplasius Oil mga higala nga grabe ka epektibo. O niya ang nakanindot ani mga higala kay ihatod radya sa inyo door-to-door delivery. Ya, once kayo maka-purchase, makapalit mo sa ito ang package, automatic super VIP na ang ito ang transaction. So meaning, ang ito ang grasyo o kalipayon, ilabi na sa mga mahiligon, mga higala o sweet dress, okay? So automatic mga higala nga, o oh, ito ang mga kabilkada sa so, ito ang mga kabagting, automatic na nga makadawat mo. Every time, yung ito ang source from Kaulohang Manila, no? Ito ang source from Manila, muhatagali og probable sa sweet dress, automatic na nga matunulan gid mo, automatic na nga ma-forwardan gid mo. So, oh my god, nadagahan kayo mga higala ang ato ang natabangan pinagi sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Labos tanan mga higala, ha? Dagahan usab ang ato ang natabangan sa ato ang produkto. Okay? So natabangan nga diin na alim sa ato ilang mga tagsa-tagsa ka mga balatian. Ana kadindot din mga higala kay once nga mo purchase mag one bottle or one package, one set of package ato ang target line, automatic it's a lifetime na ang ato ang pagpasilong sa libre nga grasya o kalipayon. We have another set of caller on the line. Say hello, good evening. Maayong gabi. Yes, hello.
1: Hello.
0: Good
1: evening.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, ma'am. Maayong gabi.
1: Hello.
0: Hello. Yes, ma'am. Maayong gabi. Taga-asa ni?
1: Taga-Dumingan ni.
0: Taga-Dumingan. Okay. Yes, o samay ako ikalagad sa kawang
1: guwap.
0: Ha?
1: Mag-greet ko.
0: Okay, sige, go ahead.
1: Una-una niyo, good evening.
0: Mm-hmm.
1: Sa akong kaupan po siya, good evening. Ayun, delivered na siya lang, good evening. Ayun, mag-greet ko siya, good evening.
0: Mm-hmm.
1: Itong bukuan ay, habang ako yung mabubuhay na, ah.
0: Ah, okay, habang ako yung nabubuhay. Okay, mora ni.
1: Mora, DJ.
0: Yan, habang ako'y nabubuhay. Right. Thank you. Dagagay, salamat sa pagdawag. There you have it. Yara pang gihapang gikat na yun. Guys, sa to ang mga gusto nga mag-avail ha sa to ang product package, labi na ugmang adlaw at tuloy na tuloy ang gipaabot sa tanan o gikahinaman sa kinaghanan ang one time, big time, super grand padaog mga higala sa target line. So ang inyong abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Once again, 09-38-002-8888. Alang sa ito ang kompleto nga giya, kompleto nga guide, alang sa ito ang gusto nga mag-avail sa ito ang product package, especially sa ito ang gamhanan o kahibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods, pero rin na, kauman ang target line, Power Scent Lenement Oil.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulaye ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ninyo sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh,
3: kasina
5: wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
5: Kabuutan gud sa akong anak, ah! Ah, kakadit-kadit kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
5: Kanindot, good Anna.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa brako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Iya magukas plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop Lane, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin naman ako, dili gidaw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Saan kaan ina to ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawat sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 O gama sa 09-35-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama o Sunfon Plus Gold, 3 times a day, na-feeled na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Sunfon Plus Gold. Tungod kay ang Sunfon Plus Gold Herbal Capsule, kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Sunfon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Sunfon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Sunfon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas.
2: The secret.
4: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C.
2: The secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Sunfon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Sunfon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Sunfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Sunfon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Sunfon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Sunfon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Sunfon Plus Gold Herbal Capsule ug Sunfon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Sunfon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remily Tuoy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
2: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sunfon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C.
7: Pagkape, dapat Sunfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
8: Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zelthon Plus Coffee Mix.

PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

Mega Lotto fans, kayo ang unang maglalaro at may chance ang manalo. Wala pa ring jackpot winner last Wednesday, so tonight's jackpot prize is 43,744,766 pesos and 73 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, 45 jobos numbered 1 to 45 ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the Mega Million combination this Friday evening. The first number is 1. Ingatan po ang lotto tickets. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalya ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 38. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. The third number is 18. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 42. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 4. Tandaan po na 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. Let us play smart, play safe, and play responsibly. And the sixth and final number is 44. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 1, 38, 18, 42, 4, and 44 in any order for the jackpot prize of 43,744,766 pesos and 73 centavos net of the agent's prize commission. Bago natin isunod ang ultra milyong panalo, narito muna ang isang good news na siguradong magpapa-excite sa inyo. Panorin po natin.

Ayan na nga mga kalaro, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, gagawin naming mas exciting ang paglalaro ninyo ng Lotto dahil on June 12, 2026, araw ng kalayaan, ang jackpot price ng Ultra Lotto 658 ay magiging 128 million pesos. Kaya naman, grab this opportunity to celebrate in advance at mag-advance draw system play na kayo and have the chance to become the next multimillionaire this Independence Day. And tonight, ikaw na kaya ang magiging ultra-milyonaryo? Wala ring nanalo sa Ultra Lotto draw noong Martes and tonight's jackpot prize is 75 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button again and let's play Ultra Lotto 658. Lots of players, Ultra Lotto draw na. Kumpleto ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. And we will be waiting for 6 lucky numbers. The first number is 20. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equal yung jackpot kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 45. Pag nakuha ninyo ang tatlo sa anim na nanalong numero sa Ultra Lotto, panalo kaagad kayo ng 100 piso. The third number is 13. 13. Sa mga makakaswerte ng 4 Ultra Lotto winning numbers, 1.4 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fourth number is 31. 1.5 million pesos naman ang paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 nanalong numero sa Ultra Lotto 658. The fifth number is 7. One more lucky number to complete our Ultra Million combination for tonight. Tutok na po sa inyong mga ticket. And the sixth and final number is 27.

Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: So muna ito ang hatagan karon o gadakong pagtagad, no? Kining mga programa sa Departamento sa Edukasyon, labi na kabagdig gabulkadas nga karong tuiga, i-implementar na sa Department of Education ang gitawag nila o three-term school calendar kabagdig gabulkadas. Unsa man ning three-term school calendar? Kini kabagdig gabulkadas, no, ang kaniadto na anda nato nga sa usa ka tuig kaupat na magpahigayon og examinasyon no ato mga estudyante. Pero karong mga panahon kabagdig gabulkadas karon nga school year, gihimo kining tulo na lamang, no? Mabatubot pasabot, may medyo maluag-luaga na or makuha-kuhaan na ang preparatory sa tuang mga magtutudlo. In terms kabagdig gabulkadas sa preparation sa ilahang nga pagbuhat og mga test papers, no? Kay karong tuiga man sugdan ang pag-implementar nining three-term school calendar. So, sa gipresentar ka natong Webes kabagdig gabulkadas, no, gibana-bana nga matapos ang school year 2026 to 2027, dito sa April 8, 2027, no? So, muna kabagdig gabulkadas siya. O gayon man usab niini ang ilaha matud pang syempre ang klase magsugod karong June 8 o galakip na usab kabagdig gabulkadas ang ilaha gayod nga full blast kunbaga sa ilaha nga pagsugod sa klase diri na kabagdig gabulkadas sa June 15 to September 1 mao kini ang first term kabagdig gabulkadas consist ni siya og 69 days. Ang ikaduha nga term kay magsugod September 16 to December 4. Mao ni ang second term kabagdig gabulkadas consist of 65 days. Ang ikatulo nga term kabagdig gabulkadas magsugod og January 4 to March 23, 2027. Consist of 67 days kabagtig kabalgadas, no? So maone ang matawag ta og unsa man? Matawag ta kabagtig kabalgadas nga three terms ato ang klase sa kinibitaw nga ato ang klase alang karong school year 2026 to 2027. Nan alang aron nga masabtan kining tanan kabagtig kabalgadas, no? Ato nga paminawon una ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd Zamboanga Region 9 pinaagi ni Director Ronilo Alafirmo, no, labot kabagdig gabulkadas sa kun unsa na ba, no, kumusta ang ilang preparatory og lakip na usab kabagdig gabulkadas unsay mga lakang nga gihimo sa Departamento sa Edukasyon sa pagpangandam nining pagbukas na sa klase sugod karong adlawa. Ato paminawon ang pamahayag sa tuang regional director.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
2: We can determine if there's been a shortage because it will be dependent on the enrollment for school year 2026-2027. Okay, kung hawa mo nila ang atong classroom student ratio, so hindi naman natin makita kung na is shortage once we are already complete with our enrollment.
3: Okay, Arlene, paano po tinutugunan ng DepEd Region 9 ang mababang reading and math proficiency na lumalabas sa ngayon sa National Assessment na mababa po marami pong nasa grade 11 na hindi po ang kaintindi sa kanilang binabasa.
2: Kaya ngayon, mayroon tayo since mag-i-start na tayo ng school year and kung makikita niyo doon sa three-term school calendar, the start of the school year will be the opening lock. So doon po magkakandak ng assessment, yung CRNA, yung PIRI, RMA, para doon natin ma-determine kung sino pa yung hindi mga grade ready learners po natin para they will undergo the aral program. So yung aral program natin, yun po yung intervention ng Department of Education para at least wala na tayong mga non-readers and non-numerics in the entire region.
3: Okay, last question na rin para makapagpagyan ng kapag natawag yung mga. Are they handa-handa na ba ang ating region 9 sa ating pangalan? Kung sakali mo i-lumala yung El Niño kasi papasok kasi yung El Niño. At saka ano pong plano para po siyo sa worker shortage at saka yung extra need po?
2: So far, nagkaroon kami ng meeting with the nine agencies po under the Autonomy Square and Convergence, and kasama po doon yung OCD. Sabi po ng OCD that they will be giving us timely update sa weather, lalo na ngayon na tag-ulan because of the habagan, and there's a possibility na pagdating daw ng October, babalik ulit ang El Nino. So, naka-prepare po tayo. We are very much ready with this phenomenon. So, kung ano yung mga lalabas ng mga weather update, we are very much prepared for this. Okay. And meron naman tayong guidelines on when to suspend classes, lalo na kung mayroon extreme rain or may extreme heat.
3: Okay, last one lang po, RD. Ang ganda po is may malaking budget allocation po sa ating gagaan this year. Ano po ang pinakamalaking budget allocation na depredation na ngayong taon at saan po ito mapupunta?
2: Ang kalakihan ng budget po natin ay nakalaan po para sa mas kumpiling budgets po natin. Pero for this year, it's a unique way in implementing the school building program, because aside from the DPWH, we have the usual agency na nagpo-construct ng school building. So some of the budget ng Department of Education would be given to the local government unit. So meron tayong mga local government units na mag-implement po ng school building program. So, para mas mapibilis, mas marami yung mag-implement po. Para kung isang agency lang, medyo matagal yung pag-construct ng mas mabilis natin. So, kung na-identify yung pondo, tapos mas marami ang nag-implement, so mas mapapibilis po yung pag-construct ng mas mabilis.

0: Sunfold Plus Gold.
1: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butik.

0: sa katauhan mo dapig sa kamatuoran. Pag-ingat sa katauhan.
1: 106.7 Radyo Magbating.
2: Balik na ito nga pag panaguban na kabag nagabalgaras dari paghihapon sa bagtingan sa katauhan na ning sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Ang ato nga tulumadon sa kanuna, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabag ni Gabalgadas, mao sila sa Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antulio, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry, o gingon man sa Dr. Janine Aliponso, usa-usaba, Pediatrics, kabag digabalkadas. Alam sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, labi na sa iyong pagpa-appointment sa ilang cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, ang atuang atulumanon sa kanuna, inabagan usab sa National Irrigation Administration Konya Region 9 Kabagting Kabalkadas, no, alang ni atong mga katauhan, labi na mga mag-uuma nga doon na mo'y gustong masayran, mahitungod sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration, katong mga adunay basakan dihang dapita, pwede mo nga mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431 atong usbon 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431 alang niya itong adunay mga pagpaklaro no, mahitungod sa programa sa NIA or diba ka ha alang na ito adunay reklamo human nga inyong nasuta nga adunay mga basakan sa inyong dapit nga irrigated apan kini ang convert into unsa man commercial kabagtig kabalkadas commercial land kumbaga no. Kay lagi, supak ni siya sa balaod, no? Kiningingon ini kay kung kanunay naman lang, hotdon ba o convert ang agricultural into commercial, ang mahitabo kabag di Gabalkadas, magkulang ta og bugas diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Angkat na putag bugas, stilan, di ba? Managiingon nga, manginaot po ta sa tuang taga Department of Agrarian Reform, nga kunun sa'y mandato, no, sundon, dili kay pagkangalan nga, kining politiko baka ha ang nagpasimuno nagulo-ulo kon ngano nga gihimong commercial land ang kanhing maingon ta og agricultural land ihatag dayon di ba so kinahanglan nga to sang ipaagi po siguro sa saktong proseso no kay aron pod nga dili ta mahutdag basakan diri kay diri ra ba sa to ang dapit sa first district halos mga agricultural land kinahimo ng commercial land, di ba? So nanabanya mag-ingon dayon nga di nata dayon makasapar sa tuang bugas, no? Sa konsumo. So magproblema na punta kabag tigbulkadas. Anyway, padayon ta sa hilisgutanan karong buntaga kabag tigbulkadas, no? Kasi kanang kaingon kaganina nga focus ta karon sa tuang Department of Education isip unang adlaw sa pagbuka sa klase kabag tigbulkadas, no? Nga diin sa wala pa ta nag-break kabag tigbulkadas, inyohang nabati ang pamahayag sa tuang regional director sa DepEd nga mao si ang atoang DepEd regional director nga si Ronelo Ala Firmo kabag tigbulkadas, no, mahitungod sa mga nang mga plano, no, mga preparasyon sa ilahang sa maong ahensya sa nagsingabot, no, or sa tuang ting-ulan na gayod nga panahon o gingon man nalausab sa hula or ting-init o lakip na usab ni ini ang mga lakang nga gihimo mahitungod ni ini kabag tigbulkadas kinilaging taas nga datos sa unsaman kining dili makabasa or dili bakaha dili makasabot sa gibasa kabagtig kabulkadas. Kay doon na rabay usa ka article usab nga itong nabasa nga ang implementasyon matutpa sa Quito 12 usa ka palpak. Nga nung palpak man. Tungod kay gawas nga doon ay mga mingraduar o grade 12 or senior high nga wala nakatrabaho, nagkadaghan hinoon kabagtig kabulkadas lagi kining mga dili kabalong mubasa or dili kasabot silang gibasa ilabi na sa tuang mga naasa sa grade 11 kabagtig kabulkadas ya kumbot na hunaon kaung wala pala dili pala nakito 12 first year college na nakaniadto kabagtig kabulkadas siya na natusab nga paminawon no ang dugang nga pamahayag no mahitungod da sumpay ni siya natong pamahayag ni sa tuang regional director og diin na karong iyong mabati karon ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director kon unsay iyang nakita no unsa bay factor nganong doonay mga estudyante nga maglisod og basa or dili bakaha dili gayod makasabot sa gibasa kabagtig kabulkadas di ba sumuni giingon bang kun ugaling do na kay anak nga ingon ani do na kay igsoon nga ingon ini nga mata nga di kabalo mubasa or di kasabot mubasa sa dili kasabot sa iyang gibasa murag dakong kaulawon sa imuha mismo oy di ba so bueno Adiser na to ni hatagag komentaryo kabagtig kabulkadas ato sa ipabati diha kaninyo ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director nga mao si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabulkadas.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
3: Department of Education has the lion's share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share goes to personal services. Meaning, naani sa suwento sa ito ang mga matutuglo o tatang personal. Actually, it's more than 90%. O pinay na abili,
0: more than 90%. Kulaban sa tauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawan.
2: Dali kabagtig kabulkadas kay nasayop ang i-change na palihog ang katong part 3 mo nahimong pumoy part 2 ana nasayop na siya na kog sad anyway kabagtig kabulkadas pasensyahi sa ha okay ato ana nga paminawon ang pamahayag sa tuang assistant regional director
0: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pag-igalan sa katatawhan.
3: Ang problema sa discourse so many variables. Pwede economic sign, poverty, mo lang talagang sarap ato sa eskwinahan, mo ato lang usahay, mga assessment na. Nagbuto ang perinya ng estudyante. Mo kita na yung Department of Education, whole year long na itawag ang school-based feeding program to address that issue. Nga mo ato at mga bata sa eskwinahan niya, makapaminaw ang klaro kahit ipakaon lang siya ilig ato sa eskwinahan. Sa una, naratay 30 days sa mga kusin, pero naroon
4: 200 days.
3: 200 days. So,
4: one school year
3: round. Ang ato ang mga bata na guto, sa itong mga undernourished, mga standard, na universal potisya na pwedeng sa kinder, o sa grade 1, itong mga foundational years, kaya importante sa ilaka ang right nutrition in the process. Kaya kinangan mo sa ang kanagitawag ng support sa mga kinikanan. Without the support, itang pwedeng ang bata at all na deresis kinahan, pero wala hindi ay di atiman ng report dito sa tanan. So, importante nga ang uusay kibuhat sa ispinahan na supported sa siya ikapot niya sa tanay para ang learning sa tanka kung hindi. So, going back to your question, kung nakakay ko sa karason na mauhinundan, bumalik ta sa tanan, pwede economic poverty, pwede ato ang nutrition, issue, pwede po lang ato ang teaching, pwede po school support level. So, all of it can be contributory to this problem. So, that's why, ang ato ang mga interventions na gihimong daghan. Na tayo focus nga return, aron na yung actual interventions nga, what yung way sakop niya, feeding program para sa mga bata, nga gihimong sa tanang iskwilahan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
2: Moto gabag de Gabalcadas, no, ang pamahayag sa tuang Assistant Regional Director sa tuang DepEd Region 9. Yahang nakita gabag de Gabalcadas kung unsay mga nagunang hinungdan kung nga nung daghang mga kabataan nga dili makasabot sa ilahang gibasa or dili kabalo mubasa gabag de Gabalcadas unsa man, no? So klaro kayo ito gabag de Gabalcadas, usa sa hinungdan mao

0: pondo kabagti kabalkada sa Departamento sa Edukasyon nga dako sila og pondo, pero matingala ta, ngano nga ito mga magtutudlo sagad, no? Magmukuot man sa lang kaugalingon nga bulsa, aron nga makahatag, makapamalit og mga supply sa eskwilahan or mga pampagwapa sa eskwilahan kabagti kabalkadas. Sa ato nang gikaingon ka ganina, dako og pondo ang ato ang Departamento sa Edukasyon. Pero asa ba ni mapaingon ang pondo gawa sa pagtukod og school building kabagti kabalkadas? Na natong paminawon usab ang kining pamahayag ni ato sa ato paghihapong Assistant Regional Director nga si Gregorio Cyrus Elejorde Kabagting og Kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Tinood na ato ang Department of Education as the lion share kinadaan. Pero tinadaan sa mga budget, aning share goes to personal services, meaning naani sa suwento sa ito ang mga matutudlo at ang personal. Actually, it's more than 90%. O pilay na habili, more than bahing sa capital outlay in OOA, and the OOA were spread out ganito sa mga eskwilahan na ito. Kailangan tayo itawag ko, devolution of funds. So, tapos, magot na ito sa eskwilahan, pwede magamit ni nga mga OOA. Okay na nga sa ato ang sa imuuking na ay mga priority o daghang mga prioridad na ang iskunahan gigamit ang ilang karamitawa o orienting, more main priorities, orienting, tubig, communication, na ay mga traffic, repair, and maintenance, more ba yung pahinun sa ato ang mga iskunahan. Usahay, kulang, usahay sa sobra-sobra. Pero isang kapag-upalit pa pa o mga semi-expandable properties like mga printer, mag-require pag-iapon na siya o maintenance. Meaning to say, hindi na one time ang spending na to. Maintenance ang na-hold throughout the year until it expires. So, regular ang mga maintenance na gini mo. So, realidad, hindi yun kasaigo yun ang tanang resources. So, mauna siya sumala sa itong gisulti ka ganina, it takes a community to educate a child. Pero ang kitang gamutan, nga budget sa DepEd, muato yun siya sa dapat niyang patuan.
3: Yes, Tuan.
4: Thank you, sir. Additional question na lang, one last note, because before, the cry of the teachers are the administrative work sila na ginapon, no, nag-work. And in the past year, no, we saw, we heard na naay changes in ating additional work staff or administrative work lang dyan. Kumusta ni siya ang ato ang implementation natin sa ating ministry?
2: Initial plan sa itong itawag o workload pansin. Ako ang mga maestra karon, mufocus din sila sa ilang mga teaching loads. Na sila'y ginagmay ng mga ancillary loads ka ng mga incidental to the teaching. Preparation sa resort plan, pagkaramos mga agrado, mauna siya. Naasan sila'y itawag o teaching related. Kung panangitan ang galing na itong teacher, mas daghan o load ang Departamento sa Edukasyon ni allocate o funds para sa teaching overload. Kung masuprasan siya sa 6 hours ang ilang pag-tudlo, naasay allocation para sa itawag o teaching overtime. No? I mean, allocation for overtime pay. Unya, ato sa mga eskwilahan, itagaan na po taksa-taksa ang mga inuupahan ng teaching personnel. So, katong mga administrative works, i-perform to siya sa atong mga non-teaching personnel. So, mauna na, dinakaroon ang atong mga proseso. Mauna na, ang atong mga departamento, nirelease pa o dagang mga items para ang tanalag yung eskwilahan.
3: 1:1.
2: Mag-1:1 doon ang atong mga non-teaching personnel.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Mauto kabag ni Kabalkadas do ang pagpaklaro usab sa tuang Assistant Regional Director mahitungod kabag ni Kabalkadas kining gitawag og dakong pondo sa Departamento sa Edukasyon. Pero unsa ba din pagkaunsa kabag ni Kabalkadas nga 90% more than 90% ang direkwaon ang sweldo. So pila naman lang ibutang nato. O ibutang ta lang og 90% kabagtigable kadas no sa budget nila, allocated budget DepEd, dire gikuha ang sweldo. So 10% na lamang ang nahibilin para sa mga panginahanglan noon kini bitong alang sa MOA kabagtigable kadas. Pero kwartong naunaon so sa ka region, pila ba katulunghaan, di ba? Bahin-bahino na kabagtigable kadas, sumoni hinungdan nga dili makasabot, dili usahay makaigo. No, usahay mo sobra siguro, matud pa niya sa tuang opisyal kaganina, usahay mo sobra, usahay mo kulang, sumuna nga makakuot gyud ang atuang mga magtutudlo sa ilang kaugalingong bulsa kabagtigable kadas, aron nga siyempre, no, adunay sakto po sila nga mga ikahatag nga i-counterpart ba ang atos to mga tinunan, di ba? Sumuna giingon ni sa tuang IRD nga nagkinahanglan gayud og suporta sa tuang komunidad aron nga ang atuang mga kabataan adunay sakto nga edukasyon kabagtigable kadas, no? So mao na nga napaklaro na sa Departamento sa Edukasyon sa mga opisyal kun unsa bay angayan atong buhaton, mga ginikanan, no? Atong ibalik sa mga ginikanan. Ang suporta sa ginikanan ngadto sa mga tinun-alang tinun-an or ngadto sa mga magtutudlo maoy pinakaimportante aron nga mahatagan og kasulbaran kining gitawag tag problema karon nga giatubang sa tuang Departamento sa Edukasyon ilabi na kabagtigable kadas sa natad niining daghan ang dili kabalumubasa or dili kabasabot sa gibasa kabagtigable kadas, no? So atong usbon, mga ginikanan, responsibilidad ninyo nga hatagan og oras ang inyuhang mga anak aron nga makakat-on nga mubasa or makasabot sa ilang gibasa. Ayaw itugyan ang tanan, ayaw isalig ang tanan sa mga magtutudlo, kaya ang magtutudlo dili magtasatagsa og tudlo ang iyang mga estudyante pag-abot sa eskwelahan samot na kabagtigable kadas sa atong gikaingon nya sa usa ka classroom muabot og 50 kabuok ang estudyante, di ba? So mao na nga atong nakita solusyon kinira, di ba? Kay sa giingon pa nga ang 3-term di man gini makaingon ta og makahatag og dakong epekto sa pagpaubos kabagtigable kadas nining gitawag nga dili kasabot mo sa iyang gibasa or di kabalo mo basa, di ba? Og ingon man usab, no, ang atong angayan nga hinumduman sa kanunay nga ang ginikanan aduna gayud akong responsibilidad, di ba? So magtinabangay tang tanan, no, mga stakeholders kuno da og galing aduna may pagpakabana usab sa tuma kabataan, no? So kinahanglan atong suportaran ang atoang Departamento sa Edukasyon, no, samot na kabagtigable kadas nga ingon ini ang nahitabo karon sa tuang sistema sa edukasyon, di ba? Nga maingon tabag sa bani angayan bata nga maulaw nga ingon ani ang nakabuot kabagtigable kadas na nakuha sa tuang edukasyon, no? So siguro panahon na nga ibalik tong kanhi bitaw nga mga palisiya ba nga kung ugaling dili ka makapasar, dili ka or else dili ka makabalo mo basa or di ka kasabot mo basa, so or di ka kasabot sa imong gibasa rather, kinahanglan nga dili ka papasaron, oy, di ba? Naiuban, absinot kaayo, propatingala ka ngano nakapasar. So mao na kabagtigable kadas, munigiingon nga mahuman lamang ning tanan, no, mahatag ang solusyon kuno galing kabagtigable kadas maghiusa tang tanan. So wala ko igong oras. Salamat kasi pagpaminaw kanako kabagtigable kadas. Hangtod na lamang ug mapuhon diri paghapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.

The commercial na lang taka para yon. Sige, last final na ni. Ayan na. Sa kuana katunang si Dole. Ah. Dito na ko na i-play sa kuana.

0: na ikaduha nga kayo kabag kuno galing regional at di ba ibutan di ba
1: mga kaibigan na inisipinahan gamit ang ilang kanagitawang o kuryente o main priorities kuryente o
0: katong dapit na tusto mo'y clean katong imong i-edit.
2: Yeah.

whole day activities siya, sir. O, ganito ang mga part niyo sa media. Ang whole day activities siya, sir.

0: Rádio Barbarim.
1: Kabagdi kabalikada, maig buntag kanin yung tanan. Adlaw nga Martes sa Pitsa 9 na sa bulan sa Hunyo 2026. Ikaduha nga adlaw, gikan sa pagbukas sa klase, kabagdi kabalikadas. Kumusta? Ang ato mga estudyante sa inyuhang unang adlaw kagahapon sa inyong pag-eskwela. Nakaklase na ba mo? Or else kay nag-ila-ila pa mo sa inyuhang mga bagong mga classmates? Labi na itong mga transferis kabagdi kabalgadas, no? Kaya basta pag bukas gani sa klase, doon na gayo yung mga transferis, no? Gika sa lain ng eskwilahan, o diha nitungha sa inyong gitunghaan karon na, o diba ka ha, katong nag-ila-ila pagyugtaman, katong mga grade 7, diba? O diba ka katong nag-grade 1, o mo ginisagad kabagdi kabalgadas nga mag-ila-ila pa, kinahanglan pa, no? Mag-ilahanay, mag-ilahanay sa matag-usa. E gatong mga nanas sa mga higher level kabagdi kabalkadas, kadi naman to kinahanglan mag-ila-ila, gawas lang lagi kung ugaling unsa man transferi ka, no? Kaya kinahanglan mo nga mag-ila-ila. Anyway, ala sige, laing adlaw na usab, badas tuwa nga tulumanon sa kanunay ang bagtingan sa katawhan. Ganyo nga mabati sa 106.3 ang Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagting Kabulkadas. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako dahing partner karong buntaga sa Pabayo Tukuran, si Dimar o si Marian Kinimon. Sa may Mount Palpalan, si Marian Tampugaw, di ba ka si Kuya Marino Biguas. O labi na usap sa mong technician na diri sa studio, maing buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, kung ugaling, doon na mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo. No, sa kanunay, bukas ang ato ang cellphone number kabagdi kabalkadas aron sa pagdawat sa inyohang mga reklamo, inyohang mga suwestyon. No? O di ba ka, unsa inyohang pahatagan o pagtagad kabagdi kabalkadas, i-text lang sa tong text line ang 09-38-2077-614. Atong usbon ang atong text line 09-38-2077-614. Ang ato na yung tulumanon kabagdi kabalkadas sa kanunay inabagan pod, no? Sa tuang, siyempre, atuang sponsors nga mao kabagdi kabalkadas, unang-una ni ana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayan-an nga nagpangidaron og 23 nga ato na sa 44 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper. Ay na mo paglangan pa. Adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala mo'y angay ang kabalak-an tungod kay lisensyado kini sa DMW. Pinagi sa ilahang DMW license kabagdi kabalkadas nga 675-LB-11192025-R. Nagkinahanglan sila ang mga domestic helper ng mga kababayi ala sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First time or di ba ka ex-abroad, lakip na usab nene ang with or without passport, at least as long as physically fit o inguman willing mong trabaho sa gawa sa nasod, pwede kayo mong mo-apply kabagdi kabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Labaw sa tanan, wala mo angay kabalak-an. Tungod kay sila ang nagtanya og libreng kapuy-an dito sa Manila, libreng pagkaon, libre usab nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha sa passport or paglukat og passport og libre usab nga paglukat ninyo nga mga medical certificate kabagdi kabalkadas. Ay napagduha-duha pa alang sa maayong kaugmaon sa imuhang pamilya. Oh, pag kung ugaling gusto kang mo trabaho sa gawa sa nasod isip domestic helper, diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede nga makontak sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikita ilang mga usab si Mesa Jacqueline Kabahog Kabagtig Kabalgada sa dera sa JPA 88 International Manpower Services Corporation. Bueno, Kabagtig Kabalgadas, no? Natuan ang atuang tapiko karong buntaga Kabagtig Kabalgadas. Alang sa inyohang kasayuran na mahitungod niining nagsingabot bitawng ipahigayon nga jobs fair diri sa syudad sa Pagadian. Uy, ug mga adlawan naman dahil ni ang jobs fair, June 10, di ba? June 10 ang job fair sa Pagadian. O, gitawag ni siya og Freedom Job Fair Kabagtig Kabalgadas. Kagawasan, tagaan kag kagawasan. Pinagi sa imong pagpangitag trabaho sa naol na ay kagawasan. Anyway, ang job fair Kabagtig Kabalgada sa kanunay, diri kinay pahigayon sa may atrium sa Upper Ground Robinson's Pagadian City. Magsugod Kabagtig Kabalgada alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. O mao ni ang schedule sa job fair ha, katong mga katawhan nga nangita og trabaho, pwede kayo mo Kabagtig Kabalgada nga mo apply, no? Karon pa lang daan, andama na na inyohang mga resume dihang napita. Inyohang mga curriculum vitae, no? Og lakip na Kabagtig Kabalgada ang inyohang unsaman. Transcript of record or uban pang mga dokumento Kabagtig Kabalgada isip kabahin, no, sa inyohang pagpang-apply og trabaho, no? Rabaw sa tanan, sa kanunay na ko nang gibalik-balik dire. Nga sa higayon nga mga apply ganin mog trabaho, no? Kinahanglan po din tawon nga kanapong mga kuan kining corporate attire ang inyuhang nga suoton or diba ka kung dili man corporate attire at least man lang nga disente mo tan-awon sa inyuhang gisuot Kabagtig Kabalgada, no? Atong una-unaon nga ang inyuhang pagpang-apply og trabaho dili pang beauty pageant, ha? Dunay uban kay sexy kayo, no? Naka-spaghetti, naka-tube ang uban. Ang uban pod kay nasubraan og makeup. Kana lang gud pong tama-tama lang, no? So mo na Kabagtig Kabalgada. Ayo kalimot ha. Ugmang adlawa June 10 kini, no? Dira sa may atrium, Upper Ground Pagadian. Kini pinaagi usab sa pagpanguna sa tuang Pagadian City Employment Service Office kun peso. Og sa kanunay kaabag paghihapon ang Robinson's Pagadian Kabagtig Kabalgada, no? Nganong kanunay man, mingunta, nganong every 10th of the month man, ang Pagadian City magpahigayo na niining jobs fair Kabagtig Kabalgada. Kaya sa tumong katuyuan, nga matabangan, nga makakita og trabaho, kadtong mga mga Pagadianons, nga bag-o ni graduar, o di ba ka Kabagtig Kabalgada, kadtong mga walay trabaho o napulaan sa ilahang kasamtangang employer tungod kay wa kasabot sa pagdumala, di ba? Mao ni usa sa hinungdan usab kun ngano nga gibalhin ang oras sa jobs fair, no? Kay kaniadto ang jobs fair sa Pagadian magsugod gayod og alas 9 paingon sa alas 12, di ba? Mao magini ang kaniadto sa naandan. Pero giusab ni sa tuang kagamhanang lokal sa Pagadian aron nga mahatagan pagkahigayunan kadtong mga adunay trabaho ba, no, nga gusto nga mo apply og lain nga employer Kabagtig Kabalgada. Sumuna ang usa sa hinungdan nga gibalhin og oras, di ba? Ikaduha, wapun mo ang kabalak-an tungod kay kuno galing aduna may mga ipa-photocopy, adunay libreng photocopy sa nasangpit nga sa mismong adlaw, no, diha sa venue mismo dunay kining photocopier. O galakip na usab niini. Uban pang panginahanglan nun ninyo, makumakatara, gid mo Kabagtig Kabalgada, pinaagi sa tuang mga personahe sa peso Pagadian, di ba? So muna ang pahimusli ninyo, ayaw na mo pagduha-duha pa, kay aron Kabagtig Kabalgada nga dili masayang. Oh, ano maingon man tag dili masayang? Alangan nga, talagsara bayaan ning ingon ining kahigayunan, plus bukas pagid ni siya sa tanan. Dili lang niingon nga exclusive sa Pagadian City, di ba? Ang jobs fair sa Pagadian, alang niadtong mga mga aplikante nga nagikan sa matag kalungsuran nga gustong mo-apply, willing kay mo nga maka-apply, no? Pwede kay mo nga maka-apply gayod sa matag jobs fair nga ipahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Mao nay ikagarantiya nato Kabagtig Kabalgada tungod kay kapila na ta nang utana or nag-interview sa to mga opisyales no sa pagadian, labi na usab sa personahe sa peso nga ang jobs fair is dili lamang exclusive sa pagadian kundi dili bukas kini alang niadtong mga nangitag trabaho, di ba? Kung yung unaon, gumikan kay Pagadian City, kanunay nga dunay jobs fair, every 10th of the month, padayon nga nagkaubos ang kinibitawang poverty incidence sa tuang syudad sa Pagadian, di ba? Kay, ang ato magong ama sa syudad sa Pagadian, kugihan po kayo ba nga mga danay bitawang mga negosyante, di ba? The more nga daghag mga negosyante o mga negosyante nga musulod sa tuang syudad, the more nga daghag opportunity or kapilian nga trabaho ang atoang mga katawhan dili lamang sa Pagadian kundi sa entero Zamboanga del Sur, no? So muna na kanindot kabagtig kabalkadas kung galing makabaton mo og leader nga adunay dakong panlantaw na bitaw nga wala ang yahang dili lamang yang kagalingon ang yang gihuna-huna kundi yahasab gihuna-huna ang uban sab nga kaayuhan kabagtig kabalkadas, di ba? So kung yung buto na hunaon, only ang Pagadian rabaya nga matagbulan, aduna gayo ipahigayon nga jobs fair kabagtig kabalkadas, no? So, muna nga pahimusli ninyo, katong mga nangitag trabaho diyang dapita, ay na mo paglangan pa. Uglabaw sa tanan, sa maong adlaw kabagtig kabalkadas, ugmang adlawa, no? Matod pa, doon ay express lane makalang sa mga bagong ng graduar, no? Doon ay express lane kabagtig kabalkadas. Diha dapita, dumingon ba nga, doon ang mga exclusive nga kining linya alang ni atong mga bagong ning graduar, no? Ikubot mag-unahunaon na itong kabagdig kabalkadas, matagtuig, daghan kayong mag-graduar, di ba? Nagadaya nga kurso. Ang resulta, mabito ni hinungdan kung nga nung ang nahitabo kabagdig kabalkadas kay daghang mga mismatch job, di ba? Kay like na ko, graduate og kining lahi nga kurso pero lahi pud ang gitrabaho. So ana ba pinagi man gud nini kabagdig kabalkadas, no? Kay kumikan lagi pud ang manong mingon tanga daghan og kining mismatch job karong mga panahuna. Gumikan man gud kay kun magsalig ka kabagdig kabalkadas sa imong kurso nga nahuman, magpaabot ka kung kanus aka maka item murag maabda na lang kag pagkatiguang. Di gihapon ka makasulod og trabaho ngano man. Tungod kay karong mga panahuna, samot na gobyerno ang imuhang sudlan, sus pastilan. Kana mga apply kag trabaho karon aduna kay experience, pangitaan sa kag experience, di ba? Samon na kapait kag bagdig kabalkada sa tuang gobyerno. Then pagkahuman, aside sa experience, kinahanglan duna pay at least 13 hours of kining trainings na unsa nam natong gobyerno, di ba? Ingon ana kag bagdig kabalkada, mao na nga katong mga ning graduar ay kimo pag-ingon nga kining di mo trabaho og lain nga trabaho, no? Kay gusto gid mo nga pabuto ninyo nga diha inyohang masudlag trabaho kanang kurso nga inyohang giskwilahan. Kay gamay ra gyud kaayo, no? Out of 100%, may lang og naay 40% sa tuang mga ning graduar og kolehiyo nga inline gayod ang ilang trabaho sa ilang kurso nga nahuman kabagtig kabalkadas. Diri sa malls Pagadian, tanawa. Unsa imong kurso? Education. Pero nahimong ang trabaho sa mall, cashier. Di ba? O di ba ka, dicer. Dayon pagkahuman, kung usaka ka kining criminology graduate, kung dili ka makapasar sa pag-board exam o di ba ka, dili ka makasulod isip pulis, ang uban nag-security guard. Di ba? So, ingon ana, munigingon nga, dako kayong mismatch job sa ito ang nasod. Pero may na lang, at least doon na kay trabaho, di ba? So, munigingon, bahalag mismatch job, ang importante nga doon na kay trabaho, busa, adto na ugma, no? Sa ipahigayon nga jobs fair sa syudad sa Pagadian, ug dad-an ang mga dokumento nimo kabagtig kabalkadas aron ka nga makatrabaho, ha? So ay kalimot kay ug mga adlaw na kana kanunay nato ning ibalik-balik aron tabangan nato og promote ang atong syudad sa Pagadian, no? Nga daghan usab ang mamahimong aplikante kay kadaghan na rabang higayon na hitabo nga daghan og bakante nga trabaho pero gamay rag aplikante. Diba? Kay ngano man, tungod kabagtig kabalkadas, kay ang nahitabo manggod ni ini, unsa man, ang nahitabo kay ang atuang mga aplikante sagad tagapagadian ragayod. Dili bitaw maingontang gamay ra kayo ang nagikan sa kalungsuran. Kaya ka nalagi nagtuo sila kabagdi kabalkadas nga ang job sphere sa pagadian is exclusive lamang sa pagadian pod. Muna ang atong klarohon ha. Ang job sphere sa pagadian dili kini exclusive diri sa tagapagadian kung dili bukas ni sa tanan. Ha? Huh? Muna kabagdi kabalkadas. Anyway, ang atong programa sa kanunay usab, no? Inabagan ka na kabagdig kabalkada sa Eliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang na itong mga ginikanan, nga doon ay mga incoming senior high, or di bagha first year college, diri na ipa-enroll sa Eliana Bivio College, kabagdig kabalkada. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Eliana Bivio College, o sa kapribadong tulungaan sa pagadian nga ubos lamang kayo og tuition fee, no? Muna ay napaglangan, ipa-enroll na sa Eliana Bivio College ang inyong mga anak o pwede mong makapili sa klase buntagon, hapunon, o dibagha panggabi eh. Muna ang Eliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, kabagting og kabalkadas.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: 106.0 Radio Magbating.
1: Sa atong pagbalik kabagting kabalkadas, no, ato sabang ipabati sa inyo ha, kay ni ato manggong Biyernes kabagting kabalkadas, no, nagpatawag og press conference ang atoang taga Department of Labor and Employment Condole. Oh, aduna sila gipahigayon nga press conference kabagdig kabalkadas daghan og mga topikong maingon ta og gisgutan apan kining atong ipabati unya kabagdig kabalkadas ini og balik nato, no? Ang atoang ipabati diha kaninyo kining mahitungod niining second quarter nga Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan kabagdig kabalkadas. Kanus-a man ni mahitabo? Mahitabo ni kabagdig kabalkadas karong wata masayop June 12, no? Adlaw mismo sa kagawasan. Oh, Independence Day kabagdig kabalkadas ipahigayon ang second quarter Regional Child Labor Prevention and Elimination Program Information and Service Caravan dito sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, kabagtig kabalkadas. Ang sa maning child laborers kabagtig kabalkadas, katuning mga bata ba nga mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho kabagtig kabalkadas, no? Sa ilahang linghod nga panuigon, hinungdan usab nga ang uban kay wa na naka-eskwela or niundang na og eskwela kay lagi kabagdi kabalkadas unsa man giuna ang pagtrabaho og sayo sa linghod nga pangidaron. So kini manggong child laborers kabagdi kabalkadas mo gini usab problema usab sa tuang nasod, di ba? Mabitaw na isagad nga daghan usab ang matawag taog out of school youth tungod kay syempre gumikan siguro sa kapobrehon, di ba? Mao nay usa sa hinungdan nga dunay mga bata nga mapugos gayod og trabaho sa ilahang linghod nga pangidaron. Nya napoy uban nga maginikanan, di ba? Sila mismo ang nagtukmod sa ilahang mga anak aron nga motrabaho kabagdi kabalkadas, no, mapugos og trabaho sa linghod nga pangidaron. So, sa itong pagbalik, kini ato ang hisgutan, no? Og ingon man unsa kaha ang mamahimong atubangon nga kining sanction sa ginikanan. Sa gayon nga ang ilahang mga anak ang gipatrabaho sa linghod nga pangidaron, wala gipa-eskwela og lakip na usab mismo sa employer, no? Unsay kahay atubangon ni ini? Ato ang sayran. Unyas tong pagbalik diri pagihapon ang bagtingan sa katawhan.

0: Balik tayo sa pagbanag uban kabag di kabalikadas dari paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katauhan ng sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Sa kanon ay usamba, inabagan kini kabag di kabalikadas. Sa National Irrigation Administration kon NIA Regional Office 9 nga nahimutang sa may Regional Center Balintawak Pagadian, no? Matod pa ni sa tuang sa pahibalo nila kabagdig bakabalkadas nga nakahibaw ka ba nga ang NIA uban sa tong mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilahang pagpanguma pinaagi matod pa sa irigasyon og laing tabang pang-agrikultura. Pero unsaon matud pa ang irrigation na kung kining yutang pang agrikultura gitambakan na mao na diha. Ingon nga wa na gyud tay mahimo nini kung gitambakan na ng mga irrigated nga luna kabagdig kabalkadas. Sumala pa sa Department of Agrarian Reform Administrative Order number 30/2021 kining yutang patubigan or agitabol land dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So kuno galing ano aduna moy mga kasayuran bahin nini hala sige adto lang itaho sa buhatan sa NIA. O kontaka ilang sa phone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. O gana ang pahibalo sa buhatan sa National Irrigation Administration Konia Kabagtig Kabalkadas Region 9. Ingon man Kabagtig Kabalkadas, ang Yes to Health Clinic di ay, no? Ningabag usab sa to ang tulumanon Kabagtig Kabalkadas ang bagtingan sa katawhan na available na ang mga produkto sa Yes to Health pinagi sa Yes to Health Clinic and the Pharmacy. Bisitahay lang buhatan nga nahimutang sa Pulmonis Building at Bang Sagit 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo ang ilang mga produkto sa mga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus, o Clear Skin Herbal Soap, Kabagtig Kabalkadas, o ibang pang produkto nga inyo mapalit ang diha sa mga Yes to Health Clinic and the Pharmacy Kabagtig Kabalkadas. Padayon ta sa tuang pagpanaguban sa tunang ikaingon kagarina Kabagtig Kabalkadas, no, sa wala pa ta nag-commercial nga ang buhatan sa Department of Labor and Employment Condole, no, nagpatawag og press conference ni adtong adlaw nga Biyernes og usa sa mga nahisgutan Kabagtig Kabalkadas kini ilahang activity nga ipahigayon karong adlaw nga Biyernes, no? Pizza 12 usa kini kaadlaw nga holiday Kabagtig Kabalkadas, gitawag kini og child laborers and their parents Kabagtig Kabalkadas o mas naila nga kini ang second quarter regional child labor prevention and elimination program information and service caravan. So unsa man ni siya Kabagtig Kabalkadas, no? Unsa ba ni? Unsa ba ni nga kining programa sa nasangpit nga buhatan sa Dole? So kining nasangpit nga usa ka adlaw, no, nga programa sa Dole Kabagtig Kabalkadas, maingon tang kining programa alang ni niadtong mga kabataan, no, nga linghod ang panginaron apan napugos sa pagtrabaho Kabagtig Kabalkadas gumikan sa kapobrehon or kawadon gumit o baka gumikan sa kapitos Kabagtig Kabalkadas. O gingon man sa to nagkaingon sa unahan nga dunay uban nga mga bata mga minor de edad nga napugos sa pagtrabaho tungod kay mismo ang ginikanan maoy nagsugo Kabagtig Kabalkadas, no. So kini nga kalihukan protection ni alang sa itong mga minor de edad nga nagtrabaho, no? Kaya ang mga bata manggod, kaya ang mga minors, kinahanglan na sila nga paeskwilahon, di ba? Kinahanglan nga hatagan sila kagawasan nga na ay panahon nga magdula, panahon nga makakaton, no? Normal lamang Kabagtig Kabalkadas nga tudluan ni mo gimbuhaton, no? Trabahoon sa balay ang bata, pero dili normal kining mga bata nga gipaundang og eskwela kay gipatrabaho kay aron nga makatabang sa pamilya nga makahatag og income, ha? So aniya ang pamahayag sa tuang provincial director sa Dole, Zamboanga del Sur, si Miraflor Casanes. O gani, doon na po ay pagpaklaro niini ang atoang regional director nga si Albert Gutib Gabagdi Gabalkadas kung unsa bay mga sanksyon nga mamahimong atubangon sa employer o sa ginikanan sa higayon nga mapamatud-an nga ilang anak gipatrabaho Gabagdi Gabalkadas aron lamang nga makahatag usab og dugang income sa ilahang pamilya.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Buti ang ibibilis siya, sir. O ganito ang mga partner sa media. Among invited no, sa itong event. This is regional activity, but kita ang mas dalang participation or attendance is coming from our provinces. Kita ang most, no? Most province for the second quarter caravan, regional caravan. So, imitado talaga mo na ito ang mga kauban sa media para matapang mo mag-advocate sa ito para finally, ito naging maundang mo kaya ito ay yung purpose sa Jundul. Mag-highlight sa mga activity is ito about sa child labor, no? Por eso, ito ang tabangan na ma-advocate na ito ang tipuo probinsya na wala na yung ma-engage ng children sa pagpanabaho na ito, especially yeah, engage sa family for economic activity. So, muna siya, sir.
3: Ma'am, pwede mo matanong ako sa mga sa isang video. At ito, musta ito na nga ito ang data sa child laborers? Taas ba data sa mga ganda, sir?
2: Naatay data, hindi ko makaimong taas, sir. As far as kita, ang sa Ramon Magsaysay mo, naatay, naatay 112. Muna ito ang part sa ito ang programa sa June 12 is ito ang ato ang i-award ng no, atong support, mga intervention dito sa 112 ka mga bata involving 91 parents, no? So, kanang 91 parents na atay mga livelihood assistance and of course, ang atong children, no? Kaya ato silang i-consider as withdrawn na. This is our last batch of profile child laborers in Ramon Magsaysay. For eso, part put sa ato ang activity sa June 12 is to declare, no, Ramon Magsaysay as child labor free. No, atong disuportahan ang paligamot sa local government unit na gusto nila i-declare ang entire municipality na child labor free na ang tanan, no, tanan na 27 barangays, wala na yung mga child laborers. So, mo na ato ang highlight po, no, isa sa highlight sa atong activity sa atong tulong sa Ramon Magsaysay. And this is convergence, sir, no, na tayo mga nalawag na commitments no coming from our partner agencies. So, naatay lang kang sila pa various activities na himuon during sa whole day na activities sa June 12.
3: Ang gusto kayo sagat ng mga trabaho na sa iyo na nabigit na ito ang mga kabataan sa paan ng pagtrabaho sa work nila?
2: Generally, no, based sa ito ang data mo sa mga scientists, farming, sa farming, vending, mo na, no, kasagaran dito mga bata at involved sila sa kanang mamagos o kanang mga kawayan, yan na ba? Pero generally, farming, yun, no, ang involved ito mga bata, and wala sila na naundang sila sa ilang pag-eskwela, no? So muna, para sa intervention is natin nagkalailain na siyang government agencies na ginipa po na to. Of course, for example, ang atong partner from the Municipal Social Welfare Office, kitap na to sila. Sa first line of intervention, no, is yung counseling both parents and children. So, naanahore itong first line intervention sa ito ang mga identified or profiled child laborers. And other intervention like sa DepEd, por eso naapotan DepEd is part of sa itong advocacy is para ang mga bata na mustak na sila sa ilang pagpanabaho, kasagaran ka ng mangubra, mga kanang diya sa basakan, gabasak. So, una kasagana ng ato ang gigibos na ito ang DepEd, kaya dapat ang mga children is naa sa school. So, naa si DepEd po ng part sa Meduruan na atong proseso ni Chapter Loca, we started our activities or referral system last few months last year and the ano din nato ako ni pasosan every month na naagit na intervention until such time during sa opening sa school nung no, nakasulong naka-enroll na ang mga bata because that is one way of withdrawing from that vulnerable situation ang children naman. No, dapat school na sila, nalasya sa school sila, and hindi naging sila involved no, sa day-to-day na economic activities sa family. Okay lang na ako i-train ang mga children, ang mga kabataan sa pagtrabaho, kaya importante tayo na, no? Kaya survival skill, wala na ang pag-train sa mga bata sa pagtrabaho, but to involve them sa economic activity sa pamilya para ina yung malibugas, instead of sending them to school, naa sila dito ng umbra, na nagbasa, kaya para naa sila ikita para yung malibugas. So, muna isa no, sa kasagaran ng itong findings kay ang area Mangulis at ang cultural area. So, maunang kasagaran po ng mga bata imun sa farming, sa agri-related nga trabaho.
4: Nakot ay nadunggan ang Bulati na ay itabangan dito sa Department of Labor, Chef Labor ni Hapon, din sa pamilya, Deputy IBT ni Hapon. Magkakalo ba ito ba mo sa status ay sa Rala?
2: Ginamanoong nga ito ni Sir, ginamonitor ito our Public Employee Service Offices. Katong tanan na ito nga na nahatagan, ano? Because our goal is to really assist no our the parents of PCL and there is a Del Sur Mangod murag amo yung kinatanaw mo katong mga parents nga withdraw na gyud ang ilang mga children from that vulnerability mao'y ato ang ginatagaan o mga livelihood kids no balibag sa atong continuing support sa family. For example, kung partners ka, kung tagaan ang parents o katong, o sila pa makatabang sa ilang pangitabang, panginabuhi, kadili na nila itap ilang mga children na paundang iskwela kay patrabaho o na lang. So, morang, ako silang suportahan, pinaagi sa ilang naanda ng panginabuhian na atong i-upgrade ang ilang. For example, kung sa una, gunag-gunag pa sila, so tagaan na ito ginagmay support ng mga tools, engines, para mapaspas o maka-produce na sila, nanas, pwede na sila mag-produce o ubay-ubay, pinaki sa ilang katong mga tools na itong i-provide. So, dili, no, dili sa Del Sur, ang ato ang isang strategiya is katong yung confirm na withdraw ng mga children from that vulnerability o saan ato tagaan ang parents o one support o livelihood assistance. While dili pa nila maakay o matabangan ilang mga bata sa pag ano gyud sa pagpa-eskwela or kanang kanang para mahawa sila akong pagka sideway or dili sa nato sila tagaan kung support no kay para i-continue pa nato sa counseling with our partner from the municipal social welfare and our strategy dili ato yung ginasulatan ng atong local civic executives na mao ni ang ato ang mga data nga mao ni ang resulta sa ato ang pag-profile no or pagbisita sa ilang mga kabaranggayan o mao ni ang mga needed intervention nga para tabangan nato sila nga ato silang mahawas dito sa ilang mga kahimtan no as child labor. So ana sir continue yung atong monitoring sa ilaha with our together with our Public Employment Service Office Managers ko.
5: Ma'am, natin ito bago ng inikanan nga sa iyong pagpasagat sa iyong anak?
2: Natay proseso, anak, no? Pero karong manggod, no? Muna ingon sa mga inikanan, lalo na kami lagi sa una, wala lagi na yung anak, no? Masya yung kumayo, dilikit ang mga adilikit ng mga preso sa una, kasi kung may balaon, kaya karong kailangan mo tayo mga balaon, kung dilikit ang masunod sa balaon, anak din tapay mo, pero na ay proseso. So far, sa Sambuaga del Sur, in my 5

0: Ang feedback sa itong Public Employment Service Office together with our monitoring team is okay ang ilang pagpanginabuhi. Wala ka din balik ang mga bata because part sa ito ang continuing activity is katong atong mga natagaang assistance sa previous years or for example last year, this year, early this year, ako na po silang ipalikan. Ako mo na natay gimonitor na po na ito. So from profiling, after a year, kung nangatay na intervention, ako na pong i-monitor kung totally na ilang kapag yung i-sustain ang pag-withdraw sa ilang children from the vulnerability or pagka-child labor. So natay monitoring. So based ako monitoring, sir, natay duha tulo, but we again, no, referred for another round of counseling. Kaya because again, ang balikon, ang tungtuyo is ato ang matabangan ng pamilya na ma-educate na dili maayo nga itong ibuta itong mga anak sa inyong anak na sitwasyon.
1: Mao ka lang atong approach, no? Katong i-spend sa atong provincial director, developmental approach to sa pag-address sa child labor din sa atong region or sa Tikuok nasod, no? But in terms of penalty, na-joy karampatang penalties, no? Ang parents na, ang employers na, no? Na-provision, no, sa Republic Act 1931. Gani, gingon din sa kwan, gingon din. Aron madunggan po sa mga parents, no? Aron di na sila sige ka salik sa ilang mga anak nga ang mga anak nilang patrabaho nga bawal man dun siya. Kung masakpan o may bawal nga nakapayulit sila sa maong balaod, then ang mga parents, kaning ginatawag na to, mga legal guardians nga nakapayulit nini, na dun siya fine or penalty nga nasa 10,000 but not more than 100,000. Ingon rin para kabalo, no? Kay mga media partners man ato, no? Then, of course, ma-require sila huwag kanang community service. Nga dili siya muubos sa 30 kaadlaw o dili po mulapas sa usa ka tuig. Munang penalty. Sa mga parents, munang ato yun yung ibawal, no? Ibawal, but again, akong balikon, ang ato nga prosedere, developmental, no? Munang hatatag livelihood, aron matagan sila o trabaho, or employment, or maka-income sila. Aron, ang mga bata, dili na magtrabaho para mo magtrabaho nga mauna ang muhimo sa role sa mga parents.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Mauto kabag di kabalgada sa inyohang na bate, no, ang taas-taas gito nga pamahayag sa tuang mga personahe sa Dole, pinagi sa tuang regional director nga si Albert Guti, pagingon man ang tuang provincial director nga mao si Ma'am Miraflor Casanes kabag di kabalgada sa no, mahitungod rather nining matawag taog child labors diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. So, no? Muna giingon bang mga ginikanan nga nagpaminaw karon, no? Kamo mga ginikanan nga nagpaminaw, dili obligado ang inyuhang mga anak nga mutrabaho sa linghod nga pangidaron aron lamang nga makatabang sa inyuhang kalisdanan, no? Aron lamang nga makabaton og income aron nga manay mahatag sa inyuhang kabagtig kabalkada sa kundili responsibilidad sa mga ginikanan na ang ilahang anak paeskwilahon, hatagan o maayong kinabuhi kabag tigabalgadas. Di ba? Atong hunahunaon mga, or ang ayan nyo hunahunaon mga ginikanan, dili pa may ngunog ato, kundi pa mako ginikanan, kundili ang ayan nga hunahunaon ninyo mga ginikanan na nga kamoy inyuhan ang kagustuhan, no, nga makabaton mo anak. Diba? So, kay inyo hamang gigusto nga makabaton mog anak, so inyo hang responsibilidad nga hatagan ninyo na og maayo nga kaugmaon og ingon man inyo hanang proteksyonan kabagtig kabalkadas. Dili kay inyo hinuunang paundangon sa pagpaeskwela kay tungod kay inyuhan ng patrabahoon, di ba? Mao man ni ang usa sa mga nakita gud nga mga rason kay sagad

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.

0: tonight.
1: Ito siyang pasalamatan. Live na ka, bro. Salamat kayo. Live na live kita karon diha sa 90

Maunang distrito, siguro distrito na lalawigan sa Zamboanga del Sur. Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Toto mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Ang Radyo Bagding. Member KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Tagon na tayo na ito sa mga epektibo o garantisado ng mga produkto herbal. Ang Ikmot Miracle Tiki Tiki. Saka vitamin syrup. Pwede sa mga kabataan, sa atong mga hamtong, labaw sa tanan, sa atong mga senior citizen. Sa mga atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass na kinin proven and tested na kayo sa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Occidental, Negros Island Region, uban pang mga lugar nga kwan, kining mag-order pinagi sa online. So kita diri sa Mindanao, pwede mo maka-order online. O, kontaka lang ninyo ng akong cellphone number sa live 0975-695-190. Yumanusab ang atong patulos mata. Ang mata na to, mga kachans o mga kabalgadas, importante ni labaw sa tanan. Ang atong pananaw. O na nga, magamit na sa atong patulos mata. Isip cleansing sa ato ang mata. Isang pamagawa tayo gibati nga paghanap sa atong pananaw. Wala tayo glaucoma, pterygium, hogs or eyes. Mugamit gihapunta sa atong eye drops. Nga naman, tungod kay cleansing ni siya sa atong mata. Dilita magulat, gaduna yung mga sintomas nga atong mabati binagi sa atong mata. FV perfume. Oh, sunod semana, mabot na nga itong FB perfume. Katulang sa nga kuhan, katulang sa gagmay. Murag nakalitan pa mo sa itong 100 ml nga 500. Gawas dito Cebu, o sa Negros, kinahanad na ito sila dito.

pero di mo magmahay. Appeal na siya sa atong set nga 1,000. Ang atong minimum set, 1,000 pataas. Niya, kinahanglan, one set, good. Kay haro magkadawat mo, pagkangkon mo sa itong lingaw-lingaw. Gidimalas ta karon? Oh, gidimalas ta, sukat sa itong pagsugod. Dili sa turang 460 target. Niya itong gihatag na 490. Niya, gipahigda sa mga wise naman na itong mga membro de Res Mindanao. O ilang gipahigda ang 9. Engineer Nas, huwa man dire akong pagkatawa dire. Ngunit na-download man to dire ni Engineer Nikki. Wala na siya na-refresh, no? Laughter dire nakabutang niya. O, dire to niya nabutang. Laughter. Kanang sa pagkatawa ba? Wala ka kakuan? Ah, sige na lang. Sige na, yan na lang niya. O, oh, sige. Wala mo dire pagkatawa, engineer?

A las 3:38 en Agatamorra, Shwaka Chan, So Glai, Ahokap Takaran, Samagni Chan CFM, Diasa Sibo Province. Good morning, Og Negros Island Region. Pagkarong adlawa, padalong ta sa Bayuk. Unia bro, dilang ko ka program sa Andusana, Unia bro, alas 12. Tonight. Okay, proceed ta dito sa Bayuk. Alas 8, diata ilang ladoy kundis sa Poblasyon Likwod. Dayon, pag alas 12, diata ilang marmohada Merlinda sa Luto Outlet sa Poblasyon Bayug. Kita kits ta. O diya sa taga Kandipaan, Bayug, Camp Blessing, Bubuan, Datagan. O diya mo sa ilang Madam Merlinda Marmohada. Marmohada Merlinda. Napoy Merlinda, Merlinda store dito sa kuan sa pinamungahan. Piloto de Berlin Tariman, pa shout out po watching from Saudi Arabia. Good morning po sa Pilipinas. Sige, likewise. Atong mga OFWs. Iwan usab ang atong makapagwapo ug samot, makapagwapa ang atong sabon, ang Primavera Skin Lightening Soap, mga kachan. Nasayad ko nga nag-adjust pa ta sa itong mga bagong produkto gikan sa Cebu. Pero si bro Romy Haka, good morning ni mo dia bro sa barangay Bye Bye Bonifacio. So, mapagani ko ni paggamit niya sa kuan kininiyang sabon, wana pwerte na kunong hamisa sa iyang panagway. Oh, pwerte na hamisa sa iyang panagway. Mauna nga siya pa ang kape po bro, nindot kayo. Okay, parisa niya og tumkis turmeric powder 5-in-1. Di na ka pwede mag-sugar pa. Unya nga itong kay Bulungang Haplas ang tumkis herbal oil. Bro, ang Magallanes Pharmacy, good morning din ni Miss Flor og ni Kwan. Bro, Bians. Ang Romanas Pharmacy o gang Magallanes, kwan kining niyang mukwan sila o kining haplas o kwan kining sabon. O nalang ko i-text ni Monia, bro ha? O ni ma'am Miss Flor Antoki Wasawas. O, ako lang i-text niya, di lang nato i-kundiri sa owner.

0: niya sa Bayog, o ato po rin inegosyeto niya, parmasya na to sa Magallanes Pharmacy sa Gipos. O pangita mo diag tumki, Sir Bal Owel, eh na lang si Bro Rico Magallanes, kay mo chatra na ko na siya or mo dawag. Diapod sa Romanos Pharmacies Baroy. O pangita mo og tumki, Sir Bal Owel, o tumki, kung ano sabon diay? O tumki, turmeric powder 5-in-1. Ina lang si Madam dia sa kwan kini niyang Romanos Pharmacies Baroy. Hello to Rickson Tumiklas Uti. Oh, if the bullies po ni siya. So recap sa resulta kagahapon. Oh, gilipag ligas-ligasan ang atong mga numero, mga ka-chance. Ang alas dos, balik. Ang atong gidala ito sa Negros. Katuwa na ito nahatag nga hing bugha dayon pagka alas 9 ang katong 287 87 bato o kaupat yun bibalik kaupat kagahapon o 872 alas 2 kagahapon hunya ang alas 5 844 kagabi 907. Muna gingon nga, gilihay-lihayan yun. So, importante ang atong mga produktong herbal, mga ka-chance, o mga kabalkadas. Tulad kay, ang atong lawas, mauni bahandi, ilabaw sa tanan, o sa ato ning ampingan. Ang atong bigro para sa itong magkahayupan. O sa mata, kuan na to? Sa mata, Miyerkules, o Huwebes, ang atong sell store unang adlaw diata sa Lanao del Norte, ikaduang adlaw padulong ta diri sa Segundo Distrito. Unya karong adlaw alang natong mga tigpaminaw nato diya sa Liquid Kumalarang Bayog diya sa Kamplising Dadagan Sopon Matunog o diya sa Bubuan anhamo alas 12 sa ilang marmohada Merlinda. Ito, kadala na ito ang mga produktong herbal. Ang atong ay out of stocks naman dahil sa tuwang kwan, Ikmot Miracle Tiki-Tiki. Basin mga next week, mabot na to. So, ang atong available karon, ang atong Casimo Vegetarian Coffee na din parisan ninyo sa kining Tomcays Turmeric Powder 5-in-1. Tomcays Herbal Oil, ang atong FB Perfume, patulo sa mata, bigro, para sa itong magkayupan. Ang atong Bila, Prima Bila, Skin Lightening Soap. Alas 3:44.
1: Ang tudkaron, wajapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
2: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
1: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
2: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
1: Amazing!
2: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
1: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
2: Oh, wow!
1: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
2: Dali na! Ubanik ko!
1: Asa man ta?
2: Panabi pa ta sa uban!
1: Marites ka yun, ay!
3: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
0: Pabuga Sales Store ni Noy Munding. Samatag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dina, Zamboanga del Sur. Alauna yung media, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
5: Tomcase Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
5: Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon, makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moalkontra sa paghubag, makaayo og makapugong sa hinungdan, sa risko sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa sakit nga rigla, dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usab nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa, palit na sa Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining subyahan.
7: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Big Grow.
8: Day Michelle. Interview unti ka sa may experience si Mus Big Grow.
9: Maayo gid ay inyong produkto dong daghan siya bakteng ba sa wala pa ko ka Big Grow lahi gyud buta ni sig bakteng.
8: Karon.
9: Karon daghan jud siya bakteng nga nakagamit ko ani inyong produkto nga Big Grow.
8: Kuno ka buk anak kung mga anak imong bigal.
9: Sa wala pa ko ka Big Grow, risi ra gyud ka bu bakteng. Sa naka-Big Grow na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
8: 18?
9: Pag ikatulong panganak, nanak nag-21 ka buok.
8: Pag ikatulong panganak,
9: 21 kabuk yang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuo.
8: 23 kabuk, Marigoy?
10: Tinuuna.
8: Ha?
10: Kita agi ko, 23 kabuk, naghibok.
8: Tara man.
10: Alagay.
8: Labo po ng sulok kabuk, anay, gibuhi.
10: Ipusaon mo ng pagka, matinasin, mabuhi, Marigoy na.
9: Lisan ko sa narong nakakita.
10: Puti na lang na tinuod.
9: Hasta iyang bata si Junard.
8: So, kuha pagka ng bigro?
9: Dili yung nito, lahat na.
8: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit ipalit? Oh, bigro gipalit, yan ang parin ko yung naro.
10: Bigro pa, no?
8: Sila na kabuok? Unong
10: ni kabuok?
8: Oh.
10: Kaya tulong ko kong bigal, ha? Ibalik po, palit na po ko.
8: So, sige nga mo, naro?
10: Narobaya.
8: Narobaya. Michelle?
11: Ako sa rin.
8: Sa lugar ninyo?
11: Matuog Basak, Yungan City.
8: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
7: Maukini ang testimonya sa ato ang bigro. Busaon sa panyang ipaabot. Gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan.
12: Ang gahi kasakit sa akong likuan.
13: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Dumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
14: Huwag sabay mo gihula.
13: Haplas na. O sulayi ang Dumkis Herbal Oil. Dumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Dumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan.
15: Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
16: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibiyahan. FV Perfume. Long-lasting scent.

0: So katong nagmata og sayo, katong nagmatag sayo, managing on swerte. Oh, swerte ha, swerte ang nagmatag sayo. Nga naman, muhatag kog pabonus. Kada alas 3 imedya ngadto sa alas 4, paminaw gid mo. Oh, paminaw gid mo. Alang natong wala ka view sa tong live, naas kabukiran in town, walay signal sa internet. 0975-6955-190. 0975-6955-190. Alang sa inyong reservasyon. Good morning ni Genevieve Daas. No promises. Ni ako Genevieve sa Radyo Bagting nag-kwan. Nag-program 3:30 to 4 a.m. Salamat kayo sa ito ang CEO Vladimir Patadag Wasawas. Diha sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. Kung wala pa niya nagbaya dire, di kita kabalik og tingog dire. Makasulod ko ninyong mga istasyon, manumbalik ang akong mga kaagis kinabuhi kaniyata. Kaya din hinaumol ang akong kinabuhi. So karamadlawa ha, sugat yun mo siguro karamadlawa ha, diya sa kumalarang kaman ako dire, hinahinay na kong aginod. Nagbaw-baw naman lang ko paingon dire ron, hinahinay na kong aginod. Padulong diya sa bayog. Mahapita sa GMT Jojo og Tire Barbershop og Big Shop. Diya sa Tubod Liquid. Ilang kay katong mga tigpaminaw na to diya sa Lutanga, diya sa Ipil, sa Boga, Sibugay. Nga to nga to, mabot lagi ko diya. Nga naman, kusugayo diya ang 106.3 Bell FM. 176 179. Ang atong pabonus karon, panugat ninyo na karong kwan, karong Miyerkules o Huwebes. Atong kwan bro, atong initiative kay pero magmata na sila sayo kay sila pa nindo pa man itulog na noong Monday ng 3:30. Kung saan man niya wak magilayang oras, maura man ginipakante. Resort po, atong paundangon na si Pastor Bation. So, dirita sa 3:30 to 4 a.m. Lunes nga to sa adlaw Sabado. Hugma, wala ta. Lunes na punta. 3:30 to 4 a.m. 30 minutes. So, 176-179 ang atong kining pabonus. Ano pa ba, DJ Jam? Wala na dire. Ginibib, di ako ya idol kayo na ko iyang mga English. Before every time, mag-program siya. O sa ko English di, di ka? Is chuparat, is baton, is blade. O, muna itong English, is chuparat, is baton, is blade. O, DJ Albert. sige, atong alarma sa Cebu Province, sa Sarnikabok. Atong kay base magdoble ni pud ni. Yabag ra ba ning doble. Cebu Province na target nakatarget kalipay. Onya atong iskalera Grand Slam nakahikid nagmadaogon. Usbon nako. Nakatarget kalipay. Dahil nato ni syndicate, nakatarget, nagbadaugon. Dayon ang iskalira, Grand Slam, nakahikid, nagbadaugon. Sa Negros, Iris, Orsinia, Orsinia, then Iris, Orchid, Iris, Orchid, Orchid, ang Escalera, Jasmine, Lavender, Orchid, Jasmine, Lavender, Orchid. Pinaspasay tani kay atong oras. So din hinaw sabi, napopos ang atong entertainment program. Nagsunod ang religious program. So hangtod na lang sa Lunes pohon sa samagtak na sa magistasyon. Dinisinoy mo ding maayong buntag kadatong tanan. Sano, pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang
1: sa gitna ng dilim sa bawat of the South, Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

niya matinuuhon sa pulong sa Dios. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gengyon tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw at doon kakamot ng atos kita saan. Atong piyungon na atong mamata, na atong doon ay balatian, ihika pang imong kamot sa radio. Na atong doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan ang dama na, kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos na ng Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pagampo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o 7FM, alas 5:01 na sa buntag, musulod ng lanog sa Bagtingan.

0: ay kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagtingan.
1: 106.2 Radio Bagbagtingan.
2: Alas 7:07 na itong oras sa Kabagdi Gabalgada sa maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon Kabagdi Gabalgada sa Sabado. Pizza sa isla kita sa buwan na sa Hunyo 2026. Welcome madresto ang pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Matag adlaw Sabado kita maguban. Usa ka oras og tunga ang tulumanon. Nga puno sa mga impormasyon nga nga yan ninyong masayran or 666 day karon, no? Sa triple 6 karon. John 6:20-26. Anyway, alas tanan nga sa kanunay nga mga mag-uuma nga nagpaminaw, mga mananaga, tingon man. Sa ato ang mga drivers, gamay na lang yun ang inyong pabuton, makabato na sad mo og dugang income, no? Madugang nga na sa inyong income Kabagdi Gabalgada tungod kay tingklase naman po sa Lunes. Nagingon nga gamay na lang yun ang pabuton. Sa ito mga ginikana, nakapamalit na po mo gamit sa inyong mga anak o sa mga estudyante niya karon. No? Hinawat pa unta nga nakapamalit na mo sa inyong gamit pero kung ugaling, ano na bitaw mo yung mga notebook kaniya ito Kabagdi Gabalgada nga wala bitaw na gamit. O, pwede ragid ninyo na siya makuan kining magamit ba, no? Kanang else wala na hurot ninyo o gamit ang kuan ba ang iyahang leaves Kabagdi Gabalgada, no? Ang iyahang pages kumbaga, no? Pwede ragid ninyo na gamiton na inyohan ng ikonon kining tahion. O, pwede ragid kayo or nga makadaginot. Pero sagad lagi karon sa mga estudyante kay gustog bag-og kining mga gamit, no? Mekan kay unang adlaw sa pagbukas sa klase, kinahanglan usab nga bag ug yung tanan. Unang, ala sige, naot pa ang tanong, ang ato mga school supplies, doon na ba po kuan, pipilang mahal. No, nagdepende po sa brand or sa quality sa kining school supplies nga imong gusto paliton. Unang, doon na yung kamahalan, Kabagdi Gabalgada, ang uban ng mga school supplies. Pero importante niya na kaya doon na kayo magamit alay o doon yung magamit ang imuhang mga anak. Anyway, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako ang partner dere sa ako ang sa mong studio na dere si Nash sa Aperbayo Tukuran, sa Karunay, si Mary Ann o si Dimar Kinimon sa Mount Palpalan, ingon man si Mary Ann Tampugaw o si Kuya Marino Biguas. Sa tanan nga nagpaminaw, kaninyong tanan, mayong buntag Kabagdi Gabalgada. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. No, hangtod ta sa alas 6:30 rather ang ato ang pagpanaguban. 0938-2077-614. Ang atong text line Kabagdi Gabalgada sa 0938-2077-614. O galing gusto mo mapadangat sa inyuhang mga pabagting, mga reklamo or unsa pa na diha nga gusto niyo ipadangat aron ato mahatag og pagtaga dahil sige ano mapagpanuko sa pagtext. Alas sa 5:11 na ato ang sugdan ang ato ang pagpanaguban karong buntaga. Unahon ta ang pagpakisayod sa mga uluhan, sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters.
0: BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa to mga bagting reporters sa Kabagting o Gabalgadas. Balita nga nagkanayon, kumalara ang Mayor ni Cortes Evise sa Chad Chairperson. Pagpalapad sa edukasyon alang sa kabataan na gipresentar. Dugang pa sa uluhan sa mga balita. Localized sa thunderstorm. Magdalag da dili mayong epekto sa pipila ka bahin sa Mindanao. Lugang pang headline sa mga balita kabagtig kabalgada sa balita ang matod pa nga Stratendant. Dakpan sa antay asmagling operasyon sa PNP Tukurong Sultan Kudarat. Kapin sa 100,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo na kumpiska. O gingon man kabagtig kabalgada sa lain panguluhan sa mga balita. Tara basa tutoring program sa DSWD dakong tabang sa mga kabataan sa Caragar Region. Dahil panguluhan sa mga balita gabagtig kabalgada sa kapin sa usagatos ka pawikan na hatchlings. Gabuhian sa mga environment officials sa Sarangani Province. Sarangani Bay. Ingon man gabagtig kabalgada sa DSWD nagpadayon sa paghatag o gapamanang panginabuhian sa mga asosasyon sa Zamboanga Peninsula. School-based immunization, gipangandaman na, orientation, gipahigayon sa pagarian kagahapon. 800 ka mga residente sa kadayangan na SJA Barm na makwit sa Cotabato tungod sa giyera. Magtutudlo sa kote human makuhaan o gihalas nga armas dito sa Pitogo. Lain panguluhan sa mga balita, DepEd 9 magpatuman og tulog ka dagkong reforma sa edukasyon alang sa school year 2026 to 2027. Ingon man wanted sa 5 kahiyap sa kaso nga qualified statutory rape dakpan sa dinas. Suspect dakpan sa bypass operation sa lungsod sa Molave. Mao kay uluhan sa mga atong mga balita. Dili sa pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: 106.2 FM. Bueno, plaster na mga bagting reporters. Unahon tang update sa panahon karong buntaga. Gumikan kay aduna matod paghihapon ay mga kalit nga pagulan nga tong masinatian diri sa or dili maayong epekto ba. No dala matod panining localized sa thunderstorms. Atong siren kabagtig kabalkadas ang kinatibuk ang detalye niini pinagi sa report ni bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumac Mall.
0: BDC Weather Update.
3: Nagpahimang no uban sa pagpasidaan labot sa managsunod ng mga pag-ulan ang pag-asa sa daghan ng mga probinsya sa northwestern Luzon hangtod na sa adlaw nga Domingo sa June 7. Base sa pagbanabana sa State Weather Bureau, apektado ang mga nasangpit na lugar sa nagkakusog na Southwest Luzon o nagpadayong epekto ni ining nagkahilis ng bagyong Esther. Karakit na niini ang mga napit nga napiktuhan sukad pa na itong June 5 at tulas June 6 ng mga pag-ulan, mga Pangasinan o ng Sambales, salakit na ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mingit o Bataan. O gingan man ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan o Sambales. Dungan

0: nagdala sa ilang mo na hinungdan sa sagad ng mga pagulan-ulan na mao ang localized thunder storms. Base sa gipagula nga pahibangno sa pag-asa, mas mabilin gihapon nga magmabilan tayo ng mga lugar nga nalang gidikarar nga prone sa landslide. Gumikan kay ang tibok nga dapit sa Mindanao makasinati gayon sa inanay nga dunas kusog nga pagbundak sa ulan. At dunas may pagkamapanganurong kahintang sarakat sa panahon, epekto kini sa localized thunderstorms. Dalao niya ang mga pagulan-ulan, kilat o pagpanalugdog o gadunay kasarangan niya huyop sa hangin na magagikalo sa habagatan niya dunas sa habagatan kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay niya dunas kasarangan ang mga pagbalod. Di po no, parang kung kasikas usab sa kadagatan ang pagadian mismo. Ano na yung mga natala o sab ng mga kasikas o gangayan o sab kining nga tamnan sa to ang mga mananagat. O na nagikabot siya ng nga dalawa, nga alas 2.42 pa lang kaginang kadlawan, 0.4 meter na gilad mo sa tubig alang sa Hunas. Taob alas 8.58 ang takna unya, nga nasa 1.7 meter ang gilad mo sa tubig alas taob. O subli ng Hunas alas 3.47 na ang takna sa hapon, yun na sa 0.1 meter ang gladmon sa tubig. Pagkalas chest ang takna sa gabi, yun na sa 1.3 meter ang gladmon sa tubig, alang sa pagdaob. O gibanabalang na sa 50% ang iyahang katakos nga diin na itong mga mananagat. O dili po kay tantong dasag ang mga isda ni ining mga panahona. Sa update usab ni ining bagyong si Tropical Depression Esther nga diin nagpadayon paghihapon kining naghupot sa iyahang igong ikusdon apan kini ang dito na lamang sa area sa ibabaw nga bahin sa Luzon ang kining nasangkit nga bagyo ang nakapektar sa mga lugar apan nagkahilis naman o sumapas pag-asa lagi. Wala na kinidirektang epekto diri sa po ang adapit. Tungod kay as of alas 2 ang takna sa kadlawon, kining si Esther, nahimo naman ni siyang hingpit nga LPA, mo si LPA 06A, nga din dimonitor paghihapon sa pag-asa within sa Philippine Area of Responsibility. Sa dugang update, ang adlaw, gilauman nga busubang alas 5.27 o musalap sa balas 6.1 unyang hapon. Ang update sa kahintang sa lakat sa panahon, Bagping, 16. Ganit sa Congress, tumakon sa Bell FM o Radyo Bagping. 106.7 Radyo
1: Bagping. Mauto ang kinatibok ang update sa salakad sa panahon kabagdig gabalgadas. Wala nga mag-amping dahil sa kanunay. Nagasalamat na bagting nga di sa is. Ano mo ginagya kalabing mahinungdanon kabagdig gabalgadas nga masayod kita sa matag-adlaw nga mga kwan ba? Update sa salakad sa panahon na no kay aron usab kabagdig gabalgadas nga dili ta ingon nga unsaman mahimong apektado unya sa higayon nga dunay mga pag-ulan nga tuwang masinatian kay karong mga panahon na pagkagrabagyong lisura, di ba pait kayo ang maingon tag magka sakit-sakit kabagtig kabalkadas siya. Sa magpadayon sa mga balita at impormasyon na tuwang sa Iran usab kining balita gikan sa BBC News Center una. Gingon na kabagtig kabalkadas ang DSWD, tama ba? O DSWD kabagtig kabalkadas nagpadayon sa paghatag o pamanang panginabuhian sa mga asosyon sa Zamboanga Peninsula. Unsa ni nga programaha sa DSWD pinaagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyota Lirasan. BBC
2: Live Report. Parayon nga gipalapdan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kon gitawa nga PDBBM ang suporta sa mga Pamana Livelihood Program Associations pinaagi sa ceremonial turnover sa livelihood assistance o accreditation support nga gipahigayon gikan Hunyo 2 hangtod 4 2016 sa nagkalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula atol sa tulo ka adlaw nga kalihukan gihatag

0: Mga chike, alang sa mga benepisyaryong asosasyon sa Dipolog City o Liloy sa Zamboanga del Norte o IPL sa Zamboanga, Sibugay aron mapalig-on ang ilang mga panginabuhian o mapalambo ang mga oportunidad sa ilahang income. Gihatagan usab og Certificate of Accreditation ang pipila ka mga asosasyon isip pag-ila sa ilang kaandam o pagsunod sa mga rekisito sa programa. Sumala sa DSWD, ang mga inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kalinaw, kalambuan o ekonomika ng paglambo sa mga komunidad nga napiktuhan sa kagubot o krisis. Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.6 Bell. Salamat Bagding 29 sa maong report samtang dugang pas mga balita kabagtig kabalkadas. Ato sa nga sayran una kining Osaka pinangitas balaod na dunay lima kaihap sa kasong qualified statutory rape padakpan dito sa lungsod sa Dinas. Ang kinatibukang detalyo sa Bnini pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
3: Arestado sa kapulisan ng militar ang usa ka 42 anyos nga mag-uuma nga residente sa Barangay Ignacio Garata Dinas Zamboanga del Sur alas 10:42 sa buntag gahapon adlaw, Hunyo 5, 2026, tuod sa lima ka ihap sa kasong qualified statutory rape dakpan ang suspetsado pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur pinisan niya tuong Oktubre 5, 2023 ug walay gikatakdang piyansa. Sa pagkakaroon na naanas sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station ang dinakpan na samtang ipadayon ang legal nga proseso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.6 Sa itong pagbalik, Kabagting Kabalkadas. Dugang pang mga balita usab ato ang sayran na balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Alas 5:23 na ang atong oras.
2: Nagpaminaw kamo sa Langon sa Bantingan.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
11: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sidpanyawan capsule, di karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Sa panahon karon na andan na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Kapag nagpumas na
2: nang paminaw kamo sa lano.

0: Alas 5.29 atong oras kabag ni Gabalgada sa dali paghapon kamo nga paminaw sa programa nga Lanog sa Bagtingana ning CBN sa Radyo Bagting simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Ang ato ang tuluman noon kanon nga kabag ni Gabalgada sa ang hatod kanato sa Vitron na Vitamins Plus sa Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, ug mayong bitamina alang sa mga batanon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSV Trading, FD approved, kini mapalista ang parmasyag butika sa inyong mga lugar. No, sa kinika bitamina nga arang sa inyohang tibuok pamilya, pwede gyud gabag di kabalkadas nga makainom nining nasangpit nga bitamina. Muna nga ina mo pagalangan pa ay mapangitag laing bitamina aron nga magpabiling himsog o gabasko ang inyong panlawas diri na gamit nining Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5:30 na itong oras samtang atong sayran karon ang mga balita gikan Sting o Mindanao Radio Alliance Contemora Kabagting o Kabalgada sa Dristo apagihapong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan.
1: Buntang na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan! Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Alas 5.31 na itong oras sa mga balita Stingog Mindanao Radio Alliance Contemora tong Sayran Kabagtig Kabalkadas. Unahon ta ang balita gikan ni Rowel Lozano gikan sa DXOM Radyo Bida Coronel City. Kapin sa Osagatos Kapawikan na Hatch Please. Yabuhian sa mga environment official sa Sarangani Bay. Report gikan na ni Rowel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Pinakawalan ng DNR 12 kasama ang mga stakeholders ahagit isang daang hatchlings ng olive ridley turtles sa baybayin ng Sarangani Bay. Ang nasabing mga pawikan hatchlings ay binalik sa kanilang natural na tirahan sa mga baybayin ng Glan at Alabel. Ayon pa sa DNR 12, layo nito na may pakita ang kailangan ng pagpreserba sa yamang dagat at pagprotekta sa nesting sites ng mga pawikan. Kinalang mga pawikan sa kakaibang paraan na pangitlog tulad ng sabayang pag-aklat ng libo-libong babaeng pawikan sa dalampasigan upang mangitlog sa isang pangyayaring tinatawag na aribada. Gayunpaman patuloy na bumababa ang populasyon ng olive ridley turtle dahil sa pagkakasabit sa mga lamban, pagkasira sa kanilang mga tirahan, polusyon at iligal na pagkuha ng mga itlog nito. Sa Pilipinas, nakalista ang olive ridley bilang endangered o nanganganib ng maubos sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09 habang itinuturing naman ito ang vulnerable ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Rowel Lozano, DXOM, Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Sa pagpadayon sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemora Kabagtig Kabalkada sa tusab nga sayran. Ang balita gikan na ni Rowel Lozano sa dikon na gikan ni Auril Arais. Ang balita usab nagkanayon na tarabasa tutoring program sa DSWD. Dakong tabang sa mga kabataan sa Caraga Region. Report pinagi ni Auril Arais.
1: Tingog Mindanao.
3: Nahimong kabag sa Department of Education ang tarabasa tutoring program aron tabangan ang mga batang estudyante makaibaw mubasa o musabot sa ilang gibasa. Kini ang pamahayag ni Lovelyn Galing sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga. Isugdan sa DSWD Caraga ang tara basa sa tuig 2025 o padayong gipatuman hangtod ning panahuna. Beneficiaryo sa programa ang mga galisod pagtuon nga mga bata sa grade 1 o incoming grade 2. sa tuig 2025, iabot sa 2,200 ka mga learners ang naserbisyuhan sa Tara Basa Tutoring Program sa mga lugar sa Dakbayan sa Butuan, Dapa sa Siargao, Del Carmen, General Luna sa Surigao del Norte, o sa Cantilan o Madrid sa Surigao del Sur. Tinguha sa programa magkatabang sa DepEd aron mapatasan ang ginganon sa mga learners nga dunay maayo nga reading comprehension. Tawag ikan sa Butuan City News Bureau, Aurel Arise. Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas 5:35 na itong oras sa Kabagdig-Gabalgada sa samtang dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Guntamara. At sa mga sayran na Kabagdig-Gabalgada sa dugang pang mga balita. Mahitungod usab ni ining pawikan nga diin na or kining store attendant rather. Store attendant Kabagdig Bilkadas dakpan sa anti-smuggling operation sa PNP Stakurong Sultan Kudarat. Kapin sa 100,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit. Report atong balikan si Rowel Osano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City.
1: Tingog Mindanao.
2: Kulong ang isang 28-anyos na store attendant na naaresto sa operasyon laban sa illegal smuggling ng PNP sa Tacoronga City, Sultan Kudarat. Siya ay naaresto sa tindahan na binabantayan mismo nito sa Barangay San Pablo. Kaso doon ito na isinagawang simultaneous inspection at awareness campaign kontra smuggling ng pulisya. Nakumpiska ng mga pulis sa suspect ang 7 rim at 3 pakete ng Canon cigarettes, 109 rims ng Berlin cigarettes, 7 na rim at 2 pakete ng Ford cigarettes, at 4 na pakete ng Titan cigarettes. Ang mga ito ayon pa sa Tacoronga PNP ay nagkakahalaga ng higit 107,000 pesos. Ang suspect ay kinasuhan na ng PNP ng paglabag sa Graphic Health Warning Law. Pinuri naman ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog ang operating unit sa matagumpay na anti-smuggling operation. Ito ayon pa kay Manibog ay patunay sa patuloy na commitment ng PNP na masawata ang smuggling at iba pang mga krimen. Sinabi pa na nasabing police official na patuloy nilang panalakasin ang mga hakbang sa pagpapatupad ng batas maging pag-ipaugnayan sa kanilang mga katuwang na ahensya upang matiyak na mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas 5:37 na itong oras. Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Guntambra, 800 ka mga residente sa Kadayangan na SJA Bar na makwit sa Karabato, gumikan matutpas sa giyera ang kinatibukang detalye sa huwag balita. Pinagyo sa ABSA report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
4: Namakwit ang 800 ka mga residente o 160 ka mga pamilya gikan sa Barangay Malingaw Kadayangan SJA Barm gumikan sa naitabong inkwentro tali sa wala pa mailing armadong mga grupo niadtong Webes sa gabi Hunyo 4, 2016. Midangop ang mga apektadong pamilya sa covered court sa Barangay Palomugin sa Midsayap Cotabato naghimong temporaryong evacuation center. Lakip sa mga namakwit ang mga bata, kababayenan, tigulang o mga persons with disabilities. Samtang usa ka bata ang naigo sa saag nga bala o gidaladayon sa hospital alang sinanali nga medikasyon. Padayon karon ang investigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang mga responsable sa mga engkwentro o masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa lugar. Bagding 29, Cheryl Oniot Lirasan, Sabel FM o Radio Bagding.
1: Tingog Mindanao.
0: Huwag ito yung kinatibog naglangko ba mga kabagdag-gabalgada sa itong balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Nihadlaw karon nga Sabado, pitsa sa isa bulan na sa Hunyo, tuwag 2026.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
5: Buntag na, bangon na, lalong sa pagtingan.
6: 106.7 Radyo Magbating.
0: Alas 5.39 na itong oras, kamagdig kabalga na siya. Ang atong programa sa kanunay ang lanog sa magtingan. Inabaga na sa kini ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi ug sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamundi ang tag-iya ug tagdumala sa Petron Gasola. Alas sa magkatauhan nga gusto magpaliter baka magpatubil ug liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasola. Ang ilang may nahimutang sa may Santiago do sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, Duolo Sub sa Shell Gasoline Station. Sila exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na nahimutang sa SMC College, Duolo. At Banks Pagadian Showmate, Ubo sa Best Emporium. Muglayan pa mga outlet nahimutang sa Dumalinaw, Tukuran, ug Aurora. Wala na paglangan. Nahutdan mugtubil sa inyuhang LPG dihang dapita. O, dito na patubil sa Petron Gasola. Sa atong pagbalik, kamagdi kabalgadas, atong sayran ang presyo sa mga nagunang palaliton og lakip na usab, mga balita, gikan sa buhatan sa kapulisan. Ripagihapon sa atong tulumanon ang lanog sa magtingan, alas 5.41 na.
5: Nang paminaw kamo sa lanog sa magtingan.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
9: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
8: Ha? Bukid sa kulian?
9: O kato ganing anang amor na.
8: Bukid sa...
9: Ganing.
8: Sundan.
9: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko maglisyo
8: to. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
9: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iyahay.
8: Ah, pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
9: Makakatkat to ah. Uy, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
8: Bigay pa ka na limulay.
9: Siyon.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Tuloy mo edad.
9: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Prostos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya didto?
12: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
14: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
15: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
14: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: 106.2 Nang paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5.45 atong oras kabag ni Gabalkadas. Padayon niya pag mga nagsunod na nagpaminaw dres programa sa kahanginan ng Lanog sa Bagtingan. Aban paghihapon ng mga Bagting reporters nga mao'y nangalap sa mabalitang impormasyon na ikatunol sa tuang tulumanon na dres sa Lanog Kabagting Kabalkadas. Laki po sa batong pasalamatan nga niabag sa tuang tulumanon na ang Lanog sa Bagtingan mao kining National Irrigation Administration Konania Kabagting o Kabalkadas din sila ang nagpahibalo. No, sa kanunay nga kunugaling aduna mo'y mga concern sa inyuhang pagpanguma, aduna mo'y mga pangutana kabag de Gabalkadas, pwede mo mo tawag or mo text sa ilahang nga cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. O di ba ka sa 0917-790-7431. 0917-790-7431. Alang niya itong adunay mga gustong masayran na mahitungod sa programa sa Depart sa National Irrigation Administration. Itong adunay mga lagpad nga basakan diha. Kung galing gusto mo og tabang sa mong ahensya, pwede Kabagtig Kabalkadas. O ingon man usab, Kabagtig Kabalkadas. O matod pa nini, magtinabangay ang opisina o gabang mga hintungdan aron masulbad ang problema. O mao daw ni ang angayan nga buhaton, mugi pinaka-importante. Ang imong sugyot o reklamo, kabahin sa irigasyon, dakong tabang sa ilaha matod pa ang pagpanerbisyo. Kung sa imong buhaton, na kung ugaling mag-submiti sa reklamo, isubmiti ang imong reklamo, pinagi sa pag-email, sulat o dibaka tawag. Ang tanan nga kasayuran nga nadawat, pag-aisipon nga confidential. Pag-acknowledge o pag-susi, matutpan ini nga opisina mutubag sulod sa usang at tuna sa duha kadlaw sa higayon nga makadawat kinigreklamo sa Kabagtig Kabalkadas. Susihon ang mga reklamo alang sa mga dugang aksyon. Pagkahuman sa pagsusi pagbalido, sa sumbong, mukontak ang opisina sa nagreklamo sulod sa usang at tuna sa duha kadlaw. Busa magtinabangay. Aron nga masulbad matud pa ang problema. Ang nagreklamo makadawat og report human nga masulbad ang problema Kabagtig Kabalkadas mao kini ang gisiguro o gipaniguro siya sa National Irrigation Administration Konania. Bueno, Kabagtig Kabalkadas, alas sa 5:48 na. Ato na nga sayran karon na ang presyo sa itlog. Itlog mo noy orange na kabawang gud ni kalaki gud mo inday unsa ni akong itlog ipintalan. Ang itlog ni no, ni Manong kay si Charmaine. Sige bitaw kabag ni Kabalkadas, presyo sa itlog garong buntaga atong sayran report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay
5: BDC. Market Report.
16: Yes, Bagting 17, maayong buntag ni Muli ha. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni Karon sa Merkado Publiko, particular sa may Itlogan nga bahin. Ni mga oras, ato ito no, lakas ang tangang presyo sa Itlog o Gidibol. Una kita sa Itlog, Jumbo, Gis ang buok, 240 ang tray, XL, 9 ang buok, 220 ang tray, Large, 8 ang buok, 200 ang tray, Medium, 7 ang buok, 190 ang tray, Small, size ang buok, 180 ang tray, Organic, Gis ang buok, 300 ang tray, Itlog sa pula, 20 ang buok, 500 ang tray, sa Edible Farm, 35 ang lapad, 110 ang litro, 330 ang galon, sa Minola, 65 ang lapad, 180 ang litro o 650 ang galon. Mao kato ang kasamtangang presyo sa Itlog o Gidibol. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Telesem o Radio Bagting.
0: 106.2 FM. Radio Bagting. Ote presyo kabagdig kabalkada sa Itlog, ingon man sa basa Idibol, no? O gaw mo na giingon nga kunin mo ganahan og lungago ng Itlog. Side side up o di ba ka scrambled egg or katong uso sa bukid kabag tigabalkadas nga muingon sila nga tampinga lang ng itlog kung say tamping ato bang lutoon nga wala edible kabag tigabalkadas di ba o humot pa hinoon siya nga kinibitaw nga ang itlog kay lutoon ni mo nga di ni mo gamitag edible astang humuta o katong makarelate niya na kay katurag yung mga maglutog itlog nga dili ganahan o edible no nasa mga bukid-bukid. Anyway, kabagdag-gabagadas. Padayin ta sa ito ang pag-tunol sa mga balitag impormasyon. Balita, gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur, kabagdag-gabagadas. Adunay usa ka magtutudlo ang nadakpan. Human kini nga nagkupot o ihalas nga armas. Sa man itawag tag-ihalas. Katubang armas nga walay lisensya kabagdag-gabagadas. Muna ihalas ha? Unigingon nga aron nga dili madakpan na o kinahanglan kabagdig kabalkadas nga unsaman na kinahanglan nga maglukat mo o license to own the kabagdig kabalkadas, di ba? Kinahanglan nga doon na mo'y lisensya isip pagpamatood nga legal mo nga nagkupot og armas sa dili kaya pagkangalan nga doon ay kaya nga mupalit og armas palit na lang po pero walay lisensya. Ang resulta, o dakpan hinuon, di ba? Matod pala gistong kasandaluhan ang pagkupot og armas o sa kini kasinyalis nga doon nagikay plano nga mubuhat og krimen na natong sayran. Ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuaga. Matod pa magtutudlo. Dakpan na gumika sa pagkupot og armas ni Puego sa lungsod sa Pitogo. Atong sayran ang kinatibukang detalye sa nasangpit ng balita.
5: Live.

0: Balhog sa presuhan ang usa ka 50 anyos nga magtutudlo gikan siya di mataling tuon sa paglapas Republic Act 10591 kon illegal possession of firearm human makuha anog walay lisensya ang kalibre 45 nga pistola niadtong Hunyo 4, 2026 sa gabi sa lungsod sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Sumala sa kapulisan, miresponde ang mga operatiba sa Pitugo Municipal Police Station ngadto sa Purok Banana barangay poblasyon human makadawat og reporta gikan sa usa ka concerned citizen mahitungo sa usa ka self-inflicted accident. Pag-abot sa lugar, ilang nagitaan ng suspensadong adunay gagmayng sama ug bunog, samtang nagkupot sa maong pusil. Napakyas kini sa pagpakita og balidong lisensya o permita sa pagpanag-iya sa armasa. Nasutang ang pusil, adunay duha ka buhing bala. Gidalaon ang suspensado sa Rural Health Unit alang sa medical examination sa wala pa ibalhin sa Pitugo MPS alang sa ustong disposisyon. Samtang gihikay na sa kapulisan ang dukmang kaso nga ipasaka batok sa suspensado. Bagting 98 Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting 106.0
1: Radio Bagting. Alas 5:54 atong oras sa kabagdag kabalgadas. Sa mga lagi na ba? No? Mauna'y giingon nga di yun magpasagad kabagdag kabalgadas. Mas mayo nga di nilang siguro magkupot og armas kung ugaling o amoy plano nga maglukat o lisensya. Ano sa ay, mo yung mag-urban nga, tuo man ta, no? For depensa raman yung atuwa, nga pagkahuman na sa lintungan na iba, doon na dito'y daotan nga plano kabagtig kabalkadas, no? Mabutang hinoon sa peligro ang imuhang kininga kaugalingon na. Alas 5:54 na itong oras sa dripag ihapon sa tuwang pagpanagumaan. O alang na ito nga mga estudyante nga may mga ginikanan nga nagpaminaw karon nga doon ay mga estudyante bitaw. Alang sa nga nagpangidaron o 3 years old na pataas. Kining 3 years old mo ni ang mga estudyante alang sa nursery. Diba? Dinayha dadayon mag-kinder 1, mag-kinder 2, dinayha mag-elementary days kabagtig kabalgadas. So, nagpahibalo karon ang CMA Pagarian Educational Center Incorporated nga padayon paghapon ang ilang pagpandawat o enrollees alang na itong mga gustong paeskwilahon ilang mga anak o pribadong eskwilahan aron nga mahatagan o dekalidad nga edukasyon, mamold ba o sakto ang bata, no? Isip mahulma o sakto. So, ang ilang enrollment fee kay 2,000 pesos ang pagsugod sa klase, posible nga karong pizza 8 Lunes. Small class of size of 25 aron nga matutukan gayud ang bata kabagtig kabalkadas. Kay kung daghan magugayo ang matawag taog kuan kining estudyante ang usa ka magtutudlo, dili gid nini maakatar ang tanan, di ba? Sumay ni kay 25 ra kabuk sulod sa classroom. Ug wala mo yang kabalak-an tungod kay ang classroom fully air conditioned. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa phone number nga 0951-835-7196. Mga na nga CMA, Pagadian Educational Center Incorporated. Dahilan na ito mag-inikanan nga doon ay mga 3 years old. No, ang alang sa nursery, panguna sa grades 1 to 10 na. Or grades 1 to 6 rather. O, ito na pa-eskula ha. Sa pagpadayon sa mga balita, kabagdig kabalgada sa tong sayran, ang doon na sa nadakpan, no? Sa gipahigayon nga drug bypass operation sa lungsod sa Mulave. Ang report pinagi ni Bagding 27 Daryl Ayaay. BBC Live
2: Report. Nadakpan ang usa ka 18 anyos nga bagong gilang street level individual sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa mga personay sa Mulave MPS. Inabangan sa PDEA 9 alas 10:29 sa gabi niadtong Hunyo 4, 2026 sa Purok Dalia, Barangay Maluloyon, Mulabi, Zamboanga del Sur. Ang maong operasyon miresulta sa pagkakumpiska sa napulo ka gagmay nga pakete nga gidudahang shabu, kwarta nga gigamit isip bypass money ug uban pang drugs para pernalia. Ang suspect gibalhog na karon sa Mulabi MPS alas sa hustong disposisyon samtang ang nakumpiskang gidudahang illegal nga droga gisubmiter sa Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Wala ka bagdi ka Balkadas, undang na lagi mo anahang trabaho ako eh. Kaya mo gusto ng mga dakpan. Sharon, yaga po mo magmatagam, di ba? Katong mga nagpayuhot paghihapon karong illegal drugs or nagamit, Sharon, di mo matagam, no? Or else, nagpaabot gin mo kanos amo madakpan kabagtig ka Balkadas, di ba? Ang uban, kaya nagpaabot kung kanos ang madakpan, na managingon, nga ayaw ninyo sulay ang gobyerno, kaya ang gobyerno ba, ilahag yung sundo ng ilang mandato, ang pagdakop sa mga individual sa higayon nga malambigit sa mga krimen, di ba? Sumuna nga ninyo paabuta nga madakpan mo kay basin unya og magmahay hinoon mo magpailakilak dayon mo. Mura na nimo og kining iring nga gibidli. Anyway, kabagdi ka Balkada sa tuddi bayag maing buntag ato mga listeners karong buntaga no diri sa pagpanaguban sa kanunay daghan king salamat sa iyong pagpaminaw sa muka daw sa iring gibidli. Oy, tinuod baya. Ay bitaw madakpan sa bypass to. Oh? Pailakilak dayon murag iring gibidli. Sa panahon nga wala nadak, wala panadakpan, aw pagkang palduha, di ba? Lipay kayo kay nakasapi pastilan. Hoy, good morning dai ni Welvin Payapa dia sa may Ahmed Pita, Barangay Sunop Dumingag, Zamboanga del Sur. Aljo na mukatkat maing buntag sa Dres Pagadian. Jose de los Reyes Okaya, good morning sa Sinakaban Misamis Occidental. Dondon Tormes, good morning sir sa may Kamalig Dumalina Zamboanga del Sur. Good morning po, Dani Nori Amorganda. Salamat kayo. Diyas sa Mayla Victoria Aurora, Zamboanga del Sur. Kisa pa may lain, Rosalie Daliripin, sa Mulom Lapuyan. Baltazar Minyosa, sa May Malaysia. Good morning. Imblar Analin, Impalmado Tatsky, Oga si Vanex Abamunga. Good morning. Sa tanan nga nagpaminaw sa tuwang tulumanon, may buntag. Bueno, kabagdi ka Balkadas. Balik tao niyang taod-taod, dahilan sa dugang pang detalye sa mga balita. Good morning ni Hams Dakula po dahil daw. Matod pa niya, shoutout po kay Takulay at kay Nurudin. Kasanor, watching from Sultan Naga de Mapuro. Good morning. Resulta kabagdig kabalkada sa 9 PM di ay 907. No? 907 ang resulta sa 9 PM draw. Salamat sa pagpaminaw. Pabuta ang atuang pagbalik. Diri paghihapos tulaman nun ang lanog sa bagtingan. On top, alas 6 sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
6: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ano
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation. Stasyon DXBZ AM 756 kHz. Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz. Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagdik sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Baligtas sa pagpanaguban, kabagdag kabalkada sa ang Lanog sa Bagtingan, aning sabihan paghihapon sa 106.3 ang Bell FM. Pag-ingon man sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang buntag pa di ayosab ni Hanilab Mangilin, aha mga taga-asa mangka, taga-Pantad San Pablo, good morning. Sa tanan taga-Pantad San Pablo, Zamboanga del Sur, gumayong buntag sa tanan. Ingon man, sa mapay pagmata karong buntaga, good morning sa inyo ha. Hinaot pang sa kanunay, mag-amping mo ha, dili mag-pasagad sa kaugalingon. Sa mga nangapi, may pagpangapi, no? Karong mga orasa. Ang ato ang tuluman nun, kabagdag-gabalgada sa kanunay, nabagad usab kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya itong gusto ng mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, ang mga kababayan na ito dihang nga nagpagidaron, og 23 nga ito na sa quarantine, i-4 anyos. Pwede kayo kayo nga mga apply no, or mo apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, Kabagting o Kabalgadas. Sila nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa mga nasod, sama na lamang sa United Arab Emirates, kung Dubai, Saudi Arabia, Kuwait o sa Qatar. Wala mo yung kabalakan kaya nagtanyag sila o libre ng kapuyan, libre ng pagkaon, libre ng akomodisyon. Og lakip na usab, libre nga paghug passport o medical clearance or certificate. Muna nga adto na, kabagtig kabalkada sa GPM 88, pakikitay lamang usab si Miss Jacqueline Cabahog. O diba ka, kontak ka ang ilang cellphone number, kabagtig kabalkada nga ang ilang cellphone number kay 09273621908. Or diba ka sa 0962-211-6023. Mao ka na kabagtig kabalkadas ang GPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Alas 6:09 na itong oras sa pagpadayon sa mga balita ga impormasyon. Atong siren kabagtig kabalkadas ang balita usab nga nagkanayon gikan sa BBC News Center nga mga balita ga impormasyon. Security and Exchange Commission nagpasidaan sa publiko batok sa dili authorized nga online lending platforms. Ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumak Mall.
2: BBC Live Report.
3: Subling nagpasidaan sa publiko ang Securities and Exchange Commission, SEC, batok sa walay pagtugot na paggamit sa ngalan ng mga detalye sa registration ng mga credentials sa regulasyon sa Supreme Money Lending Corporation. Nagkanayon ang Supreme Money Lending Corporation ng online lending platform ng Supreme Money Cash Loans App. Walay pinabutan silang kumpanya o mga nitumaw nga ingon-iingin ng mga website. gipahibalo sa kumpanya ang komisyon, wala kini kalambigitan o wala usab kini nagapadayag o wala nagaparantiya o wala nagtugot sa operasyon ni ini mga digital platform. Gitambaga ng publiko na mag-amping sa pag-atubang sa mga o pag-sulod sa mga online lending application o website. Kanunay nga susihon kung ang usa ka financing o lending company na rehistro ba sa FEC sa dili pa kini makig-transaksyon. Likay ang pag-click sa mga kadudahan ng mga link o pag-download sa mga aplikasyon gikan sa wala mapamatud-i ng mga tinubdan o pagpaambit baka sa personal nga impormasyon, mga detalye sa banko o mga password o mga OTP sa wala maili ng mga entirada. Na pag-amping sa mga online lender na mga yung advance fees, deposito o uban pang bayad sa dili pa mo release sa loans. Hindi nga mapamaagi aron makalikay ngadto sa mga bugos ng mga lending nga naa sa online. Bagting 16, Vanessa Cagas tumakon sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting. Mogenay nga ato ang timan-an sa kanunay kabagdig kabalkadas, no, dili in town magpasagad og kinibitaw unsay makita nato diha sa online na samot na ni nga mga lending companies kabagdig kabalkadas or lending platforms, no, nga na diri sa online naghitak ka. Mayon dayon og SEC registered, di ba? Dunay uban nga mga lending app kabag tigibalkadas nga nangutang ka sa paghuman kung di ka kabayad kay akatong kisa to imuhang mga contacts kay pantawagan. Oh, matingala mo usahay, di ba? Natay kaila kabag tigibalkadas nga natingala siya kay nganong naabot sa lain ang akuan na nakakuha og number sa iyahang mga circle of friends ang usa ka lending firm kabag tigibalkadas, no? Nga unta sa matud pa sa gipangayo kung ugaling mangutang ka online, tulo lamang ka kining number ang gipangayo nga imuhang kaila kung baga nahimong kumiker. Pero ang resulta kabagtig kabalkadas kay dunay lending companies na sa online nga halos tanan nga imong contacts kay makuha nila o pang tawagan kabagtig kabalkadas kay lagi wadaw ka kabayad sa utang pastilan. Una gimog tuo-tuo dayon ano mo mabiktima ning dagko kayo nga mga interes. Ay, kamura po'y makaluluoy at the end of the day. Anyway, kabag ni Gabalkadas, dugang pa sa mga balitag impormasyon, dalita usab sa nagganayon nga ang DepEd 9 na magpatuman og tulog kadagkong reforma sa edukasyon alang sa school year 2026 to 2027. Report, pinagin ni Bagding 28.

0: Sige, nasayop day ko. Kadali, nalipat ko. Sige, atong balikan kabagdig kabalkadas. Sige, atong balikan ang report. Tama man, DepEd. Ikaw mo'y nalipat. Sige, kabagdig kabalkadas. Atong balikan, nalipat. At tumalikan si Bagting 28 Kimberly Namuag. Mahitungod sa DepEd 9 nga nga dunay kuan na dakong kausaban sa ilahang reformas edukasyon ba kay 3 term naman good ang implementasyon karon sa kining pagtudlos mga tinun-an no or sa ilahang instead nga katong upat ka exam. Oh, gi-shortened na kabagdig kabalkadas, gihimo na lang ni siyang 3 term, no? So, ato ang paminahon ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
1: Report. Gipaibalo sa Department of Education kung DepEd 9 ang pagpatuman sa tulo kadagkong reforma alang sa school year 2026-2027. Lakip ang 3-term school calendar, strengthen senior high school program ug ang gibag-ong grading system. Sumala sa DepEd 9 tumong sa maong mga reforma ang pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa mas responsive ug learner-centered nga sistema aron mas maandam ang mga estudyante alang sa ilang umaabot nga edukasyon ug karera. Gilauman ang pinaagi sa mga kausaban na mas mapalambo ang gahimtang sa pagkat-on o mapalig-on ang kaandam sa mga kabatanunan sa nagkalain-laing oportunidad sa umaabot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106 points.

0: Dayon na diri na kabag tigbulkadas ang full blast sa ilaha nga pagatudlo. Gikan matudpa sa June 15 to September 1. Kining first term mo na matudpa kabag tigbulkadas ni Sir Piñales. Dili pwede tandugon ang mga magtutudlo, no? Walay mahitabo ang seminar, walay mahitabo ang mga school activities. Nining one term or kining term 1 kabag tigbulkadas kining gitawag og ilahang green, no? Then pagahuman ang ikaduha nga term kabag tigbulkadas kay September 16 to December 4. Dayon ang three term nila kay dito na kabag tigbulkadas, no, sa January 4 to March 31 kay bakasyon na sila nang December 5 December 18. Oh, December 18 kabag tigbulkadas ang ilahang end of kining second term, no, katong bakasyon sa Pasko. Oh, mo ni siya. Dahil pagkahuman sa mabalik ang eskwela or klase pagka January 4 kabag tigbulkadas. So mao na siya, no? Ang matawag ta og mao ni kabaguhan sa school calendar karon sa mga tinun-an. So atong tanawon kun masunod ba gini sa Departamento sa Edukasyon nga gikan matutpa sa buwan sa Hunyo ngadto na Setyembre, dili pwede nga tandugon ang mga or tandugon ang mga magtutudlo sa ilahang pagklase. Wala matutpay mahitabo nga kining gitawag nga kining seminars og lakip na usab walay mahitabo nga school activities kabag tigbulkadas. Kaya ang school activities posible nga didto kini ipahigayon sa nana sa Setyembre man, no? Setyembre ang sagad nga dunay mga sub-sub nga mga school activities kining school activities sa mga padula, di ba? Entrams, ano pa ba entrams gapon karon? O mo ni sa diri kabag tigbulkadas sa alas sa 6:19 natong oras sa diri paghapon sa tuang pag panaguban. Samtang ang kung kaniadto bitaw kay 4 trucks ang kuan kining katong Sakito 12 karon kabag tigbulkadas kay unamubo na, no? Duha na lang ka trucks ang gi-offer sa DepEd. Kaniadto kaduna may academic nga gilangkuban sa ABM, STEM, UMS og GAS, dinapay sports og arts and design. Diba? Lakip na ang technical vocational livelihood. So, upat ni Katraks kabag tigbulkadas. Karon nga school year 2026 to 2027, ang nahitabo, duha na lang Katraks kabag tigbulkadas. Kining academic, sports, og art of and art and design, giusa ni siya dito sa academic na gyud. Dayon, kining technical vocational livelihood, mauni ang gitawag usab karon og technical professional or tech pro kabag tigbulkadas, no? So ang kining kabag-uhan matud pa ni Sir Piñales, no, nga ang gibuhat karon sa DepEd kabag tigbulkadas unsa man inig mag end of school year na, dili na matud pa pareha kaniadtong daghan kayo og mahimong honor, no? Daghan kayo og musaka sa stage kabag tigbulkadas kay aron nga makalagi na honor sa school year 2026 to 2027. Ma-honor ang usa ka estudyante kung adunay general average nga 95%. Mao na nay ilahang kining basihan. Pag di ka kabot og 95, dili na ka ma-honor. Alas sa 6:21 natong oras, samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon nato ang sayran paghihapon. Balita nga nagkanayon na kabagting og kabulgadas. Matod pa, kumalarang mayor ni Curtis Evicet sa CHED chairperson pagpalapad sa edukasyon alas sa kabataan gipresentar ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
2: Personal nga mibisita si Mayor Will Balong Jim Molina kang Dr. Shirley Castañeda Agrupis, chairperson sa Commission on Higher Education Conchid, aron ipresentar o ipaabot ang mga panginahanglanon sa lungsod sa Kumalarang kabayan sa edukasyon o sa pagpalapad sa mga oportunidad para sa kabataan-unang kumsuryan. Gipasalamatan ni Mayor Balong ang mainiton nga

0: paggawat o positibong tuwag sa chairperson diin mipadayag sa iyang suporta sa mga programa sa lokal nga panggamhanan nga nagtumong sa paghatag og mas daghang oportunidad para sa libre di kalidad og accessible nga edukasyon para sa mga estudyante sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Silumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting. 106.7
1: Radyo Bagting. Alas 6.22 na itong oras. So, pwede Jean, sunod kay Mangkwano. Basin pwede mapakusga na ito na yung tingog ha. Kay magulang ragin na ito siya sa hunghong ang mong tingog. Inig mag-on air sa Radyo Jean. Marag madid air ang atuang kuan, ang atuang station, no? Kung pakusgan, pabulyuman o kusog, sumukusog yung tingog, pero kung normal lang, di good. Sa magpadayo sa mga balita, impormasyon, kabagdig, kabalgada, sa daripag hapon, suntol naman noon ang lanog sa bagtingan, na matod pa sa balita ng school base sa immunization, gipangandaman na orientation, gipahigayon sa pagadian kagahapon, ng kumpletong detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirasan. BBC Live
2: Report. Nangandam na ang Pagadian City alang sa umaabot nga school-based immunization kon SBI program. Human malampos yung gipahigayon kagahapong adlawa, Hunyo 5, 2026 ang orientation alang sa mga magtutudlo sa tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan dito sa Guillermo Hotel, Pagadian City. Ang mga programa nagtumong sa pagpanalipod sa mga estudyante, ilabi na sa grade 1 o grade 7, batok sa mga sakit sama sa measles, rubella, tetanus o diphtheria, pinaagi sa paghatag sa gikinahanglan ang booster doses sa bakuna. Usa kini kahiniusang paningkamot sa Department of Health kon DOH, Department of Education kon DepEd ug sa lokal nga kagamhanan sa Pagadian City, ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico aron masiguro ang luwas, organisado ug malampusong implementasyon sa programa alang sa kayuhan sa mga kabataan. Bagding 29, Cheryl Onyut Lirasan sa BLFM o Radio Bagding. Radio Bagding.
1: So mo ito, kabagdag kabalgadas, no? Ang kabahin usab ng programa sa Department of Health isip pagpaganda musab, no? Pagprotektar sa tuwang mga kabataan na aron na kini nga dili mataptan og sakit kabagdig kabalkadas, labing mahinungdanon na nga ang inyuhang mga kabataan is inyuha gayong pabakunahan. May buntag di ay ni Franklin Magog di sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Good morning. Kumusta ang taga Ipil karon? Good morning. Si Juan matot pa siya, si Lily. O, di sa Ipil. Good morning. Jocelyn Bargayo sa may Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Jimmy Tizon sa may Binuay di Mataling og sa tanan no nga nagpaminaw karong buntaga, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Ang aton tulumanon kabagdig kabalgada sa usab, inabagan kana sa Eliana Bibio College, the builder of future leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagarian. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitibitad og Baels. Wala nay rason aron dili ka makatunga sa mga pag dili ka makatunga or dili ka makapadayon sa mga pag-eskwela. Kaya pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi. Mo kuna ang Eliana Bibio College. Mudawa to sab sila mga senior high students. Wala kay papagawiran nga enrollment fee o wala sa tuition fee. Bueno, kabag di kabalganas, muna tayo yung oras sa pagpadayon pa sa programang Lanog sa Bagtingan. Hangto na lamang sa sunod Sabado pohon, dari paghapon sa tuwang sibiyaan sa Radyo Bagting sa Bell FM. Sa ngalan sa mga Bagting reporters, ako si Bagting 17 Flores of FEMA, maing buntag ganin yung tanan. Alas 6:26 na sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, walo ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero subukan ko. Maraming ako akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Doon mang maubos ko. Pag nabuli ako ulit. Takli na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang bo, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
14: The strongest.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ang atong oras, alas 6:36 sa buntag. Mayong buntag mga higala, igsoon. Welcome, welcome sa atong programa, ang Mahigalaon News Update. Hatod kaninyo sa Public Information Office sa 1st Civil Military Mahigalaon Battalion, Seymour, PA, nga nahimutang sulod sa Kuta Dao, Barangay Dao, Pagadian City. Mayong buntag sa atong mga kaigsuunan diha, mga mag-uuma o mangingisda, mga magpatitigayon, mga negosyante, o ato mga normal nga lumilihok sa ato ang kuano, komunidad. Hilabi na ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga magtutudlo o mga estudyante pohon karong Lunes, magsugod na ang klase sa school year 2026 o 2027. Usab mga higala igsuon, di nato kalimtan no, i-greet ang mga tao nga nagpaluyo ni ining atong programa. Samo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Sir, good morning diya kanimo kauban sa imuhang banay. Samo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Cariaso. Samo ang Acting Operations Officer at the same time SIOPS Officer and Headquarters Commandant Major Gilbert Osores. Samo ang Logistic Officer and Civil Affairs Officer First Lieutenant Maria Rianel Jane Ilombaring. Ma'am, sir, good morning kaninyo tanan diha no. Samo usab nga newly promoted from the rank of Technical Sergeant to Master Sergeant ang amo ang Battalion Sergeant Major at Master Sergeant Samuel Pujutan. Inubanan po sa kauban niya na promote si Master Sergeant Marius Wasula ang amo ang First Sergeant. O ang First Sergeant sa Third Company, si Master Sergeant Kalunsag. Good morning kayo ninyo, Sir No. Congratulations sa inyong promotion. Usab na to, kalimtan no, ang uban pang wana promote na itong kauban, gikan sa technical, from Staff Sergeant to Technical Sergeant, si Master Sapio. Master, good morning ni mo diha. Congrats. Dayon from Sergeant to Staff Sergeant si Master Martisano, no? Then usab aside ana mga higala igsuon, na usab kita pay kuan gikan sa rangkong from the rank of PFC to Corporal si Corporal Ramiliano o si Corporal Paharilyaga. O congrats kayo ninyo diha mga ma'am sir sa inyohang well-deserved promotion. Ato lang ikakuana no, atong ikistorya kay mitaas man ang ato ang rangko. Aw, dugang na po na siya sa kining, aside sa dugang ug sweldo, dugang na po na siya nga responsibility nga equivalent sa ato ang rank. Hinaot mga ma'am sir no, nga inyohang pag ampingan ang inyohang hard-earned nga promotion ug magserbisyo kita sa atong hanay hangtod sa panahon nga kita mo retire. Usab mga igala igsuon, dili nato kalimtan ang mga kawani ug nagdumala ning istasyon sa Radyo Bagting sa pagpangulo sa ilahang operations manager si Ma'am Van. Good morning kayo kaninyo diha tanan mga ma'am sir no. Mga igala igsuon, sa way paglipod-lipod ning atong programa, ang atong oras alas 6:38 na gyud sa sayong kabuntago no. So mga higala, igsuon ang ato ang dakong pagpasalamat sa Department of Education, hilabi na in behalf sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi sa Department of Education isip pag-invite sa MUA sa mga nagkadaiyang kalihukan at tol sa Long Week Brigada Eskwela 2026 sugod sa pag-kick off at the same time padulong sa closing ni ini, no? Ang uban wala pa man gyud ya closing, no? Kininga padayon paghihapon bisag sabadong dako. So, mahigay like soon, ubay-ubay og pipila ka mga tulunghaan din hisulod sa ato ang syudad og sa mga kasikbit niya mga munisipalidad sa ato diri sa Zamboanga del Sur og sa amo ang mga kumpanya nga naa sa nagkalain-laing mga probinsya nga kundis ami partisipar ang 1st Civil Military Operations Megalaon Battalion pinaagi sa banner sa Army Cares. Sa mga maestra, no, salamat kayo sa inyohang maayong pakigabi-abi sa mo ang mga tropa, dili lang kay sa amo, sa uban pang kauban namo nga mga military uniform personnel units o kauban pang mga stakeholders. Grabe yun, no, bayanihan yun, no. Nagkasamad-samad pang uban kay tungod kaning sa brigada eskwela, pero sige lang kay part man na sa mo ang public service aside sa pagdepensaan na mo ang soberanya o ang mga katawhan, part po na siya sa mo ang kuan trabaho nga murender mi o mga public service hilabi na inana sa mga national nga activities kay nationwide man na siya. So mga bata, Lunes na gyud ang ting klasipon, hinaot andam na mo, no, sa first day of school. Kay kung sila pa basta first day of school, daghan gyud na siyang kwan, ha? Payo ba especially kaning mga mo-school lang ang mga kabatanunan or mga bata musulod og daycare o kinder na maghilak yun na inighatod sa eskwelahan kay di magpabiya, pero by as time passes by makakita na kung amigo dito mas muhilak pa nung nagpaulion. Aside po na mga higala, igsoon, no? Atol sa Brigada Eskwela, ang 1st CMO Battalion, aside sa nag-provide og manpower para sa pag-prepare sa mga classroom og school og school grounds, pinaagi sa pagpanglimpyo og pagpamintal, ang 1st CMO Battalion usab nag-provide atong panahon sa Brigada, hilipin na dito sa combo na combo elementary school, nag-provide po dito og libre nga haircut. Dayon aside po dana mga igalaigsoon sa nagkalain-lain pong ubang eskwelahan, kung this ilang gibuhat ang ilahang kick-off or opening silang brigada, ni tabang or ni assist po ang ato ang unit sa pagpang-apod-apod sa mga school supplies ngadto sa mga stakeholders nga mga ginikanan o estudyante o mga maestra. So daghan kayong salamat hilabi na sa mga sponsors nga open-heartedly gyud sila nga mihatag sa ilahang suporta. Hilabi na kay kana nga inyong suporta, dako kay nagkatabang sa ato ang mga estudyante sa pag-abot sa umaabot nga pag-abre sa klase, no. Hilabi na katong mga sa by term ani kung sila pa uyamot or mga less fortunate nga mga estudyante nga nakadawat sa inyuhang tabang, no? Ang atong oras mga higala, igsoon, alas 6:42 na sa buntag. Diyan mga higala, igsoon, sa dili pa makuha, no? Hapit na gyud ang ato aside sa Brigada Eskwela, no? Pag-abot sa panahon, hapit na gyud ang June 12. Oh, unsa man ang June 12? Independence Day. Independence Day or araw sa ato ang sa araw ng kalayaan. So mga higala igsoon, kay hapit naman ang araw ng kalayaan. Wala man sa ingon nga gi-require ang matag kaigsoon nato sa pagbutang niini. Pero mga higala igsoon, og aduna kamoy gamay-gamayng budget, barato ra man guro na may mga flaglet sa Philippine flags or flaglet, itong gagmay nga flag nga pwede nato isang it sa matag pultahan or gawa sa pultahan sa itong panimalay or sa ato ang mga gate sa ato ang tagsa-tagsa katugkaran. Kaya kana mga igsoon, agi na kana nga mga lakang, agi na isip paghandom sa ato ang kalayaan or freedom nga na tamasa after sa pila katuig nga colonization sa mga foreign powers. Sa wala pa kabalo, no? No, kabalo, pero just a refresher lang. Kaning araw ng kalayaan nato or Independence Day karong June 12. Kung wala mo kabalo, sa 333 or 333 years, gisakop ta sa nasod nga Espanya, no? Diyan gisundan sa kapin sa 20 kapin katuig, kung kulang, or dool 40 katuig sa nasod sa Amerika, then kapin sa 3 katuig sa nasod nga Japan. Kato siya nga period, mga higala, igsuon mo, to siya age of colonism or kolonyalismo, imperialismo sa panahon sa early 16th century up to early 20th century. Kung wala akong masayop, no? Nasa gamay lang na siyang history, mga higala, igsuon. Dayon na kuha nato ang atong independence panahon, full independence gyud gikan sa foreign power atol sa panahon paghuman sa World War II atong 1946. Dayon mga higala igsuon, ubay-ubay gyud nya mga dugo ug kinabuhi ang nahimong sakripisyo sa maong hataas nga mga tuig sa ato ang mga bayani nga ug ato ang kwintahon di gyud mabayran og bisag pila pa na kadako nga salapi. So kana mga higala igsuon, pag celebrate nato sa Independence Day, ato ag yung i-buy the heart, o ato ang ikwan ba, ato ang huna-hunaon pag-ayo nga kani ato ang natamasa ron nga mga unsa ta karon, unsay freedom na ata karon, gibayaran ni sa dugo og kinabuhi sa ato ang mga bayani. Mao na mga higala igsuon, isip paghatag og respeto sa mga bayani nga naghatag sa ilang kinabuhi para sa ato ang kagawasan. Katulang, magbutang ta og mga flag, Philippine flag or flaglets sa ato ang tagsa-tagsa katugkaran, mga opisina og mga establishmento nato. Isip paghandom sa Philippine Independence Day nga mahitabo karong Pizza 12. Mga kalaigso, ng atong oras, alas 6:47 na sa bunta. Sa laing bahin, mga higala igsuon, no? Karong panahuna ni sugod na gyud ang ting-ulan. Nahuman na ang ting-init. Dayon, atul pod sa pagbalik sa ting-ulan, nibalik na pod ang ting-kase. So, mga higala igsuon, ang atong mga anak, hilabi na ang mga estudyante, duol gayud kana sila sa sakit nga obsitoy. Obo sipon hotoy. So mga higala igsuon, no, para dili magsakit ang atong mga anak or bisag kita sa ato ang kagalingon, always be reminded nga kinahanglan ta mukaon sa pagkaon nga mga healthy. Aside pud ana mga higala igsuon sa pagkaon nga sa pagkaon sa mga healthy nga pagkaon, muinom usab kita og vitamins. Daghan kayong mapalit niya mga vitamins nga affordable ra kayo sa kada parmasya karon, mga igala igsuon. Dili na to hikawan ang ato ang lawas. Aside pud ana mga igala igsuon, di ta magpalabig stress sa trabaho. Kay kanang trabaho naara na pirmi, pero ang stress makamatay na, no? So take time to take a nap or rest. Dili naman na ingon niya bago ng 7 to 8 hours ang tulog, pero lisod na na. Hilabi na sa panahon ron, pero at least take time ang magpahulay kay haron ang imuhang ang mga cells sa imuhang lawas ma-regenerate og mo-recharge og ma-uptake na pugkay inig mata nimo. Aside buda na mga igalay igsuon, dili usab nato kalimtan niya panalipdan ang matag usa kanato sa hilabi na pagdulo pag-abot na sa ting ulan, no? Pag-abot na sa ting ulan, magsuot jud kita og mga kapote. Aside sa mga kapote, magsuot usab kita og kini magdala usab kita og payong, suot naman ng payong. So mo na, no? So kana siya mga higalaigson, that is a small gesture of shielding ourselves sa mga sakit, no? Then sa katong naay mga hayupan po diha, dili lang kay nato pasagdaag lansad na ang ato ang mga hayop diha nga pataka lang na og kining lakaw-lakaw diha kay as mura ra po na siya og mga kuano nga galay sa uno tawo, no, nga kung ma-expose sila sa ulan, init og dali kana bitong pakalit nga pag-change sa klima og sa panahon, magsakit po na sila. Hilabi na karong panahon na mao gyud pinakadili gyud yanahan sa kuang mga uyuan sa una og mga kaila. Kaningting ulan kay hilabi na katong sugarol og manok, naay mga manukan. Sus, ang sakit gyud nya dungoy, no? So mao na siya nga igalay like, so on. Ato apong panalipdan ang atong mga binuhing mga hayupan, hilabi na ato agid silang gina-check pirmi kung unsa ilang kahimtang. Kung makakita ta nga medyo ni-action na sila og luya, ato adayon silang patumaron og tambal. Then aside wala na mga igalay soon, regular nga paghatag sa ilaha og mga vitamins, no? Kay kana mga igalay soon, usas na sa nag-culminate nga maghatag sa ilaha og kining kabaskog sa panglawas sa atwang mga hayupan. Aside na mga igalay soon, para malas malikay yun atong mga hayupan, daghang mga pagkaon diha sa atoang palibot, mga natural nga pagkaon nga usab makapaligon sa ilahang mga immune system. Hilabi na ka ng mga dahon-dahon diha, like mga madre de agua, unsa pa na nga mga forage nga mga pagkaon nga pwedeng ipakaon sa atoang mga hayupan. Okay kayo na siyang mga igsuon, no? So, aside na mga igala igsuon, no? So far sa ating ulan na gyud, ubay-ubay na po natong mga mag-uuma ang nagtanom or nagpugas na ron, no? Sa itong mga mag-uuma, nagpasalamat kita, hilabi na ako, nagpumapo po gamay dito sa ako ang lote dito sa bukid. Nagpasalamat kita kay sa hataas nga panahon nga gainit, giulan na gyud ang ato ang mga kamaisan o ato ang mga utanan o mga gulayan dito, no? Pag-abot sa panahon, aw, makaharvest na gyud ta, no? Katong ato pang konsumo raman to nga galay so ano pang anagon lang god, no? So ang atong oras alas 6:51 na sa buntag, day ato ang i-greet, no, ang usa sa atong mga viewers diri karon nga si Uncle Siano. Uncle Siano, salamat sa imong pag watch, no, sa ato ang live karon. Hinaot nga dili ka masumhan, sir. So, asa na ana, no? Sa katong atong kaubanan diha na sakuta dao nga nag tan-aw sa ato ang live din ha sa ato ang sa Facebook page sa Radyo Bagting. Good morning kayo. Maayong pag subaybay kaninyo mga ma'am, sir. So mga higalig soon, sa lain pang hisgutanan nato karong buntaga, kung inyong nakita, grabe na gyud ka ang mga panghitabo sa ato ang palibot. Hilabi na sa kuan pagpamulitika, no? Pero naay nangutana na ako atong miaging adlaw, unsa daw stand sa mga sundalo about ana? Aw, simple ra gyud ako ang ikatubag atong nangutana dito, atong nagbantay ko dito sa post sa kampo sa RCDJ. The Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines is an apolitical institution. Sa manang apolitical, wala may gidapigan niya mga politiko or wala may kuanan gidapigan nga mga partido sa politika or unsa ba. Ang amo ang main nga task is to pagpanalipod sa ato ang nasudnon nga soberanya, pagpanalipod sa matag katungod sa mga katungod o kinabuhi sa mga katawhan, ug hilabi na ang pagpanalipod sa konstitusyon o balaod sa ato ang nasod. Maoragin na siya mga higala igsoon. So kung inyo ming pangayuan og standing, yun may mag-apil-apil. Pero og inyo ming pangutan-on, unsa may stand ninyo aning mga kuan, mga about aning mga tao sa kaning party list, nga involved pa sila sa katong kuan sa flood control, yun sila pa'y kusog nga nang recruit sa mga kabatanunan para mo apil sa NPA grupo, aw ka na, murag mo makialam yan na. Kay kanang mga tawhan na mga higala igsuon, labi na katang Gabriela, ACT Teachers Party List, Kabataan Party List, katong unsa pa ng mga makabayan block nga mga party list, sus in tawo nakadawa kung sila pa katong nakakita mangyud mo sa katong Senate hearing, nakadawat ng mga tawhan na ilang mga tagsa-tagsa ka representative ug mga maleta. Pero aham kabalo mo aha padulong ang mga maleta mga kwarta nga gikurap. Dito na padulong gi-support sa mga NPA. Mao na mga higala igsuon pag abot sa panahon eleksyon na pud sunod di na nato na padaugon. Kay supposed to be kana sila dapat wala gid unta na sila ay kwaon ng mga makabayan black nga mga party list ang tango na di as kongreso ba kay sila may nagdagdag og support hatag anang mga kontra sa atong gobyerno. Imbi supposed to be katong mga kwarta ha, ihatag unta to, idagdag lang unta to sa mga infrastructure ug uban pang panginahanglan ng basic services sa ato ang nasod, na butang na lang noon dito sa ipanghatag isuporta dito sa mga commander o mga kadre sa mga NPA nga naglakaw-lakaw sa bukid, nga kung disa daghan ug ubay-ubay nga mga kabatanunan ang ilang napamembro niya pag-abot sa panahon ng corn beef. Mauna mga higala igsuon no, nga akong gihangyo nga dili man gyud nato hawid ang unsay kagustuhan sa usa ka Pilipino, hilabi na butante nga Pilipino. Pero og inyong huna-hunaon, mas maayo nga kana silang matawhana pag-abot sa sunod nga pinili ay dili na nato ibalik sila sa pwesto kanang grupuha. Kay daghan nagyug kaayong mga kinabuhi og mga kaugmaon ang nakalas tungod ana nila. Onya sila nagpaharay-haray ra diya sa kongreso adto sa mga 5-star hotel, 5-star restaurant, travel diri, travel dito. Bisag asa na naabot nya ang kwarta nga gigamit, kinawat pa. Yun, lami kislag pagkaon. Onya ang ilang mga sakop na dito sa bukid nagsigdagan-dagan dito kay galikay sa mga tropa kay hadlok ma-encounter. So ang atong oras, alasay 57 na sa buntag, no? Nasuko ka, sir. Hapit na. Niulbo akong kas paghahapo ato ni Aging Adlaw. Pagkadungog na mga kana nga mga party list, nakadawat po dahil malita. Sus, bot na lang yun. So mga ikala, Exono, wala naman yun po kita igong oras o panahon, no? Sa atong pagpanag-uban. Amubo, ragyo kayong oras na to, no? Sunod na lang po ta na kining pagatapikan or pagahisgutan ng mga butanga. Mga higala igsuon, no? Mo kato ang mga detalye Public Affairs Service or Public Information Service hatod kya ninyo sa Public Affairs Office sa 1st Civil Military Operations Megalaon Battalion. Ako ang inyong tigbalita, Private First Class Vic Carlo E. Tampos. Nagpasalamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay ning atong programa. Og padayon kamo pagsubaybay sa mga programa ning istasyon hantod sa sunod nga hugna og takna sa samang oras og sa samang istasyon. Daghang salamat kaninyong tanan, maayong buntag, dalaygon ang Diyos, mabuhay ang Philippine Army.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito nga. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:30 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong ting balita.
1: Kabagting o kabukada, kumusta o maayong buntag, ganin yung tanan. Andaw kita karon nga Sabado Pizza Size sa bulan sa Hunyo tuig 2000 by Design. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon mga babati sa duha ka mga sibyahan ni Lawns Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. O ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
4: Saluhan sa balitang lokal, maayong performance sa mga atletang ni Salmon sa palarong pambansa, gikalipay sa DepEd 9.
1: 20 ka mga probationers o parolees nga nakadawat og livelihood starter kit sa Dolly Zamboanga del Sur, gihatagan og usa ka tuig nga insurance.
4: Saluhan sa balitang regional, traffic management personnel gipusil samtang nag-duty dito sa Malabang, Lanao del Sur.
1: Senior citizen patay, habal-habal driver, samdan sa pagpamusil dito sa Cagayan de Oro City.
4: Saluhan sa balitang nasyonal, publiko gipasidan-an nga mag-amping sa mga impormasyon online bahin sa mga kalihukan sa Senado o CICC.
1: Hospital arrest ni kanhi DPWH Secretary Bunuan giaprubahan sa Sandigan Bayan.
4: Saluhan sa balitang international, Ebola Boreal Team giatake sa mga rebelde sa Congo, mga lungon nga ilubong na abandonar.
1: Lima ka bagong UN Security Council member giilan na.
4: Saluhan sa balitang negosyo, inflation sa Mayo mihagba sa 6.8%.
1: Saluhan sa balitang sports, Pagadian City na piling host sa Battle of Champions. Mayor Samico may welcome sa mga atleta sa Mayor's Night.
4: Saluhan sa kahimsog sa panlawas, Bausi of Gender-Based Violence Case Management Training. Gipahigayon alang sa mga municipal health officers sa Zamboanga City.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, kinsa ba ang nakaimbento sa Relo de Pulso? Nasayod ka ba sa pinakamahal nini nga presya?
4: Saluhan sa balitang showbiz, Katrina Halili o Chris Lawrence, nagpakilig na sab sa mga fans.
1: Mga katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
1: O karon sa detalye sa atong mga balita karong buntaga mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
4: Gikalipay sa Department of Education kon DepEd nay na amaayong performance mga atleta sa Zamboanga Peninsula atol sa baguhay pa lamang na human nga palarong pambansa 2026 nga gipaygayon sa Agusan del Sur. Sigon sa DepEd nay Regional Director Ronelo Al K. Fermo, usa kini ka pinakamaayong resulta nga nahimo sa rehiyon, human nakakuha og 17 ka gold medal ang mga atleta kumparar sa miaging tuig diin tulo lamang ka gold medal ang naangkon sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa sa opisyal nga gipakita sa mga atleta ang taas nga level sa disiplina, dedikasyon og sportsmanship bisan pa kusog sa kusog nga kompetisyon gikan sa ubang mga rehiyon sa nasud. Taliwala sa mga hagit nga ilang giatubang og sa presensya sa daghang ligon ng mga kakompetensya. Nakahatag gihapon og dungog sa rehiyon ang mga atleta, pinaagi sa ilang talento o paningkamot sa nagkadayang sporting events. Dugang paniini, amaong kalampusan o sa katimaan sa padayon nga paglambo sa grassroots sports development o sa pagpaligon sa kabatan-unang atleta sa Zamboanga Peninsula. Sa pikas bahin, gipasalig ni RD Fermo nga mas paligunon pa nila ang programa sa paugnat sa kusog, pinagi sa mas intensive training o pagpahigayon sa mas sayo nga preparasyon aron magpabilin sa 10 nga rank ang Zamboanga Peninsula o mas labaw pa sa sunod nga national competition nga magpagahimuon sa Quezon City.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gihatagan og dugang proteksyon sa Department of Labor and Employment kondole Zamboanga del Sur ang 20 ka mga probationers og parolis human nakabenepisyo sa Dolly Livelihood Kits. Sa interview sa media, gibutiag ni Dolly Zamboanga del Sur Provincial Director Miraflor Casanes gawas sa mga livelihood kits nga nadawat. Ilaha usab giapilan og bayad ang usa ka tuig nga insurance coverage sa mga benepisyaryo hinungdan nga nikabat sa 1.2 million ang kinatibok ang livelihood kit package nga ilang nadawat. Kumong matudpan nini aron masiguro nga dunay mapanalipdan ang mga benepisyaryo batok sa posibleng aksidente o guban pang wala damhang panghitabo samtang nagpadagan sa ilang panginabuhian. Hidugang pa sa opisyal nga ang maong inisyatiba kabahin sa pagpaningkamot sa ehansya nga dili lamang maghatag og kapital og kagamitan apan lakip usab nini ang seguridad aron mas mulambo ang mga negosyo sa mga probationers og parolees. Sa katapusan malaumon si PD Casanes nga pinaagi niini mas mahimong produktibo ang mga benepisyaryo sa pagpalambo sa ilang panginabuhian o sa ilang pagbalik sa komunidad isip responsableng mga individual.
2: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Rehiyon.
4: Gipusil samtang nag-duty ang usa ka personnel sa Traffic Management Unit kong TMU sa wala pa may ilhang suspect dito sa Malabang, Lanao del Sur niadtong hapon sa Hunyo 4. Base sa initial nga report, aktibong nagdumala sa trapiko ang biktima sa dihang kalit siyang gipusil sa suspect nga daling miikyas human sa insidente. Gidala gilayon ang biktima sa ospital alas sa paspas nga pagtambal apan hangtod karon wala pagipagawa sa mga otoridad ang kahimtang niini. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga kapulisan pinaagi sa pagkuha o mga pahayag sa mga saksi o pagsusi sa posibleng CCTV footage sa lugar aron mailhan ang suspect o matino ang motibo sa pagpamusil. Kita na usab sa mga imbestigador ang posibilidad nga may kalabutan sa trabaho o personal nga rason ang maong pag-atake apan wala pa kini na kumpirma samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
1: Sa daing detalye sa balitang rehiyonal, patay ang usa ka 66 anyos nga senior citizen samtang samdan ang habal-habal driver ngayang gisakyan human sila gipamusil sa wala mailing riding in tandem sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City alas 9 sa gabi niya doong Hunyo 4. Ang namatay gilang nga si Lilibeth Ivasco Magsigay, residente sa Barangay Indahag nga naigos dughan o gideklarang dead on arrival sa hospital. Samtang ang driver nga si Jesus Saay, 46 anyos, nakaangkon og samad sa tuong nga bukton. Sa imbestigasyon, nagsakay si Magsigay sa motorsiklo ni Saay Dihang kalit silang gipamusil sa duha ka suspect nga nagsakay og itom nga motorsiklo. Ingong nakadungog si isaay og tulo ka buto og gituyo niyang ihulog ang motorsiklo aron makalikay. Naka-recover ang kapulisan og upat ka basyo sa bala sa lugar ug padayon ang manhunt operation aron madakpan ang mga suspect. Wala pa matino ang motibo sa krimen o gisusi pa kung ang driver ba ang tuyo nga target sa mga armado o ang senior citizen nga biktima.
2: BBC Martin Balita.
4: Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko nga mag-amping sa paggamit sa lain-laing mga online platform taliwala sa mga nagpanghitabo og issue sa Senado. Gipahinumduman sa ahensya ang publiko nga susihon pag-ayo ang impormasyon nga ilang mabasa o makita og magpabilin nga responsable sa bisan unsa mga content niini nga gipaambit online. Nagpadayon ang CICC sa pagmonitor sa mga kalambuan din ilang gimonitor ang pipila ka mga diskusyon o mga kalihukan sa mga grupo sa lain-laing mga digital platform nga nag-aghat sa pagpahigayon og mga aksyon protesta bahin sa kausaban sa liderato sa Senado. Busa giyawhag sa ahensya ang mga Pilipino nga mag-amping ilabi na sa mga wala pa mapamatud-i nga impormasyon nga gituyo aron pagtigaw o paglibog sa publiko o paggrabi sa tensyon sa politika. Sumala ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang cyberspace dili lamang usa ka plataporma aron ipadayag ang mga opinyon sa usa ka tawo apan usab kadapit diin ang mga tigamit responsable sa pagsiguro nga ang impormasyon tukma o gusto.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, giaprubahan sa Sandigan Bayan ang motion ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ay pailalom sa hospital arrest samtang gihulat ang iyang kaso sa graft o plunder na may kalabutan sa anomalous flood control project sa gobyerno. Giklaro sa graft court nga ang desisyon gihimo isip usa ka humanitarian nga konsiderasyon tungod sa iyang edad o medical nga kondisyon. Bisan pa, ang Sandigan Bayan 5th Division miingon nagkinahanglan siyang ipaubo sa hospital arrest sa PNP General Hospital sa Campo Crame o dili sa The Medical City Hospital sama sa iyang gusto. Kaya inumduman nga usa ka mahistrado sa Sandigan Bayan ang gikataho nga nakurat sa gidaganon sa mga sakit. Ngayang giantos lakip ang chronic kidney disease kon CKD o prostate cancer. Gibasa ni Presiding Justice Geraldine E. Kong sa Sandigan Bayan 2nd Division ang lista sa mga sakit ni Bunuan base sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa korte. Kini naglakip sa diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer o sakit sa spinal cord. Sumala sa maestrado ang korte mangayog medical update gikan sa PNP bahin sa kahimtang ni Bunuan kinsa kasamtangang naka-confine sa The Medical City. Kabahin ini gikumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimolya nga si Bunuan giopirahan sa makaduha ka higayon karong simanaha aron matambalan ang atake sa kasing-kasing. Matud niya nga ang desisyon sa Sandigan Bayan temporaryo lang nga lakang para kang Bunuan. Ang formal nga medical diagnosis ni Bunuan ipadala dayon sa Sandigan Bayan kung madawat na ang kompletong report sa Lunes. Si Bunuan kauban si Senador Jinggoy Estrada sa 573 million nga mga kaso sa plunder o graft na may kalabutan sa flood control mess.
2: BBC Martin Balita.

Pagtuos sa pag-abandonara ang mga eksperto medical frontliners sa lungguhan nga ilaha untang ilubong sa South Kivu, Democratic Republic of Congo. Human sila kalit nga giatake sa mga residente sa Ebola Boreal site na mahayag ang Ebola Boreal team.

0: Formal nga giablihan niya doong Hunyo 4, 2026 ang gipaabot nga Best Center and Essential Sports Battle of Champions SBP pa sa Real Twin Tournament 2026. Pinaagi sa usa ka mabulokong Mayor's Night nga gipahigayon sa Ascenso Convention Center Rotonda ning Dakbayan sa Pagarian. May nitong giwelcome ni Mayor Samico ang mga batanong magduduwa, coaches o mga official gikan sa nagkalain-laing dapit. Amihan ni sa siyudad aron makigsangka sa prestigyosong tournament sa basketball. Sa mensahe ni Mayor Samico, yang gipahayag ang dakong garbo ug pasalamat nga napili ang Pagadian City isip host sa maong national nga kalihukan sa paugnat sa kusog. Yata ganusab niya og gibugaton ang importansya sa sportsmanship, disiplina ug ang padayong suporta sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa Ascenso Sports aron mahatagan og saktong agianan ang talento sa kabatan-unan. Ang SBP kon Small Basketers Philippines o Pasiril Division na ila isip usa sa labing dako nga breeding ground sa mga sikat nga basketbolista sa nasud. Ilauman nga magpadayon ang kolbahinam nga mga dula sa musunod nga mga adlaw sa Ascenso Convention Center.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa laing detalye, malampusong gipahigayon sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development. Pinagi sa Family Health Unit ang duha kaadlaw nga VAUC o GBV Case Management Training alang sa mga Municipal Health Officers sa Buanga City. Gipaligon sa maong pagbansay ang kahibalo o kahana sa mga partisipante sa pagdumala sa mga kaso sa violence against women and children. Of gender-based violence, lakip na ang trauma, trauma-informed care, forensic interviewing, pagdumala sa ebidensya, medico-legal examination.

0: o pagsulat sa mga report. Tumong niini nga mas mapalambo ang survivor-centered care o mas masiguro ang hustong suporta alang sa mga biktima sa violence.
1: Ang balitang mayong konkahimsog sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang doktor nga gipangunahan ay Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bing Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596672, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Parting Balita.
3: Nasayo ka ba?
1: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, Bagding 27. Kaila ba kaning Rilo Di Pulso? Muna isa'y gitawag nga wristwatch. Rilo Di Pulso ang sa ba ni? Binisaya ba ni? Espanyol ba ni? Sa ba ni siyang mga lingwahe? Mahiligon ka ba sa wristwatch o Rilo Di Pulso? Nasayod ka ba kung kinsay unang nakaimbento ni ini? Alang sa kasayuran sa tanan, walay bisan usa nga matudlong inventor apan mas nilambo lamang kini gikan sa kaning bracelet. Kung gitawag nga bracelet watch, naghimo alang lamang sa mga babaye. Para lang dahil sa mga babaye dayon tato. Na-appeal mang mga laki. Nasayod ka ba nga ang unang na-dokumento nga Rilo Di Pulso? Gihimo niya itong 1810 or 1800 jazz. Mayo kay tamo basa aning binisaya. 1810 sa eksperto. Okay, 1810 na diay ni na dokumento sa eksperto nga Swiss clockmaker na si Abraham Louis Bourget alang kang Caroline Murat. Okay, yading it.
0: Para din na siyang girl.
1: Para sa iyang princess. Ang reyna sa Naples? Or Naples? Ang konsepto na usab o miuswag sa daghang importanteng mga milestone sa kasaysayan. Ngayong tuig 1868, ang Swiss watch manufacturer nga si Patek Philippe naghimo sa unang ni-record nga Rilo Di Pulso nga gidisenyo sa komersyo nga isolob sa strap nga gihimo alang kang Countess Kuskuiza, Hungary. Pagka 1904, si Louis Cartier nag-imbento sa modernong Rilo Di Pulso sa mga lalaki. Mauna ni siya para sa laki, si Louis Cartier. Siya ang nagdisenyo sa iconic nga Rilo nga Santos alang sa Brazilian aviator nga si Alberto Santos Dumont. Deng Santos ang ngalan ay ang hatagan di ay si Alberto Santos Dumont. Kinsa nanginahanglan og practical nga paagi sa pagsusi sa oras samtang anas kawanangan. Kung si astronaut siguro ni ginamas kawanangan or galupad-lupad lang ni. Nasayod ka ba nga sa unang gubas kalibutan tuig 1914 to 1918 or kaning World War I? Ang mga Rilo Di Pulso na himong sikat kaayo sa mga lalaki atol sa gubat. Nakita sa mga sundalo o mga piloto nga mas praktikal o mas dali kinigamiton sa kumbat kaysa tradisyonal nga mga Rilo Di Bulsa. Mga Rilo nga butang bulsa nga misangpot sa mass production. Nasayod ka ba nga ang Graff Diamonds Hallucination na nagkantidad o $55 million bugti sa ₱381,345,000 ang naghupot sa titulo. Sa pinakamahal nga Rilo Di Pulso sa kalibutan nga doon ay 110 carats sa labing maayong rare multicolored diamonds. Apil na ang fancy pink, yellow, green o blue nga gibutang sa Osaka platinum bracelet. Ang Graff Diamonds, The Fascination, $40 million of $2,459,600,000 ang Patek Philippe Grandmaster Chime. Aduna siya'y presyong $31.2. Kung ang iyahang bugti ani sa Philippine Peso, 1 billion di ay. 1,918,488,000 pesos. Samtang ang Jaeger LeCoultre Jewelry, 1 manchet, 1,598,792,000. Samtang ang Chupard 201 carat watch, $25. Kung bugti kini sa Philippine peso, anasa 1,537,300,000 pesos. Ano mangita mangita atong baratohon? Mahalon nga naway baratohon nga very affordable. Alright, mao ka na ang presyo sa mga relo di pulso nga perting pagkamahala.
0: Ang balita usab sa nasayod kabahatod kanato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Blangasan Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagkadaiya kung nagtanyag og mga kurso. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na'y rason, aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: BBC Balita. Mga mati o padi, ani ana ang balita showbiz.
1: Alright, inita sa balita ng showbiz, Bagding 27 pasok kamaring yes. Doors.
0: Nagpakilig na usab sa ilang mga fans ang aktres nga si Katrina Halili og singer nga si Chris Lawrence. Uman nagpost si Katrina sa social media og video bana ang singer nga nagsayo-sayo with chemistry. Mm-hmm. Ang iyang post mingon si Katrina og set me free. Og happy Friday mga my loves. Mm-hmm. Nga mas nakapadugang sa curiosity sa mga netizens. Daghan sa ilang mga supporters nga may padayag sa ilang kalipay og nagbilin og positibong komento tungod sa pagsinabtanay sa duha. Bisan wala koy official nga pamahayag bahin sa ilang relasyon, prayon nga naghatag og kilig og inspiration sa ilang mga fans. Sila Katrina og Chris pinaagi sa ilang mga social media updates nga puno sa kasadya og pagmahal.
1: Para ba ni silang duha nag-uli? Para daw ni Katie. Uh-huh. Sana all mag-uli.
0: Kiligid bitaw kayo ang ilang mga post. Kaya makitaan mo na ako sa Facebook. Uh-huh. Pero makikita, ay sana all magbalik na ito sila. No?
1: Sana all magbalik. Kwan man ka nang in love na guys si Chris. Alright mga kabagting ug kabukara, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page ug mga naka-monitor sub karon sa Radio Bagting mobile application. Ug mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning sa mga personahe din sa First Civil Military Operations Mahigalaon Battalion headed by Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Samtang sa Bicas Bayan, aduna pa'y paapas din ng greetings. Advance happy birthday ni Nanay Gloria Bitangkor diha sa Bulatok, Pagadian City. Sayang ika 80 anyos mga adlawan ni ang iyahang adlong natawhan. Ang nag-greet ni ini ang iyahang mga suod nga mga higala. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Iket Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag, ganinyong tanan. Alas 7.31.
2: BBC Bagting Balita!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga milasma sa face. Mm-hmm. Murag dark spots siya, anak. Mm-hmm. Tapos ning lighten siya. dati man ko daghat kay kung mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose tapi karon wala na kay wala na man pud siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paharis, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kang pa ka!
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilag herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo.
12: Uh-huh.
11: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Ah,
13: asin.
12: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan na gibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nag-piti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
12: Aha.
11: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis
13: Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
15: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
2: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan, pero dahil di makita har. Yes, di ta maglangan, ipakita gina. Ang pinakakusgan akong kauban sa tibuok kalibutan, Giilugan sa tanan. Dodge Marson, Dodge Abanti, Dodge!
3: Yes, mga higala, kumusta? May adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kaakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Cole nga Asenso Pagadian. Okay, kumusta para ang tanang makatawhan adunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan o pag-asenso ning sa tanang katawhan ning dakbayan. O mayang adlaw ganyang tanan ilabi na sa 1st District o 2nd District gikan ni Mayor Sammy Cole nga nagdala sa Asenso Pagadian o Asenso sa Bangka del Sur puhon. O daghantang daghang naminaw sa 1st District o glanog-glanog ta dito karon og sa 2nd District. May adlaw kayo tanan sa gihapon, Dodge Marzon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon ng pagali ko mga Muslim. Gigbi adlaw nan pada dumang sumanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan ni Mayor Sammy ko. Ilabi na alang sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug dakbayan sa Pagadian ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre naman gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, mao ang Pagadian City ug ang the most promising city tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy ko. And sa Mayor Sammy ko ang amahan, the father of PCIC, Pagadian City International College, and daghanan na kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa Pagadian tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Cole. Dodge, birada na.
3: Yes, bawda mga igala, programa sa itong mayon dakbayan sa Pagadian o sa itong hisputanan karong adlaw mga igala. Nagpadayon ato ang City Pharmacy sa libre nga tambal nga ipangapod-apod sa mga katawhang Pagadianon. Bisan pa man dili tayo Pagadianon, magpakita lang og resita aron matagan sa libre nga tambal, ilabi na sa inyong mga maintenance, sa inyong ginabatyag nga gihanbin nga balatian. Libre ang tambal dinhi sa City Pharmacy sa programa ni Mayor Sammy Cole sa maayong panglawas ning dakbayan sa Pagadian. Sa social services program tungod ka importante magud ang serbisyo medikal, unya libre usab ang check up nato sa City Health nga pagumaog check up tagaan og resita, then moani sa City Pharmacy para usab hatagan og libre nga tambal gikan kana ni Mayor Sammy Cole ning dakbayan sa Pagadian. Ate Red.
2: Yes, mao kana siya dinhi sa atong dakbayan sa Pagadian. Naa ang City Pharmacy ang naagyod mismo sa premises sa City Hall dinhi sa siyudad sa Pagadian. Libre gina siya. Naapay mga maintenance sa ato ang mga kasagaran mga high blood, mga diabetes ug uban pa, basta ang mga doctors nga maghatag og resita ang gikan sa City Health Office dinhi sa siyudad sa Pagadian, gikan sa City Infirmary og mga accredited nga doktor sa LGU Pagadian City. Ay dili ra pud magsigbi nga bisan asang doktor, bisan kinsang doktor nga asa dapit nga speed noha ang moresita og ianis dakbayan sa Pagadian tungod kay limitado ang mga tambal sa atong City Pharmacy within Pagadian City nga mga constituents only. And of course dili daghang kwarta ang dakbayan sa Pagadian para ipamamalit og tambal. Anam ato ang mga tambal sa City Pharmacy dinhi sa siyudad sa Pagadian, walay nang expire. Unya dili pud binilyon ang kanang gipamalit ng mga tambal. Naman ko'y misleading news, no? Misleading news, palihog lang, no? Atong mga kauban pud nga mga anaa sa media, ato sang aninaon kung giunsa na to paghimo ang news aron dili ba mislead kay makaingon unya ba nga sa Pagadian City. Although naman gud sa Pagadian City na ang Department of Health na ang kaning IPHO Integrated Provincial Health Office. Oh, dayon klarohon gina nato nga dili na sa ato adini kay wala man gud ma specify kun asa nga mga tambal ang nang expire, asa unsa nga dako kayo ang kantidad nga nahimong gipamalit nini unya na mention ang Pagadian City. So ato lang daan nga iingon ninyo na dili kana dire kun dili na ana tulubagon sa Department of Health na ana dito sa taas. So way labot ang Pagadian City.
3: Yes, bada mga higala nga ilabina ang ELSAM nagpadayon gihapon kauban ang ato ang mga personahe sa City Health o sa City Pharmacy. So nagpakita no nga atong ipaybalo sa tanan nga walay sagol nga kulor ang kaning pagpanghatag og tambal sa City Pharmacy og resita wala usab na gipili basta naay resita nga gihatag unya atong tambal naapon tanan pagadianon walay na expire walay na kulang tanan gihapuran gibudgetan gina og sakto manay klaro mangigala unya aduna man ginagawas mangud nga kaning mga post nga matod pa kuno nga goodbye Yellow Brick Roads nga wala ko siya nadala nga tambal kay aduna siya gi-mention nga duha ka pharmacy di na naton hingan lan nga giapil pag inyang City Pharmacy nga dili tinuod nga color coding dili magi tinuod nga color coding ang City Pharmacy kay tanan man gyud mahatagan og tambal unya atong pangutana nimo din ha ikaw bagit personal mismo nga mianhe sa City Pharmacy para mangayo og tambal para mintenan sa imuhang mama, imong lola o kinsa pa na dai imong gipangayuan og tambal niya mo post dayon nga wala kuno siya'y nadala kanus aman ni anhe ka personal nimo ngala na to niti
2: Ngalan. Okay mo sikat pod
3: mao na ba kanang ikaw diha ba kanang dili dili ka magpalabi sa imong gibati
2: ingon sari relax lang ingon pod si Mabel
3: okay
2: sila ra gidaw ang mobrada ani
4: bisan pag nagasuot mo di og kulon ula na t-shirt kanang dagway din sa ama mabalanran na sa bakto-bakbak sa t-shirt kulon ula. Basta mani mo sa City Pharmacy na mo'y resista, hatagan mo, tanan. Usay, pangayon yung nga tambal. Kasi kari, maintenance mo gid ang pangayon, hatagan mo, tanan. Mauna ang pagpadervisyo ni Mayor Samico nga walay pili. Unya, mauna itong pangutana. Siya bigid ka personal. Wala mo gini siya nag-anhe din. Iyan lang i-apilan sa City Pharmacy nga sakto man ang pagservisyo, sakto man ang paghatag. Kung unsay na ang sulat sa resita, mao may hatag yun sa mga pharmacist din sa One City Pharmacy. So, yung unana na itong ipaklaro ng pagadiyan.
2: Yes!
4: Dili kayo magpalabi yung kanang
2: magtoon.
4: Ito, anang nga post nga color coding ko no. Color coding sa inyong mata nga. Na magigwan na nga inyong mga leader din mga tao. Hatagan na ganit. Tambal ko sa nasulat. Bago ihatag ka na.
2: So napamabadaan mo walay ang kagamanan ni Mayor Samico sa tanang katawan. Ako naman nagibalik-balik na Paminaw Ragudoy Day.
5: Duyday ba na siya?
2: O Paminaw Bong! Eh, una na yung istorya. Kung nagsinati ni mo, nga na ikaw mismo ang nangayog resita sa doktor din sa City Health o sa City Infirmary ng doktor o ni Dr. Becky Fernandez pangayog itong resita. Dahil yun, ani sa City Pharmacy, kung naalang ang resita, sigurado nga hatagan ka nga na sa resita. Kaya kasagaran manggudpod nga mga mabiyak na nga ang mga doctors sa City Pagadian, sa Local Government Unit of Pagadian, mao ang muresita kay kahibawa man sila o unsay naa sa City Pharmacy. Kahibawa na sila, sumuswat sila sa resita, ang panina-paninaan ng mga tambal. Mao nga hinibuti niya sa City Pharmacy na anak siya. Huwag laing mga doktor ko niya kay pataka lang man ng resita kay wala pa rin sila kahibawa unsay kanang naa sa City Pharmacy. Unang resitaan ka itong mga branded kayo ng mga tambal. Unang pagpapira, wala ba na dire ng mga pagpapira. Pangpira na bunol ninyo. So, inunana na siya dahil dong, ano daw, pag ano daw sa City Pharmacy,
4: dong,
2: ubalibaran ka ina daw ni. Kinaas mabil mo, away din na siya ba? Basta di ka tagang tambal. Tagahan siya tambal dong, promise. Unya, tambal sa hubag sa inyong itlog, ihatag na niya.
3: So, ito ginaman, hindi din kayo, ito din magunang tohana.
2: Then, inunana na siya ang istorya.
4: Goodbye,
2: Yellow Brick Road. Wala yung City Pharmacy.
3: Karangang kaya kanta, sama siya sa Dagway.
2: Dayon, makikimbati si Dodzo. Dayon ka nang napamabadaan na natungod kay Naabitoy nag-t-shirt niya nga dako kay Dagway sa Indagag Mayor na napili. Batok ni Mirsami ko, nga nasa City Pharmacy. Gatagagang ko ng tambal.
5: Wala man boy. Ayaw niyo pag kanang insan to ginagdingo na Mary Sammy sa kada na ipamulong niya. Ayaw na ninyo siya gudahi. Kay kay servisyo si dagbayan sa pagadi ang tudutudo na na siya. Pinaagi sa iya ang paghatag sa zero servisyo. Kay dili lang ta ang servisyo si Mary Sammy kasama ra ni politika. Unya kadago na niya ang kanang mabuhi sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya wala pa sa amok. Pero tungod lang kay ang pagalalad sa dagbayan sa pagadian kinasingasing unya kanang dili na siya pareha sa uban. So mao na si Mary Sammy ngon nga adto mi sa probinsya ay kuyog minimum Roy? Ano man?
3: Dili.
5: Si Mabel, may puyog. Si Mabel, puyog. Sa amanan mo. So, kaya naman. One of its kind ang atong amahan sa siyudad sa pagadian sa Mayor Sami. Tungod mang good kay kung daw siya, dili siya mamutanaw sa mga tao na pilde, wala na mabutar, nibutar. Di man parihas na ito, Dodge, na madilumtan ka ito, pantay lang kag ako'y magkadaog. Dili si Mayor Sami ingon ni Ana. So, ana na siya, inaana na siya doon, nga kanang pagdaog niya, iyan na ginanggi-anunsyo. Katong imbitahan siya sa sangguni ang panlungsod, di ba? Kanang first decision kita sa sangguni ang panlungsod, imbitahan ang ginang mayor, nga mahistorya dito. Iyan ang gihistoryahan nga mag-tinabangay tang tanan. Kanagatang ingon tag-magnanimus ang iyahang style nga pagkadaog niya, pagpamayor niya, dili lang kay mayor siya sa mga nibutar niya. Kundi mayor siya sa nibutar niya o sa wala nibutar niya, sa nanaway niya, sa wala ganahin niya. A problema na ninyo, wala mo ganahin sa mayor, kay si mayor ganahan man ninyo. Ano na siya? Kaya ang usa sa amahan, usa sa kainahan, sa usa ka lugar, dili kini siya mamili, kundi tanan, hakpon gini niya. Tungod kay responsibilidad niya ang tibuok katawhan sa dagbayan sa pagadian. Dili lang kay responsibilidad sa usa ka midaog pagkamayor, pagkagobernador, kadtong midapig niya panahon sa eleksyon, kadtong midayag niya, kadtong mibutar niya, kadtong naningkamot paghatag niya og kalampusan na mudaog siya ang mamahimo kanilang lider. Dili. Satanan o sa tibuo, mabayad kaman o matumboy kaman, tanan. Walay pili sa Mayor Sami kung basta pa-amahan. Amahan na ganyan siya. Kitang tanan, mo sa lugar na ganyan niya. O siyempre, nang sa lugar po siya sa sarang katawan.
3: Yes, mo na bang igala ang paghatag ng saktong servisyo na walay sagol ng kulor politika na makita yun ang tataw na dayag para sa mga katawan na angay ay tabaman na nangyayalan mo sa pagkabang dili susama sa uban parihaning kulahan na dili parihang kulor dili servisyuhan mauna ang realidad dili na itabok sa video sa mga gadusor niya magbagsay legacy ang magibilin nagpabilin na maghapon na Kuris Province sa mga gadusor. Karon ang asawa, wala gihapon inihimo. Mao na ang atong hinuklugan, mga pagadian o isang busulian. Sa lain bayan, dugay ko sa inusbitanan mga igala, formal na nun nagtapos ang pagpahigayon sa kaning pagrehistro sa mga butante.
5: Ah, okay. Sa kakang sa kumilik, no?
3: Sa kumilik, adaw nga Bernes Pizza 5. Og mauna, mga higala, na isang sa mga hapon ni Ana, narihapon na ito para pag-verify sa ilang pangalan. Unya, adunay mga namatikdan, mga matupa, resisling, ang mga flying voters, kay giminsyon man yun ang o papilidi o sa usa ka konsehal nga gipa-transfer ko sa mga dinhi sa dakbayan sa pagadian. Gamit ang papilidi o nagpa-transfer sila sa barangay Tiguma. Nalibog po ta ang barangay Tiguma tirid nga nung highlight mo ni Pirme niya din na sa kumilik. Grabe pag-petition sa mga plan voters na dili ka pagadian niya uban tagalanaw. Mauna, si Kapitan at si Campos, naningkamot din siya na kanang mga flying voters. Kinahanglan din ang mapapetisyonan kay pinuang ang guni yung naning budagang ang kusa sa Kapitan ng Bud. Kuan ba, karag-perfect kung
4: ganahan ka, ganahan ang mga tao sa imo, well, fine, daog ka. Pero kung gamit ka o tikas, adili ko na mahimo na inanan. O na nga, maklaro man na adunay gi-withdraw. Gi-withdraw ang usa ka kaning petition sa pikas habig usab. Matawag na to nga kaning pamulitika ni gi-withdraw. Tungod kay daghan ng good witness nga usa sa mga tawa usab niya sa kada zone sa barangay Tiguma nga dili wala din ni Puyo. O niya ang itudlo sa mga zone bidhalos mga subdivision nga dato. Nga na din ang mga ibihan ng mga matawag na dato. Mga yamok-mok mga dagway niya. Identify sila ng proclaimer na sa taga Tiguma. Barangay Kapitan, madaagang pagkapitan karong eleksyon niya sa Tiguma. Sa taman nga naharangan man sa mga lider usab sa pikas sa grupo ni Kapitan at si Tampos. So, hinanan, withdraw niya. Klaro man nga na may resibo, ipakita usab na sa Commission on Election din sa Dakbayan sa Pagadian ang withdrawal niya nga papel. Mm-hmm. Nga gikan usab na sa kumilit mga ibalan.
2: Atong klarohon dods nga ang gimensyon nga apelyido sa usa mga nagparistro nga gikatahapan ha. Gikatahapan nga flying voters nabaniog na manggudyod nga usa ka apelyido sa city councilor din sa Pagadian City.
3: Maoy gidala.
2: Nga maoy gidala nga maingon si ipa-transfer ni Kuan. Then ato lang pong klarohon nga dili ka aliado ni Mayor Samico ang maong city councilor nga giyama-yama sa mga flying voters nga maoy nagpapa-transfer nila nga mamahimo silang elector sa Pagadian City, particularly diha
3: sa Barangay
2: sa Tiguma. So atong klaron hapsayon ato daan nga dili kaalyado ni Mayor Samico. Bahala na mo sa inyong kinabuhi diha. Kay kami bahala na pud mi dire.
3: Motion to withdraw petition. Kay may petition man pud siya. Nya kay usab pag petition nga na may mga legal basis ning nang registro usab sa pikas habig sa grupo ni Kapitan at si Tampos niya na may mga witness taga din na man eh na mga yuta diha kay gapil mga petisyon do gayo ning kapuyo so wala yung kasalay na petisyon pag petisyon na usab sa pikas kay wala may saktong dokumento nga gikahatag niya kay lahi man ang tubag niya naabot sa punto nga ang gitubag ang pangalan apelyido sa usa ka krusyal nga dili kaliado ni Mayor Samico. Muning ikuan expose o kinsa gining apelidoha mga higala abangan.
2: So kamunay bahala diha. Dili na ta manghilabot basta nga to giklaro lang kay mamisleading na pod unya. Kinsa ka to nga city councilor mamisleading na pod unya nga basin pasanginla na pod ang kampo ni Mayor Samico. It's not good.
3: Mayo na nga ang ipagawas na to nga voice clip, voice over gikan gyud sa mga flying voters nga kanang apelidoha.
2: Di na ta
3: transfer na mo
2: di na ta manguana na nila dos basta kay di na ta manghilabot ani nila magtuwad-tuwad babana sila dia basta kay ato ipaklaro lang nga dili kana kaliado ni Mayor Samico.
3: Kapitana, well, si Tampos kumbating hapon.
2: Yes.
3: Sayang ka guwapa.
2: Basta guwapa kanunay gina nga kanang abibahan kay na amapon sa katarungan. Well, anyway, dos napahigayon na ang Mayor's Night. Very successful.
3: Yes, nagbulang puso nang ipahigayon nga Mayor's Night ato ni kalabay nga gabi nga nagpahigayon sa atong Asinso Convention Center Glass Gym sa rotonda ning Dakbayan sa Pagadian nga gitabungan usab sa nagkalainlaing delegado sa Luzon, Visayas, Mindanao kaning matawan nato nga Asinso Sports Battle of Champion a basketball ni siya duha maguna ka kuan pasarili twin tournament o gibutyag to ni City Councilor lang sa Wilco ang sports ambassador tungkol kay usa-usab siya na membro ni ini sa una sa kaniadto way back 2009 makita na tayong video og usa ni sila ka association nya karon ang dakbayan sa pagadian mao ay nag-host sa maong nga kasalugan nya nagpadayon gyapon ang ilang dula Battle of Champions sa ming champion sa lain-lain nga syudad natin Baguio, Davao, Cagayan de Oro, Jinsan, pamposok mga private universities nga gilangkuban ni adto. Unya padayon gyapon ang dula og kinsa gyud ang mo champion among the champions sa ilang mga lugar karon nagpadayon ang ilang engkwentro elementary og high school sa natad sa dula sa basketball tungod kay mo po niyang hilig ni City Councilor Lance Amilco iyang sports sa una hangtod karon manang himo siya sports ambassador niya suerte ang nagbayad sa pagadian kay naka-accommodate gyud ta niya ng laing mga lugar bisita na ilan na gyud ang syudad sa pagadian nga hinahinay na gyud ta kay hinahinay na ilan na gyud sa kauluhan nga sa natad sa sports dili gyud ta maulahi pasilidad kompleto nindot usab atong pasilidad dinhi sa dakbayan sa pagadian niya imong usab ni Mayor Samico na pasalamat usab siya sa mga bisita nga mitambong nga dili taga pagadian niya ang uban nato first time sila nga mianhi sa pagadian na miss gid sila sa Pagadian City kay Little Hong Kong of the South so ilang yung makonclude nga mao gid kay buntod man bakit
2: yes so ingon ni ana ang ubang mga lugar gani dinhi sa tuwa sa Pilipinas lupigan ang dakbayan sa pagadian sa pagkabakilid dili siya hangipot dods ba hasta luag. Kadalanan luag kita din ni kung katong mga wala pa kay naka-adto sa mga laing lugar moingon gitang grabe ka traffic ang Pagadian City grabe ka kanang kuan ang Pagadian City kanang kabakilid pero mato kang laing lugar din sa din sa Pilipinas nga diin na gikatao nga kanabitaw nga tourist at dakuan na kayo attractive na kaisya karagganan like di na to yung ka antong laing nasod dili maintag Baguio City pero makumpara ni mo ang Pagadian City Baguio City makaingunid ka nga I like Pagadian City labi nagtagadinghi ka
3: yes itong oras
2: atong oras wala na okay pa. Padayon ta doon niya kay kanang muna no ang naitabo sa to ang Pagadian City. Matutag like for example Vietnam. Kung nakadto kag Vietnam doon, maayguy ka nang makaingon kag magpabilin ka sa Pagadian City kay kung ka traffic ang hisgutan, mas traffic ang ubang nasod, no? Pero ang nakarindot malanggod pa sa ubang nasod, kung traffic ka ayo, ang atong mga katawan, atong mga drivers, mga disiplinado. Dili pa takag busina diha. Masikag busina niya sa unahan natanggong pato mo ra yapon sa mulupad ka. So magkano lang ba ni alingugmog na kayo uban magiyaw-yaw. Kinahanglan man sa usa ka driver patient o pasensya, di ba? Nagina sa seminar sa usa ka driver, di ba har? Pasensya ang gikinahanglan number one requirement kung driver ka pasensya kay wa kay pasensya budrat sa
3: bagan
2: budrat sa lang
3: kita ang pagyot sa isinggit bell
2: sa isinggit bell ha pakiwan bagyot muna og dayo magdalag po sila pinusilay dayo ng tanan sumbagay dayo ng tanan anyways ito ang sinias na maginasi hari